0: sa K5 Rewind. Ug una ta mo adto sa tong K5 Rewind mug, kape sa ta. Di gina pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa tong kalawasan, labi na sa mga hugaw nga musulo sa tong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Ug limpyuhan ato mga sistema. Ug pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga K5 sa Sayos Kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na pangtimpla na. Ug DTX Premium Coffee ug DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind atong July 26 mga duwa kadlaw milabay upon 1969 ang pinakauna nga Pilipina nga nakasungkit og Miss Universe crown sa Miss Universe Beauty Pageant nga si Gloria Diaz nakabalik na sa Pilipinas si Gloria Maria Aspiera Diaz nga nataw to March 10 1951 una ila sa ngalan nga Gloria Diaz nakauli na sa Pilipinas dala ang koruna sa Miss Universe ang Miss Universe atong 1969 giheld diha sa Miami Beach Florida USA milupad siya dito sa New York unya pa ingog Honolulu. Una may diri sa Pilipinas aton July 26, 1969. Matod pa ni Gloria Diaz, samtang ana siya sa Miss Universe Beauty Pageant, nakasulod siya sa top 5. O niya atong panahon na, most atong panahon sa din ang Amerika. Nagpadala og mga tao ngadto sa bulan, the man on the moon. O ang maong balita sa Amerika, balik kusuga. Tanang nagshisgot kabahin sa maong mga tao nga may ato sa bulan o milakaw. Tanang mga news, tanang radio, TV. Mago'y registrehan ang man on the moon. O niya, timing man sa Amerika nga dito ang Miss Universe Beauty Pageant, sagaran sa mga question labi na sa top 5 kabahin sa mga astronaut o mga unang tao nga milakaw sa bulan. Labi na kabahin nila Neil Armstrong, Edwin Aldrin o Michael Collins nga ang inilang astronauts kaniadto. So sa final 5 top question nga sa diin na-appeal si Gloria Diaz sa Miss Universe Beauty Pageant, ang pangunta na mao kini. If the man from the moon should come down to earth and visit your hometown, what would you do to entertain him? Kung ang tao gigan sa bulan, labi na mga astronaut, ubalik sa kalibutan, o wanto sa inyong lugar, sa inyong baryo, kung saan mo sila pag-entertain? Matod pa sa question. O bitubag si Gloria Diaz, matod pa, well, I guess I would do for him what I always do. Akong himuon. Ang akong naandan nga pagkahimuon kanunay. Since he has been on the moon for so long, he would want a change. Kay dugay mo ng puyo dito sa bulan, inyong himuon pag-ili sa mo. Kay dili mayo kay murag hugaw mo kayo og mao kato ang tubag ni Gloria Diaz nga sa diin nasungkit niya ang Miss Universe Beauty Pageant atong 1969. Pag-abot niya sa Pilipinas, aniya usab ang presidente sa Amerika dungan niya pag-abot atong July 26, 1969 nga si President Richard Nixon. Kauban niya asawang si Pat Nixon og iya gayud gikong congratulate si Gloria Diaz og mingon siya, "The US conquered the moon, but the Philippines has conquered the universe." Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo. Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps. Tier 3
1: Bio. Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Nawan ang nabakaugana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
2: Ug desugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
2: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
5: Apalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape.
8: Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod dili sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsiklila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
3: Ang alkaline, ya vitamin C! Sa mga butika.
5: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
2: Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics.
5: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
2: Sa Clinicas, 4Biotics,
5: suwabe
2: ang paggawa sa hugaw.
5: Mag Clinicas, 4Biotics,
2: adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyo mga suki butika.
2: Extend
5: Food Super Superman.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement
5: for Men.
12: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvano Steel Roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga to, kasaligan nga serbisyo.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o

0: pues que no diga Mighty, sí. Y Tex, Five Hundred, y Tex, Coffee Mix, o que a Dietrich Bayo, Cabuzao.
1: Que Five, Patroni, Ronel, Canon, y Nagarita, Tex, Five Hundred, y Tex, Coffee Mix, Dietrich Bayo, Sport Bayo, Tex, Deep Halobos.
0: Sa, Dili Patrons, kay doon na tayo bisita karon. Si Attorney, kadumdum pa mo mga sugit, tipa na Attorney Paul Lopez, tong dito sa may Vicente Soto, giporward na ba yung nato? Ito ba, si Matingani, si Kuan ba? Si Cherry Joy, o si Ray. Ako na giporward, pero papamang ko pa na niya itong QR. Tungod baka, sige na kong palo-up, o niya, wa man, basig na busy lang siguro, so, nawagan ta karon ni Attorney Gino Lopez Torne. Nag-chat ko ni mo niya, nagpabot ko sa QR kay ang bata in town at tabanguno ni katuning sa may bakong sa kang Ray o kang Cherry Joy o niya ang ilahang kuan ang ilahang pasyente si Valerie Dayot so Aliger nag monitor po si Aliger Hungkulada karon ng mga suking tigpabinaw. So, bana hanga, forward na ako dito kaya Attorney Gino Paul or Paul Gino Lopez, ang administrador sa Vicente Soto Memorial Medical Center, dito si Mo, o niya, upad siya nagpadala o QR ang mga suking tigpabinaw. Nana, nagaliliriyo ang referral, ikas doktor, ako na ito gimiskulan, basig na busy lang yun kayo. So, paamot-paamot lang ta. So, karon to sa mga sukitig paminaw. Diyan na po yung laing mama na karon rin. Tagamanhuyod eh.
1: Tagamanhuyod.
0: Problema po niya siyang anak kay operans kasing-kasing.
1: Oo. Oh, open heart surgery ang gikinahanglan na ni mga sukitig paminaw.
0: Manghuday ni siya ni Tilma Baldado.
1: Kaila ka ng Tilma?
0: Oh, kaila. Tagamanhuyod. Si Ray karon. Amin naman si Ray karon.
1: Ah, dito ni sa ilahan ni...
0: Ilan ni Ray. Ah. Kan man eh. Kanang si Tilma... Membro man sa KSS.
1: Mm.
0: Oh, munang manawagan ni Karon, na Karon dari sa Tuaga Stasyonan. Good morning ni mo, ma'am.
2: Good morning, sir.
0: Good morning. Sa tingala ni mo?
2: Elma Maninang, sir.
0: Elma Maninang. So, sa dalaga pa ka, Baldado?
2: Di, Maninang Jukuk sa padalaga, sir. Binalayi ko ni Tilma Baldado.
0: Ay, binalayi di. Ang imong bana mo ay...
2: Anak niya.
0: Ah,
1: dili
0: day, dili day manghod, kay kung manghod, anak ni ay, ang iyang bana anak ni Tilma. So, kansi pangalan sa imong anak nga pasyente?
2: Si Elaine May Baldado, sir.
0: Elaine May Baldado?
2: Oo, Elaine May Baldado.
0: Ano di man manimang?
2: Paano naman siya, sir? Nadala raman siya apelyido sa iyang amahan.
0: Dala na sa apelyido, sakto ni ay. Hmm. Kaya siya man dahil sa dalaga pa mo ng manimang to, no?
2: Maninang.
0: Maninang?
2: Oo.
0: So, what's pangalan sa bata?
2: Elaine May Baldado.
0: Elaine May, pila edad?
2: 4 years old.
0: Pastilan. Kanya, ang sa may kuhan ni Ron? Ang sa may, asa man ni siya dalon?
2: Sa Manila, sir, sa ako ni siyang dalon, plano na kong dalon dito sa National Children Hospital. Kaya libre ra ang ilahang check-up niya. O makuhan mang galing ang aturo po siya operahan, naara po yung mga foundation nga among kaduulan dito.
0: So, nana may natawagan dito?
2: Oo, naara, sir.
1: Unsa din ni siya? Pagkatawo niya?
2: Oo, pagkatawo, naan na dyan ni, pagkatawo niya. Karon ra dyan ako nag-imok.
0: So, unsa may batiyon niya pag mo-atake?
2: Kutasan ra siya, sir. Pero dili kay siya mo kuan, igura siyang... Igura siyang kutasan ba ng iniga, tiyo-tiyo, mupahuway siya, mawala ra po. Manglagom ng iyahang kuko o kaning iyang lips. Mura, blue baby, jud siya ba?
0: Masay sakit niya gali?
2: Kuan, ning congenital heart disease. Kuan, ang kuan ani ning...
1: May buslot yan.
2: Oh, ang dasi. Case ani niya, ning tetralogy of Fallot.
1: Masa po pasabot ano, naibuslot ang kasing-kasing?
2: Oo, oh, naibuslot sa kasing-kasing niya. Ang iyahang pikas sa iyang kasing-kasing, hubag po.
1: Uy.
0: Ikapila ninyo ning anak?
2: Una, sir.
0: Elaine, no?
2: Oo, oh, Elaine.
0: So, ang inyo karon?
2: Ang amo, sir, kay pangplete na jud laman paingon dito, sir, kay para makuha na jud siya dito sa National Children Hospital, ma-check na siya.
0: Pretty. Niya, oh, kaon-kaon.
2: Oh, pretty og kaon-kaon. Kay naara man may kapuy-an dito, naara may iyang iyaan.
0: So, dito na kanikuan? Dito na mo sa munisipyo?
2: Oh, dito na ko sa munisipyo.

0: munisipyo kahit bais man ko sir
1: ni amo ka na rehistro
0: sa bais ko na rehistro dito ko ni adto ko sa munisipyo sa bais nya ningon si kuan tagkuanan daw minilag 10k nya gawlat-hulat na lamang ko tawag ug kanus apud tot sila mo tawag ko kuan na baya pod semana na pod na kung kuan
2: sa manhoyod na po nagayog
0: ka o sa dito, si aga kong ugangan dito siya nya pag adto niya gahapon wala ko si mayor.
1: Tasig tato suna.
2: Suna pero na naturon. Pagkaroon tumamauli.
1: Sayin ko na kay number pa ni Parirate.
2: Na
1: Sayin ko na ito tawag.
2: Yan, basit nga ni sa airport.
1: Si Ma'am Joy Pry, watag og 1K. Ay sa ha. Ma'am Joy, morning.
3: Morning. Yo, budana niya.
1: Ma'am Joy. On air pa ha? On air na eh.
3: Okay. Give ko 1K sir kay nagagugastos rin. Birthday na ito umma.
1: So 1K mo?
3: Yes, 1K.
1: Thank you kayo ha.
3: Okay, thank you. Monitor ako ninyo. Hello, attorney. See you tomorrow.
1: So, saan man yung pagkuhan? Pagkuhan na ito doon?
3: Yes, sir. Sure. Andara ko kay mga 10 o'clock mo out ko mo at Toco City.
1: So, kuhan ninyo doon ko?
3: Pagpatro lang mo. Ingat, inday. Kisa na alam niya, sir?
1: Si, kisa tingnan ni mo?
0: Elma Maninang.
1: Elma,
3: good luck.
1: Elma Maninang.
3: Tamara, Elma kay is pamasahira ko.
0: Thank you, Ma'am Joy.
1: Sige, pakuha na to. Pabunta na lang karuna kay si Ma'am Joy. Sige. Okay. So, kisa pa itong mutabang ang mga sukintig pa nina. Ang say, cellphone number ni mo, Elma?
0: Answer 0953
1: 1254 balik ka palihog
0: 0953 857 1254
2: sige pa 0953 857 1254.
0: Okay, nakod kay GCash ma'am. Mo na akong GCash number.
1: Sige. Ang nakamutang dito, E.
0: Elma, A-L-M.
1: A-L-M. So, maunat siya mga sulkintig po nila. Sige. At least, kadungog na sila, no? Anytime. So, pretty ni mo, pag makumplito na, anytime mo makalarga.
0: Oo.
1: Elma Maninang, Alangilanan, Gonzales Manhoyod. Muna yung GCAS number, 0953-857-1254. Ang pasyente si Elaine May Baldado. Wala ni kung si Parirape.
2: Well, dili pa mo contact basig na sa airport? Or sa airplane na ba? Ano? Boarding?
1: Rapi Andaya. Sige. Okay. Sige, ato na ni balik-balik ko na Elma ha?
0: Sige sir, thank you.
1: Sige, at least na kay mapaamot kay ni Ma'am Joy nga 1,000 kay gasto po kasi kay birthday niya ugma. Sige, salamat. Okay, pabuta lang to 1,000 aga. Basig nga, dapay mo pa kan, mo hinabang. Anya ipa isa ha ni kan si Anana. QR code, thanks.
2: Si QR Nana. Code. Nana? Si Paul? Attorney Paul? At least. Basig na busy ra gud po din taon siya.
1: Lagi. Sige. Isa kadot lang sa mga kaigsoonan. Sige. Okay, mga higala, alas 8:21 na mga higala. Okay, so pabot-pabot lang dahil ha, Ilma ha. Okay. So, dari sa ta mga sukitig paminautons. Sa dugang na mga isyo kay alas 8:21. Alas 8:21 na. Pero sa dili pa, ato sa ipahibalo sila nga lamig yun kay mga sukitig paminaw ang GTX Coffee Mix.
2: GTX Coffee Mix.
1: Pabot lang dito sa gawas, Nay. GTX Coffee Mix. Mausad na sakit sa ako Papa SM, gakabok iya doktor sa medical, what jud ka survive. ingon si Kuan, si...
2: Oksimar.
1: Sir, sinsya kayo, wa na ko na purwad niyo mo, amping diha. Wa din sa ka purwad kay nabisipod.
2: Kasagaran, manggod ay namang inani, murag butangan na Kuan. Kanang, unsa na na, butang na diha sa heart. No, kanapo di ka ilang ingon nana.
1: Tubo.
2: O, depende og unsa.
1: Buliton.
2: Katubang na spacer unsa na tawag nila ana?
1: Ah.
2: Time out ko no.
1: Asa ba? Tuwa na sila? Kung asa to? Kung asa tong kuan? O nasa to ninyo ang kuan? Kay nagpabot ang pasyente. Sige, ato asa ninyo kay nagpabot ang pasyente in town. Rokay po kayo mga sukit, tingpon mo na. Ah. Ang sa cards?
2: Kasaga bro, spacer, unsay tam something nila nang ibutang pacemaker, oh, murong inana. Di sulod sa heart, para nga mutabang o kuan ba? Sa pagpump. Si Juvi Patrimonio, oh, I had a son who also have a congenital heart disease, tetralogy of fallout. Naoperahan last 2022, kaloy sa Ginoo, oh, dili jud lalim ang gasto sa pagstay sa Manila. Daghan jud kaayong salamat sa tanang mga tao po nga nitabang. Laban lang jud ma'am, ikaw good nang good ang pag-asa sa imong anak aron makasurvive siya. God bless sa inyong journey sa kaayuhan. Ikang Juvi Patrimonio.
1: So, Floro y Gloria Mancho, sir, man, so katongi Ronil. Dayon jud ang eleksyon sa barangay, di mapugnan.
2: O, may announcement kahapon. Kabayan sa barangay.
1: Dayon lagi.
2: Dayon lagi.
1: Dayon lagi na.
2: Ang barangay, sir, wala siya mo dool. O, bitaw, nangutan, nakadool na mo sa inyong, wala naman dahil ya. Pero normally mo good, barangay, huwag na. Pinagmay naman
1: ganyan. Stent ko, no?
2: Stent. Sakto, wala. Stent di ay. Stent
1: na. Ingon si Johnny, Judge sa Johnny.
2: Ay, Judge JP.
1: Grabe si Judge, no? Kung ano ka na? Tas-tas ko yung paninaw na to, no?
2: Asa mo di ay.
1: Nagbiyahe pa ni siya.
2: Bigabiyahe na, gairo.
1: Uy, nana. Tawala dito. Tawala ni siya dito sa iyang sala. Samba na pabot siguro siya sa hiyang hearing. Sige, paminaw na to. Pero sabi pa, ato sa check si James Sabadokilio.
2: LJ Negros Oriental, nagmonitor sa zona ni PBBM, pinaagi sa live virtual. Kompletong detalye ka K5, James Bandukilio, EK5.
4: K5 News FM, live report.
5: Ang DILJ Negros Oriental sa pagpanguna ni Provincial Director Farah Diba Gintuya o ba ni Cluster 2 Head Mark Joshua Quijote, mga Section Chief o ingurban ang mga kawani sa Provincial Office, miapil sa live virtual sa pagtanaw sa 2026 State of the Nation Address kaniatong Hulyo 27 dito sa Office of the Provincial Director sa Senior Complex sa may Bampanda, Dumayeta City. Among kalihukan, naghatag sa mga kawani ug higayon na nga maminaw sa taho sa presidente, mahitungod sa mga nakabot sa nasod, mga prioridad, nga mga programa ingon man, aga mga nag-urag direksyon sa palisiya. Gipaligod usaba ni ini ang pasalig sa opisina sa pagsuporta sa mga agenda sa kalabuan sa nasundong gobyerno, pinagi sa pagpasiug da og usa ka matubagon na responsible ug nakapukol sa katawhan nga pagdumala, pinagi sa epektibong pagpatuman sa mga programa ug inisyatibo sa DILG. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki5 James Dietri Bayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report.
1: Alas sa 8:26 na mga sukin ting pamina. Salamat kayo, James, sa imong report. So, at least si Attorney Paul, napadala na, nabisig yun na mga sukin ting pamina. Una nga gitata na to, karon pa mga higalan niya na dawat po. Karoon pa na ito na dawat. Ipuruan na po na ito dito mga kaigsunan sa Hingtungdan. Kanya Ray Dayot. Para. Dito lang kang Ray Dayot. Friend mo ni Ray?
2: Dili.
1: So para ma, kung ano mga sulit yung pamina, para ma, abot na dito, mahikay na yung mga higala ang maonga tabang. Okay, alas 8:26 na. Ato balik-balikan na mga sulit yung pamina ang nahitabo kaghapon. Dito mga kaigsunan sa Kuan. Batasang pambansa.
2: Uy, Rene Capaw.
1: Engineer Rene Capaw.
2: Ano pa kasi wason? Ito akong explanation ka ba yun sa Ipira?
1: Sige. Ama lagi, Ipira lagi. Nang hapon na dito skuan. Bahay, manasayang istorya ka hapon.
2: Tili. Para makasabot ng tao kung anong naayin, naaroy IDC, naay NGCP. Sa una, usara ni tanan.
1: Napukor.
2: Gobyerno mo'y tag-iya.
1: Napukor.
2: Napukor. National Power Corporation. Paghimo nilag balaod sa Ipira kay haron kuno nga mo asenso ang atoang sektor sa power, kay dito lay ang ilang tuyo, lay na ang gihimo na nga private tanan corporation, gibaligya na ang napukor ang generation kasagaran mabut og tanan, di lang ko sure, gipalit sa EDC mo na mga geothermal. EDC na ang tagiya
1: kani EDC ko ano siya, nationwide.
2: Ha?
1: EDC?
2: Nationwide. Oh, okay. EDC man. Okay. Dere ras palimpinon. Dili, oi. Katong sa Leyte nga. Geothermal EDC po to.
1: Ay, EDC po to?
2: Oo. Dahil nang nahita po, ang transmission...
1: Gipalit ni Jumer.
2: Ha?
1: Jumer na mo ito. Yeah, dali. Driver, driver man Jumer na.
2: Ang transmission, supposedly, ingon sa Ipiralo, Transco, ang tagiya, National Transmission Corporation.
1: Ah. Oh.
2: Gibaligya po, mo ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines.
1: So, ang kining EDC, ang mas labaw ng NGCP.
2: Hindi, ang NGCP, ang sa Transco na, nipalit sa Transco, grid na sila. Tanang linya, Visayas, Luzon.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, sila.
2: Sila.
1: Diya mo aging kurinti.
2: Diya mo aging kurinti. Nilalahi po ng corporation, bayad po ng mwagi din na. Gina-charge ka po na. Sa una, usara ang tanatanan mo nang sa una, walay systems lost. Kaya nga naman, usara magtag-iya. Karon kay gilailahi na magtag-iya. Chap-chap ba nila nga ang sa generation, lahi tag-iya. Ang sa grid, lahi tag-iya. Dayon ka tong distribution. Muna tong sa mga...
1: Bico.
2: Muna na, ibaligya.
1: Sa una, katong distribution sa una, permi mag-iyo to.
2: A distribution, permanente to. Kaning... generation of transmission.
1: Usara.
2: Usara na, napukur na ito na National Power Corporation.
1: Pero sa kato, napukur sa una, wa may connectivity. Gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao. For example, Luzon ra. Kaya di pamagto, pamagto yung mga muagig dagat.
2: Ah, wala pa. Oh.
1: Kaya
2: mawalagi na sa isang inungdan, pero gihimo na siya. Pagkato nang naghimog ipiralo, katong Transco, National Transmission Corporation, mamani siya nagkuhan, siya na ito yung naghimo. Actually, kanang NGCP, gipalitra na nilang Transco. Kumana ng mga transmission line Visayas, Luzon. Pero ang Mindanao, murag ulahi pa.
1: Ah.
2: Oh. Mauna siya nahitabo. Nga, lain-lain na ang mga nagkuhan. Pero, in fairness, katong ipiralo, maputo siya naghatag o katungod. Katubang, halimbawa, nakay generation, solar panel imong balay.
1: Ah.
2: Nakay solar. Dayon, nakay sobrang kurente, pwede nimo ibalik sa grid, bayaran po ka. Mao ni siya nga balaod ang nagpaluyo. Pero, o di mong lantawon, gamay ragyapon kayo ni Avil, kay mahal man po gyapon kaayo ang ginigosyo man po nila ang mga solar panel, bali man po mahala. Kung ma-afford.
1: So, pwede ka na, lasot sa try ta na mga igala.
2: Break sa me.
1: Ata, break me, unya, balik me, unya. Atong kabalikon, good morning nga to ni Engineer ni Kapaw.
2: Ay, si Miss Jane lumampaw sa AG Glass na minaw may buntag.
1: Ah. Sa minas sa tagpipila ka phenom ng balik may manin standby
6: Foro Belos Palos K5 News FM Championing the Lives of the Filipino D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM Station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall o makapahinomdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 Tibag News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw usab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts ug mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTX500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom PTX500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugga na sa kama. Basin og may diabetes ka. TTX500 na ang TTX500. Adlay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidant, nga gigan sa palaya, ug de-sugared sugar cane, mga organic compounds, nga efektibo atok sa sakit nga diabetes. TTX500. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix, mga pinata.
8: TTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics, nga 45 probiotics, at 280 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
8: Extend Food Supplement for Men. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located Silliman Avenue, Dumaguete City.
15: Nangita ka ba og makalingaw nga exciting sporting events? Aduna tay regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
16: Sibulan Cockpit.
15: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
16: Sibulan Cockpit.
15: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
16: Kada Domingo,
15: aduna special nga fixtures nga 3 wins entry. Nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
16: Sibulan Cockpit.
15: Aduna pay dugang pang mga pa-premyo unsa pay imong gidugayan.
16: Sibulan Cockpit.
15: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumol Kimos-Kimos. 0975-347-5448. Kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
16: Sibulan Cockpit.
15: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
16: Sibulan Cockpit.
15: Lamok na bay.
16: Sibulan Cockpit.
15: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga sure sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
16: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
17: Ligon, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Band Drop Side Swak Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto
18: Dumaguete. D3 Bio.
19: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gin ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay ginkistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
18: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar. My PC, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong lipong ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Nisulay ko o tumat My PC. Tulok kapsula sa Osga Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Kung tinaw na usab ang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
18: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
23: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
25: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
26: Puro de los Pueblos.
27: Alas sa 8:40 na mga suking ting pamilya. Halik niya po sa itong kapagkapanag-uban-uban. Kinig po si Kaki 5, Bernie Campos, Kanonega, Mighty C. Detex 500, Detex Coffee Mix, Oga, Detribayo, Kabusaw.
2: Kasi si Kaki 5, Attorney Ronel, Kanonega, Detex 500, Detex Coffee Mix, Detribayo, Explore Bio, Detex Tipalobos.
27: Sa dili pa sa sunod nga topic ka mga suking ting pamilya. Unsay! Kung sa mag-yunaan, anong ang mga tao magbalik-balik man sa DTX 500? Kawas sa DTX Coffee Mix, ha? Si Kuya Bear, nagpahibalo di ay. Si Kuya Bear, anak, si Kuya Bear, sa to, liyon sa nako, ha? Ingon si Kuya Bear nga, sa matulipitang DTX ni Kuya Bear, layo-layo naman. Nara, mayong nga pagpaminaw sa tanang taga Purok Banks, Lasula Drive, Piapi, Dumaguete City. Nagpaka-paka ang K5 News FM, labi na sa Duran family, Ontal family, di Lana family, Lasula family, Cuenca family og Agaab family. Sa so, modeling kay Kuya Bear kay kanina turns
2: Canada.
27: Hurot naman to iyang produkto so mukha na pa siya mo kumpara na po siya balik. So apilin na nag Mighty C ni Tex 500 og ni Tribayo Kuya Bear. So dari tama nga kaigsunan. Unsay? Unsa man ginaa? Dining di Tex 500 ganong ako mismo, ikaw mismo. Balik-balikan nato ni mga higalag, tumar, inom, buntag, kami eh. Oh, saan ba ginaani ini?
2: Ang naani ini? Naani, ampalaya leaves.
27: Kana?
2: Sugar, sugar cane. kanang ang palayalibs, pait man na siya, o kanag yung paliyag yun, kanag yung dahon yun mo, imuhang kanon, pero lami ra baya po na. Sa una, nakasulay ka na sir Bern, ang dahon sa paliyag ng isagol ni mo utan? Utanon ni mo ba? Ng mga ugbos?
27: Ha?
2: Mga ugbos ba sa paliya, dahon, imong utanon, ipil sa utan ba?
27: Kanang dahon sa paliya?
2: O.
27: Kanang kuan po? Kanang gawas dahon sa paliya? Dahon sa, kanang bulak sa kalabasa?
2: Bulak sa kalabasa? Bisa, doodlot po sa kalabasa? Okay po na.
27: Doodlot.
2: Pero kanang sa paliya?
27: Kisa mo na.
2: Ma'am Joy?
27: Kang Ma'am Joy, lahi na.
2: Ah, lahi na?
27: Lahi na, katong kuan na. Kinsay, nagpadala na
2: rin? Ngay ngalan, wala. Ano ni Musra?
27: Ah?
2: Si ah, diya sa Loyo.
27: Dr. Jonathan? Katuning kuan? Katuning sa
2: infante
27: pasyente?
2: Daw. Para sa pasyente.
27: Ay, Claudio Infante Compound. Mm. Oh, salamat kayo.
2: Salamat Nadari, oh. Kayo, ha?
27: 1,000!
2: 1,000 pod, oo.
27: Oh. Ah, sige. Ato ni Pajikas. Ijikas natin yun niya. Salamat Ijikas, kayo.
2: Ijikas, naara sa Diyas Gawas?
27: Ito na.
2: Ato na?
27: Taplan lang.
2: Ah.
27: Okay, kuan po siya dito.
2: Sige, iparecord lang.
27: Parecord, ha? Ito ni parecord niya. Tan. Salamat kayo.
2: Salamat kayo,
27: Infante,
2: ha?
27: Infante, from Claudio Infante Compound.
2: Compound, dere sa likod.
27: Salamat kayo. Salamat kayo, ninyo. Ay, good morning po din ni Doc Jonathan Santillan. Mm-hmm. Nga, naminaw karon. So, mao na siya mga Exxon, di ba ito? DTX?
2: DTX 500.
27: 500.
2: Kanang dahon sa paliya, nakugugay nag-ikatabang. Pero, pait lang kayo, huwag mo imog yung kanon. No?
27: Mm.
2: So, mao na siya nga, ang DTX 500, gihimo na siyang kapsula.
27: Oh.
2: Para nga dili ka makabati o pait, pero ang iyahang ka-epektibo na ah.
27: Nya, kana pa yung pinakapait ka bahin sa tubo.
2: Oo. Oh.
27: The sugar, sugar cane.
2: Sugar cane. Ang tamis, gilahi. Unya, ang pait po, gilahi.
27: Gilahi. Muna sa mga sugar cane, pabinatons, nga, mukon, yun ka na mo, muba mo, ang imong dugo, ang imuhang sugar lugar, mukon, yun, muubos, yun ka pait man.
2: Hmm.
27: Pero ka, botangan ni mo na imong lawas, o chocolate, ice candy, ice cream, uban pa niya, mga pasta, mga sugar cane, pabinaw. Saka eh. Saka mo sugar. Pero wa kon ingon nga imo kaon.
2: Pero kana baya di ay sir Bern kana ina na conditioning ra bagyo na sa tao no.
27: Eh.
2: Kana bang kung naanad ka og kaon anang kung wala ka naanad aning mga tamis ba wala ka kasulay ana wala kayo kani taste ana. Mao ni imong gianad ang imong taste buds aning mga inani utan mga paito. Lami ra man pod.
27: Lami ra gyud. Naanad naman.
2: Basta maanad ka. Oh.
27: Mura good baboy.
2: Ya ang utan kinahanglan kung mukaon ka init-init yun.
27: Correct. Ayaw ang baboy, mura sa baboy, good turns. O ang baboy na anad, tahop. Tahop, pag yun ang iya.
2: Mm.
27: Pakan anag mga feeds niya, liin ang kaon.
2: Mm.
27: O ang baboy na anad na mga sukitig, pamilap turns sa kuan, kanang, sa itawag niya na, kanang mga tangkong.
2: Oo. Tangkong. Mura yung problema na to, kawala ta na anad o kaon aning mga utanon, mga nana, niya na anad tag mga tamis, taas tag blood sugar.
27: Mm.
2: So para nga, mapadayon ra nimo kay imo ang layhan mang yud na. Ha? Pero matabangan ang imong panglawas nga dili ka magka-diabetes. Ha? Inom og DTX 500
27: kana. So, mapalit na mga kaysyon ang sa testasyonan, mapalit po na sa mga higala, sa mga butika, mapalit po na sa mga kaysyon sa mga parmasya. Okay. So,
2: Amorita Bukotot, good morning Sir Bern, Attorney Ronel, mamahaw ta og homemade kimbap ala Ninia Parisan DTX Cupamix. Kompleto ng pamahaw. Drama lang na ila BBM ug Martin. Imutuos ko ano tinud-an ay dito, drama ra dito.
27: So, okay mga sukinting pamilya mga kakifan.
2: Bang oh. Dun-dun. Mao na?
27: Honey kantong kang Mama Joy Fry. Salamat kayo sa
2: salamat po,
27: Ma'am Joy, ulya salamat po kayo sa Infante Compound, labi na kang Claudio Infante, nagpadala po sa Derig 1,000 pesos para sa kang ilig. So, asa man nilapita? Asa naman talapita, Tons?
2: Tika tong last nga gingon ni BBM.
27: Nga.
2: Sa Manlulup.
27: Ah!
2: Dita pa si Siil.
27: Sa West Philippines, eh?
2: Sa West Philippines, eh?
27: Ah? Sa Manlulupig.
2: No, di ta kuno makuan.
27: Kitaro man po'y patakag angkon, ana?
2: Di patakag angkon, ato, ana? Wala ka patakag angkon.
27: Sa una, eh, South China Sea, ana?
2: Ha?
27: South China si ang pangalan.
2: South China si gani.
27: Anya karon kay siyempre, South China City, ilag yung kinibilap. Hmm? Pag-develop na sa mga insik, ingon na itadi, ay, West Philippines na. Lose-lose na to mga Pinoy.
2: Hindi ka pa sisiin.
27: Di mo nalan na bito, mga kaigsunan, ang taga Philippine Navy. Pag-apon. Bumbahan na tapagmayo, mga kaigsunan, ng tumig. Pag-apon. Tungod kay, ang kunmanggunta niya, hindi na ito kaya. Nga, mura po, lisod na po na mga suki, tigpamino, nga daw limbs lang ta. Sa una pa, unta.
2: Pero sa una ni offer, bago na sila unta, 50-50, sila'y gasto tanan.
27: Oo.
2: Gahe, mga punta.
27: Kay kuwan man ta.
2: Laihan, mga ita nga tuon tanan, yawa po tayo kasarang i-explore na para sa dugang ang mga energy o oil.
27: Usahay, manggod, na mga suki, tigpamino, dili ingon nga pag-unsa ha. Kanabitang, idya-idya, aho-aho. Amo ni. Anya ang amo, ang inyo amo. Ang amo amo. Ang inyo amo. Muna diya karo na mga suki itin pamilaw.
2: Pero di po maayo nang gilidaog-daog po ta dito. Nga pambunal-bunalan po ta. Unya pasilitan po ta.
27: Okay. Nagpabunal man po. Ha? Anong ni Dool man po dito? Kaya ba nga upatra sila kabo?
2: Ang itang insiktong ni Dool dito. Dool dito sa barko na ito. Nga nasayad.
27: Lagi yun yung alugi. Dool man po dito nga.
2: Di-check man to nila ang akoan.
27: Anya, check kayo raon ta.
2: Na ako no'y nanguan.
27: Na-picture man to. Ay, siguro nag-selfie na to dito. Masamay na niya nagmatikin.
2: May muyak man ko to. Ay, ayaw mo diagdugang ka to. Namutang man daw tagbuya. Ang sana ka ng malabag ba ng mga buya nga. Na perimeter line ba.
27: So, gibuyag ta.
2: Oh, gibuyag. Di-dool dito tong mga insik. Mo tong nagbinulanay.
27: Nya unsa may ikuan ni unsa may ikuan ni bongbong kagapon?
2: Wala nga di wala tanang daog-daog kana promotindog kuno ta sa atong katungod.
27: Sige raman tag
2: tinong. Wala gigingon lagi sa manlulupig di tayo pasisiil.
27: Sabi Bisaya ana.
2: Ha? Sa mga nang daog-daog dili ta
27: sa man pasisiil.
2: Mo atras. Ha? Di ta mo padaog-daog.
27: Grabe ning ko ano kanang bayang magiliw no. Grabe kay katulkibon kay no. Ang kanang mga kuan ba? Mga makata kayo. Sayang kabayang magiliw, pirlas ng silanganan.
2: Oh.
27: Sa bayang. Bayang, bayan na bayang.
2: Bayan man supposedly.
27: Bayan magiliw. Kaya bayang.
2: Bayang magiliw.
27: Sayang ka pirlas ng silang alab, sa nang alab, nagdaog.
2: Alab ng puso.
27: Kanang burning fire.
2: Oh.
27: Alab ng puso sa dibdib mo'y
2: sa dibdib mo'y bughaw.
27: Oh, sa inan ka niya na. Lupang hinirang.
2: Lupang hinirang.
27: Duyan ka ng maraming duyan.
2: Duyan ka ng magiting. Oh.
27: Sa manlulupig.
2: Di ka pa sisiil.
27: Sa mga inchik.
2: Di ka pa lupig.
27: Ano, kaya masig maparata ni Anhing Tiban. Kanta bito siya, bayang, bayang. Bayang, magiliw. Ay, okay.
2: Gireport siya.
27: Ha?
2: Gireport siya.
27: Ay, ko, di badlong. Ah, gumarnikan. Basta bayang. Di man gali, usus ka ng sasini gali, Tons. Eh, hindi ka, mag, di ka mo barog o bayang magiliw mga suking tigpaminaw.
2: Si King James, oh, naminaw.
27: Sa palihog.
2: Morning, manager, Sir Bern, watching your K5 News FM, si Kihor. Shout out sa among ambungan nga manager, Donar Dayot, also naka-onboard sa Puro de los Pueblos. Thank you, Sir Bern.
27: Oh. Ay, salamat tayo, Kuana. Salamat tayo kayo, Ting Is. Sakto kayo ito, napay Is and Bernie.
2: Yeah.
27: Salamat kayo, Spolo.
2: Yeah.
27: Inang gagi ko ni Ting Is.
2: Ikaw rin pinangga ni
27: Pinangga sa tanan.

0: Morning sa tanang naminaw, mayong buntag sa tanan.
1: Good morning to all our listeners. Good morning to all.
0: Amo mga panghinaot nga kamong tanan naa sa kahimsog sa panglawas.
1: I hope that you are all in the situation which is basic.
0: Ug among mga panghinaot nga wala mo gasakit karong adlawa kay mga gahi mo ulo.
1: I hope that you are not in the sick today because you have arachnid.
0: Na si Lito Baktol na kuan ni bisita.
1: Lito, dili si Noel, Pastor Noel.
0: Dili. Arin dili ni siyang Reverend Noel Baktol, no?
1: Asa dala ina niya?
0: Ay, dala ni Mugod. Oh, sa atong mga kaigsuonan din ha, nga bisan unsaon og ingon nga dili na magsigig bisyo gapadayon gihapon mayong buntag.
1: And to all the brothers and sisters, I told you no vices, but you continue. Good morning again.
0: Among isulti ninyo nga undangan na ninyo niya pag-inom na mo og DTX Coffee Mix.
1: I want to tell you, stop it! Stop it! And drink DTX Coffee Mix.
0: Imbis nga mo inom kag mga makahubog, inom DTX Coffee Mix.
1: Instead of kaya mo mga palahubog ba? Uy, mabuot ko. Kaya ginom-inom, kaya mo makadaot. Instead of the liquor that you make it into water, iyo lagi mo. Kaso naman kwarta. Tanawa ko. Kanang mga okasyon-okasyon ra. Nindot kaya itong paninaw.
0: Ma'am Joy, ayaw. Ayaw anda, Ma'am Joy.
1: Okasyon mo na, good.
0: Okasyon din.
1: Ikaw, bro, pagkakuan po. Og di ka mato ayaw ka to. Og di ka mo kuan ayaw, pandamay.
0: Ha?
1: Og di ka mo, ma'am.
0: Ayaw raganda mo.
1: Ah! Taka, wala ka. Ipabring house, pamangkala. Dito. Sige, palang ito.
0: Sige, pamalit na mo, kuan. DTX Coffee Mix.
1: Bye! DTX Coffee Mix! Because DTX Coffee Mix, your strength is our guarantee. Mura mo nagtahi yung cement.
0: Okay!
1: Kasi pa sabot, Anna Turns. Your strength is our guarantee. Sabi sa'yo, Anna. Mamalas tahi
0: yun.
1: Oh. Ang sabi sa'yo lagi.
0: Sa Bisaya? Your strength is our guarantee?
1: Sa'yo lagi Bisaya?
0: Among gigarantiya nga ikaw kusgan.
1: Dili. Sige, sige na. Kanang kuhan? Ang imong kusog, amo, garantiya. O, ang among produkto, garantiya nga kusgan.
0: Oo. Wala ba? Ligon.
1: Ligon. Anyan sa product video? We find ways.
0: We find ways.
1: Sabi sa buta na?
0: Mangita, magpamaagi.
1: Nainitig ba yan, ha?
0: We find you.
1: Magkatawag ito kay nilang ng mga kuan bitaw kanang sa tawag
0: ayaw si dundan po dahil mong tanaw na mayroon kung katawa ayaw
1: nindutan na sa EDB
0: ha? Nindut talaga kayo na
1: ni mga
0: na niya nai nga lang EDB pero balik mo ano doon
1: nai kuan kanang sa
0: dosmil?
1: Nai guard? Nai guard guard ba?
0: Mugani, mugani ito kayo pagkatana dosmil daw ko na to
1: yan naputoy ka itong plastik-plastik
0: na po?
1: Akong giala
0: ang ako ang motor na ukab na gani ang alang EDB
1: lagi akong nana
0: nakalos?
1: Nalangkat!
0: Ay, naunsa mo po dahi kang imong pong gihilabtan.
1: Ipatanaw niya dito. Naana.
0: Wala na tayo kong panahon.
1: Oo, na. Katawa raman po siya. Katawa raman po siya. Okay na siguro po niya siguro po.

0: Sa ngalan sa mong CEO President the Generous Musing, Musing Doc Ramiloy.
1: Our area manager, Santa Catalina Mayor Pef Uban Yanaligan.
0: Morning usab gato ni Dudong Ninoligan. Das may Santa Catalina, Tikas Lawak, Jonathan Calvo. Kinigapon si Kakifay, Birdie Campos, Kananiga Mighty City, Takes 500, Takes Coffee Mix, Og Nitribayo, Kamusaw.
1: Kakifay, Attorney Ronel Canonin, Nakalita, X500, Takes Coffee Mix, Nitribayo, Explore Biotics, si Palabos, para sa kampiyon nga balita o serbisyo publiko, kaligawan sa Negros!
2: K5 News FM,
3: puro de los pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Annabelle. At kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom kong DTX 500. Dihalos ka na na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500. The superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
6: I agree.
7: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
6: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
7: Mm.
6: Impotence o sterility.
7: Mm.
6: Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act. Mm. Sa babae, apan dili siya makapaanak kung makabuo og bata.
7: Bata.
6: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
7: Monelison. Sa yun raman na, Sir GP, kung sperm count raman ang problema.
6: Gusto.
7: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
6: Kadaghana.
7: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
6: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
7: Mm-hmm. Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
6: O kana.
7: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
3: DTX 500!
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-ay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, na IDTX500, ako gitry o ginong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo ka yung
3: DTX500.
6: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Para makabuhat og bata ang lalaki.
7: Mm.
6: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduwa, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
7: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count,
6: mm,
7: naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells.
6: Mm.
7: Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
6: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo. Sa
7: anang
6: pag-inom, pag-alak,
7: pag-sigarilyo,
6: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis,
7: o
6: dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX500 o MITC, isip superior source of antioxidants.
7: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
6: No.
7: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX500 o MITC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo sir JP, mo inom, manigarilyo, magdruga,
6: nya
7: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is a developing zygote.
6: Oh.
7: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
6: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
7: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
6: oh,
7: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
6: Kana
3: DTX500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX500.
3: DTX500. Pabalisa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.

0: Alkaline Your Vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Waka kapsula matag-adlaw. Susunod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka mag-allergy.
3: Pananitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
2: Common nga allergy Sir GP, naa sa pasayan,
3: correct,
2: kasag ug mga shellfish, nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
3: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
2: Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa?
2: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory failure.
3: Unay kuyaw.
2: Simple ra man ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Pusto.
2: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mojudok!
2: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
3: Oh.
2: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nagka-develop og allergic reaction.
3: Bitaw sa?
2: Abog, simento, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
0: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud. So, sakit ipangihi og ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Huwag nibalik sa normal ang akong pagpangihit. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabali sa mga butika.
2: Kanay kinanglan dyan nila nga mag-DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan o prutas.
3: Pusto.
2: Kung sa may ato makuha sa utan o prutas gawa sa nutrition o fiber, syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato, kining mga tanom, aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, munay naa sa DTX 500.
2: Naadyod na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong gi problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
3: Correct.
2: Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayun nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
3: Bitaw sa.
2: Kaon pa jud ka? Kay lami.
3: Oh.
2: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako dyan ang makatabang nini sa imuhang allergy.
0: DTX 500!
5: Ako si Janice, dukay kayo muna akong menstruation, din gaspas-pat lang, hinay kaayo. Ipatay ka sa kong banao, DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Loida. Gamay lang na abugog taligsi.
7: Kung nagsip onon nako.
6: Take og Mighty C 2 capsules 3 times a day.
7: After sa sige na kong tumara sa Mighty C,
6: abugog taligsi
7: ko ng masuklan.
6: Epektibo kayo.
7: Ang Mighty C.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Kao ba na, Jude, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahira, Jude, kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct, Jude, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya to kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayura sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow.
2: 8 to 10 hours, walay bayan.
3: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
2: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
3: Murag na anatanan.
2: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio mayo ang iyong pagkatulog?
3: Doc, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio na dyan ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
2: Sa ato pa, Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
3: Ang good bacteria nga mo ka produce og serotonin, ang precursor for melatonin.
2: Oy, pampatulog na.
3: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
2: Yes.
3: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: D3 Bio.
9: Ako si Inara.
10: Pasod kayo ang akong blood sugar.
9: Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio.

0: immune system.
1: Correct.
0: Pero kining di tribayo, duha ka paagian niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang di tribayo sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag 14 ni siya.
1: Ang di tribayo,
0: tapos ang prin ditri, murag tag G sa tingali na. Oh. Derera kus tag 14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas di tribayo, gikan na sa US. Mm. Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
1: Stop.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom nimo og ditribayo, diha diha dayon maayo ang imong katulog.
1: Mm.
0: Kay dili ni siya drugs nga diha diha dayon mo epekto.
1: Mm.
0: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa ditribayo sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa ditribayo.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran, kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
0: Na jud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihingayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3.

0: Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
2: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
3: Mm.
2: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
3: Mm.
2: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
3: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
2: Correct.
3: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
2: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
3: Mm.
2: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
3: Mm.
2: Ginapagawas kini sa atong atay.
3: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
2: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini.
3: Mm.
2: Tawgon ni siya og LDL.
3: Mm.
2: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
3: Mm.
2: Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol.
3: Mm.
2: Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
3: Correct.
2: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imo ang cell wall.
3: Mm.
2: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
3: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
2: Oh.
3: Duha na iyang trabaho.
2: Mm.
3: Muhatod na siya o good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya ipili.
2: Oh.
3: Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
2: Oh.
3: Gadaghan na siya ng gadaghan.
2: Mm.
3: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap di sila. Gakasangit.
2: Mm.
3: Pagkaman, ma-oxidize. O mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3 Bio!
4: O, oh, si Richard.
5: Siging galabad akong ulo.
4: Tasa dahil kong blood pressure.
5: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
4: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
5: Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
2: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
3: Correct! Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
2: Wala!
3: Wala, yun. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio.
2: Mm.
3: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
2: Correct, Jod, Dr. Ramil.
3: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
2: Mm-hmm.
3: O paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
2: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats do. Oo, nuts, utong, avocado.
3: Siyempre, D3 Bio gyud nindot sa GP.
2: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado.
3: Mm.
2: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
3: Mm, sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
2: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
3: dako ang chance mahimong gallstone.
2: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
3: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
2: Oh,
3: unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
2: Wala.
3: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
2: Mm.
3: Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
2: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
1: Kasayura sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todo. Santos Ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa to ang maayong panggawa. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

Okay, na-i-break. Nanawag akong parcel. Anyway, yun na nga. Oo, asa naman ko? Ano ba yan? Intro na intro. Sige, orange up pa nga. You may check sa numero 0910-786-1478 and 0936-207-6751. Oo, maayong pagpamahaw sa mga namahaw na diha, sa mga wala pa pagkaon na, sa may gihulat, mamahaw na entawon. And then, sa mga dili ganahag breakfast noon, ang mag-iuban, mag-apple-apple lang, kalagi dili ganahag mag-rice. Dili anad mag-rise, mamainit lang. Pwede dyan kayo nga to ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix adunay, chia seeds, sugar, sugar cane, and ang palaya. So perfect na perfect sa mga nag-diet dira, sa mga dili ganahan magpadako or magpa-slim. So ang DTX Coffee Mix made in purong herbal, no side effects, unlike sa mga usual coffee mong mapalit sa tindahan. Kanisya, as very safe gamiton. DTX Coffee Mix, nakapi ka na naka-detox ka pa? Available sa Indol nga pharmacies nationwide. Maayong buntag sa to mga tagsa-tagsa ka mga trabahante na naminaw karo sa K5 News FM sa to mga tindahan dira. Oo, sa mga namalitay, hinahinay ra. Nahinay ra palit. Oo, sobra itong mga wala pa kapamalit. Ayaw hutda. Ano tawag, anak, mag-hoard? Hoarding? Ano, oh, logic ko kasulay, anak. Oh. At kasulay, anak, oy, kay muraga. Matong budget ko lang, on pa. Yung feeling na, ano, inig-swildo ni mo, nungumpra ka, and then after, ana, after a day, ana, wala na. Yun na yun. One day, millionaire ka lang. Tapos balik na sa gas, tuslop-tuslop. Yes, may punta sa itong mga tindira, sa mga gwapo nga sales lady, salesman, ba tawag ana, sales boy, di ay salesman. Oo, di ba? Basta kung sa intaw na sila kagamay sweldo, we all know, gamay magkita na below minimum, magkita intaw na sila. Unless siguro ka itong mga nagtrabaho sa syudad, nga nagtrabaho sa inana ng mga tindahan, kay dagko, gina, or mga, that totally dagko, but I think minimum rate, oo. Magkatong mga gabilo minimum man sa ganin ng mga katrabaho sa tindahan sa probinsya. So yes, laban lang yun gihapon. And then maayon lang yun gihapon lang assistant sa mga mamalitay. Nga bungkagon pa ang gi-arrange. Diba? Okay lang yan. Oo, although kapoy gid ba yun ang gamay sildo? To tell you honestly, kapoy gid na siya. O niya, below minimum imong sweldo, niya ano pag yun ka ng whole day, ano ba, 8 hours, uban 12 hours pa nga. Niya ang adlaw kahay, I don't know, 200 plus, 100 plus, I'm not sure. So makaluyag yun na siya. Maluyag ko sa kong sweldo gani, nga above minimum ko, how much more ang below minimum. So yes. So ikaw, if sakto kag income dira, pasalamat ano, nagay uban gyud nga munas ginhawa, gaagwanta gyud lamang sa gamay nga kita para ra gyud nga naay income. So let's be thankful of what we have right now because dili tanan naay privilege nga makasulay or makasinati or mabutang sa imong sitwasyon. Nakakaon ka 3 times a day or more than pa, then it's already a blessing. Let's be thankful for that. Sa pagmata lang sa sayo sa kabuntagon, it is already a blessing nga nakamata ka, nga nakapamahaw ka, diba? Huwag natin sayangin yun. Huwag natin sayangin ang bawat oras sa buhay natin. And then, ano lang, choose to be kind. Okay, kindness is free. Kay bayo sa'yo pagiging buntag, wa na, nangaway na ka. Kaya wa na, gamugot na ka. Kwansad ba ya? Makadanisad ba ya? Or makahawa? Makahawa na ba noon? Kanang makatakod yun. Makatakod sad ba ya ka? O kanang smile kung mag kung start pala sa morning, happy na imong mood, makatakod sad ka sa uban. So that's kuan. Kanang that's positivity, di ba? If mo share kag positivity, maka-share po na sila sa uban. Positive atong world, bisan unsa kalisuan. Alam mo ra ba kay itong sona ni President?
Oo, tinuod ba ito, tanan? Hoy, laban Pilipinas! Anyway, later, as usual, ato ang i-share ang atong horoscope today, mga lucky colors, lucky numbers according sa imong zodiac sign. And if aduna tayo may share ng historical events for today's date, July 28. May buntag kay Auntie May! Ayun, good morning DJM, good morning po Auntie May, and to Lulu Abby, sa inyong family, dira kanunay, gina sila naminaw. Sa mga solids, may buntag ka ninyo. Oo, and aside from that, aduna dai cellphone no nga nahulog or nabiyaan sa pedicab, dangag ang cellphone, charis. Charis lang. O Redmi nga adunay Adidas ang tatak sa luyo sa cover and in ang profile kay bata nga laki nga naka-yellow. So around 8 a.m. So gika ni siya at bang saka Baron Bato Malaki abot sa Mia Yangs ukay-ukay. So nang sakay siya pedicab ano nabilin. So ikaw nga pedicab driver, if nakapunit kag cellphone, Redmi adunay Adidas ang tatak sa loyo and cover profile kay bata nga laki, iuli in taw na kay di na imuha. O maayo man ginang mamunit og dili ato ano, pero naasad ba gaba? Ang gaba, di ba yun na magsabag yun? Di ba yun maayon na manggamit at dili ato ah? So, uli lang sa Mia Youngs or you may contact sa 0994-153-1579. Alright! So, before ta magsugod. Sige na tagsugod, ane. Walay fixer, ane. I have here my first song by Maroon 5. Beautiful goodbye. This is DJM. Welcome to Morning Love Drive.

That is Usad by Pablo of SB19. Welcome back. It is now 9:44. Atong oras, yatud ka na ito sa D3 Bio, DTX 500, and My TC. Alang sa mga nangitag food supplement, mapalagon silang kalawasan, batok sa mga sakit-sakit, or ganahan nga, healthy permikanunay para iwas lang punta sa atuang or sa mga viruses or diseases. Gamit ang atong Power 3 on D3 Bio, DTX 500, and My TC. All right, happy birthday sa mga Leo babies who are celebrating new birthdays today. Ania ang mga celebrities or inila diri sa Pilipinas and sa gawas sa nasod nga ka birthday nimo today. We have the actress and actor Sunshine Cruz, Susan Roses, and Yeser Mata. Sa gawas naman, we have the association football player Harry Kane, King of Thailand, Vare Vajiralongkorn. Ayun, hirap ng ano niya, ng pangalan. English keyboardist of Pink Floyd, Richard White. Ayun, moto sila, happy, happy birthday. Wishing you more birthdays to come sa mga nag-celebrate dira. Bahalag wala tay handa, importante ka healthy ka kanunay. And then baskog atong lawas, malipayon patawad na, sulbad na gyud. And speaking of birthday, today naman sa itong Filipino history, nahitabot ni siya on July 28, 1941. Natawo si, kisama ni siya, si Susan Roses, ang queen of Philippine movies, natawo in Bacolod, Negros Occidental. July 28, 1941, sa Jesusa Purificacion Levi Sonora Po, or mas nailhan as Susan Roses, na tao in Bacolod, Negros Occidental. So siya ang asawa ni Ronald Alan Kelly Po, or mas nailhan po as Fernando Po Jr. So si Susan Roses, kay ang anak ni Jesus Tonggoy Sonora and Purificacion Levi. Ah, yung pangalan niya pala, kombinasyon sa yung mga magpapa. Grabe ang taas. Okay, si Susan, kaya dunay upat ka mga igsuon. Si Benny, Teresita, Rosemary, and ang nag-inusarang laki nga si Joey. So, based sa reports, si ang late Susan Roses, kay isa ka member sa Locsin Clan sa probinsya sa Negros Occidental. Nahumaniya ang high school studies sa La Consolacion College or LCC in Bacolod in 1956. And si Roses, sa iyang first acting stint sa edad nga 10 years old in the 1952 movie nga Bituin ng Kinabukasan. Ang iyang talent sa public speaking and pag-acting kay na-acknowledge sa iyang high school teacher nga si Luisa Midel sa diyang third year siya. So si Midel gi-encourage si Roses nga i-consider ang career in acting. So during sa iyang panahon sa LCC, si Roses ni buhat og desisyon nga i-dedicate iyang kaugalingon sa acting career. So si Roses kay was regarded isip queen of Philippine movies. Ang iyang career ni spanned over 7 decades. So during sa iyang starred in more than 130 films and television programs. Nakadaog siya og 5 ka famous awards including ang 2 Best Actress Luna Awards honored her with a Lifetime Achievement Award para sa iyang long-standing career and contribution sa Philippine cinema. After sa iyang kamatayon or after sa kamatayon sa iyang bana nga si Fernando Po Jr. in 2004, si Susan Roses nipadayon sa paghimo og mga significant contributions sa Philippine film industry. So, nibalik siya sa limelight, starring sa TV series like John and Shirley. And ni-appear siya sa local TV's Grandma sa iyahang roles nga May Bukas Pa and 100 Days to Heaven. Si Roses, nahimo pong advocate sa iyahang bana or sa iyahang husband's political career. So, na-convince siya ni President Gloria Macapagal Arroyo nga mudaog sa 2004 Philippine presidential election through electoral fraud

famous senator. Despite sa challenges kailang giatubang ang ilang relasyon nagpabiling ligon until ang kamatayon ni Fernando Po Jr. in 2004. After

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino nga alam mo na, eh?
4: Hansia Clavel.
3: Ilan na edad mo na, eh?
4: 75.
3: Ano na bad mo?
4: Among manang na siling ako na baga daw, sakit ko lang.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Ano lang yun? D3H, Stag9PC. Sunod, ang D3 Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya akong ugang. Mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag

0: Kaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
7: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Clinica Spore Biotics. Gatunay prebiotics. Nagapaligo sa imo resistensya. Clinica Spore Biotics. Nagapanindot sa imong digestion. O kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Mabalik sa inyo mga suki butika.
10: I Dare Go. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
11: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
13: E&C Mart.
12: Your all-in-one store. Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
12: Junel Clothing, nagawaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
14: o Villa Amada, across Qualphone,
12: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
15: Let's elevate your event.
16: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

for men. Alam sa mga Mr. and Mrs. nga mo goodbye ra dahayon. Dili naman mo lahutay. O, labi na sa mga Mrs. no, nga dugay kay mahuman niya si Mr. kay maluya na. O, gamita lang na siya extend food supplement for men. Alam sa mga nangita, darag pang pagwapa, pang pahamis, pang maayo or pang paganda sa imong kutis. Gamit lang po ng DTX Beauty Soap sa mga dunay problema sa constipation or diarrhea. Or ganahan baka nga healthy per me mong brain and memory. Gamit lang po ng Clinicas Probiotics. Alam sa mga nangita, darag pang pa-fresh, pang pahumot silang ilok, pang paputi silang mga kili-kili. Gamit lang po ng Clinica Deo Fresh. Hello day to Junwar Lisundra. Shout out DJ M. Sige, unsaon tika pagsyagit. Junwar. Yes, good morning Junwar. Dresse may Bulado. Bulado Port or Bulado Gihungan City. Okay, today is July 28, 2026. Magsugod ta kay Leo. Karon ko no ang saktong adlaw para magpa-schedule sa visa interview job and then magdala og application form or magpadala og application form. Dapat maging maagap and siguraduhon nga update ka sa mga latest posting. Matuman ang pangandoy kung magiging consistent. Ayun, consistency. Actually, consistency is very important, gyud. O dili lang para sa imong trabaho, kundi sa imong relasyon, sa imong pamilya, and sa tanang parts, sa tanang aspects sa imong kinabuhi. Importante gyud kay ang consistency. It's because kung wala kay consistency, kung pausob-usob ka, pausob-usob imong huna-huna, masige kag balik sa uno. Diba? O di ka matulin. Oh, sige. Anyway, that is Leo. Number sky 23, 28, 41, and 45. Color kay white. Sa Virgo, mudawat kog happy invitation. Madungagan ang connection. And then ayaw daw, sige og swipe sa credit card. Sana all na credit card. So far, ako karon credit lang. Walay card. Number sky 14, 38, 52, and 56. Color kay brown. Naka credit card kay murag matintal, majug ka mangutang. Inig timpo na sa bayran na, iwa na, labad ng ulo. Okay, that is Libra pala. Ay, na ba yun? Virgo. Oo, let's go kay Libra. Magtatagumpay imong negotiation. Mas madungagan ang mental work and then mudawat pa jud kag ayuda. Ayun! Kaning Pilipinas, maayo jud ka ayutas ayuda. Umurag ang Pilipinas, ragi nahilig og ayuda kasi gawas. Wala, umurag, wak man, ha? Okay, nagunta, no? Kung sakto gyud ang pagpadagan sa ayuda and sakto gyud ang makadawat. Oo. Ay, nako. Sige, yun na lang. Numbers for Libra, we have 21, 39, 45, 53. Color kay red. Magkatawa, magunta lang sa ayuda pa lang ganin. Sa ayuda na lang ganin, apagay corruption nga mahitabo. Asa ka, padulong, corruption, gining Pilipinas. Okay, let's go kay Scorpio. Mudua mo buhat ka og vision of life para matuman ang pangandoy nga mo bag-o sa imong tadhana. Ayun. Walay lami ang ayuda yam kay pinili. Correct! Paso o rice, luwag. Og naaba kay luwag. Numbers for Scorpio. We have 31, 35, 54, and 46. Color kay brown. Sa Sagittarius, sa dinay business opportunity gikan sa friends sa abroad, dapat pag-aralan ng mabuti bago ka mag-desisyon. Correct. Labi na kay abroad pag yun na intawon. O, di gining taon ta magpasagad-sagad kay basin iuli na ka diri nga sulod kag malita. Kay naagid intawon ka ng mga, let's be careful in choosing or kanang musulod tag ka ng mga gamit ang agency, kaya na ay mga illegal ng mga agency. So, naaman ta, pwede mo ito na ma-check online sa mga legal o sa mga illegal. Okay, available na maginatanan sa internet karon. Let's be aware enough. Kaya dagan kinang nahitabo nga sa ilahang gipermahan kay teacher sila or tutor, pag-abot dito, gihimo sila o kanang domestic helper. Okay, raman ang tag-helper, ang nakapait pag yun, kaya nakatungon pag

yun sila abusive nga amo. Oo, so muna siya nakapait. So dapat ano gud aware gud ta sige. Awareness gud na importante. Numbers 4 Sagittarius. We have 12, 24, 54 and 45. Color kay white. May tungkang kay wala pay daghang kuti imbis let's more fun in the Philippines more corrupt man hinoon. Correct yung ka Junuar. Okay, sa Capricorn, ang mga hadlang ay magde-delay sa imong achievement. Ang imong resource person kay moabot. Uy, sana all resource person. So far, akong resource ron. Ako rin mga kaugalingon. Uy, saya-saya pag may resource person. Number sky, 14, 28, 34, and 52. Color kay green. It is now 10:20. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song by Donalyn Bartolome. Happy Breakout.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
5: Sa imong ibati, sa wala pa ka naginuman ng D3Bio o DTX500.
4: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag take na ko sa D3Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na giyod o hangoson giyod.
5: Dali ra ka maayo sa kag naniginom ka sa DTX500 o D3Bio?
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
2: DTX500,
3: mapalis sa mga butika.
2: D3Bio,
3: mabibili sa mga butika.
2: DTX500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX500,
3: mapalis sa mga butika.

0: Gordon. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunsita, Balagosa.
5: O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa? Uy, TX 500.
5: So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, iyang sakit. Iyan, murag ni Muminor ba? Kung makatumar, kita sa estate ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar ani.
5: So, wala pa din siya niinom anak. Unsa din yung gibati, ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan ani.
5: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo mo para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabalis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Klinika Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikul ang resistensya sa Klinika Sport Biotics. Mabalik sa inyong nasuking butika.
13: iCare Gold.
14: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
13: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
16: and
15: more.
16: Many more.
15: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na!
16: Palit na!
15: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
16: ENC Mart.
15: Your all-in-one store. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
10: Junel Clothing na gawaligya sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampokon 2, Ayungon,
16: o Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
17: Let's elevate your event.
18: Elevate your event. Sigurado ng ikay mo, babasayaw.

That is Women by John Lennon. Welcome back. It is now 10:41 at ang oras. Dito dito sa D3 Bio, DTX 500. DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, DTX Beauty Soap, and Spurbiotics. Alright. Teka, sorry. Itong last gibasa kay Capricorn. Let's go this time kay Aquarius. Aduna event nga maghatag sa imong og bad mood, daga iog importansya ang imong health. Karon, diha na gyud Aquarius. Kita magpadala-dala anang bad mood, ug mabad mood daga ni ka lakaw. 'Di ba? Nakoy nabasa mga ka-K5 nga if kanang tawhana, regardless kung pamilya na nimo or kinsa na siya sa imong kinabuhi, kung gahatag na siya nimo og negativity, ikat na siya sa imong life. Meaning tangtanga siya sa imong kinabuhi, diba? You have all the power to do that. Although lisod man, labi na kung lisod kayo or close kayo nimo, maglisod man siya kag-cut, but for the sake of peace, mental peace, it is much better nga masunahon ni mo imong peace, no? Kaysa sa uban. Diba? Sayon kay sulti, lisod mo ato. But that's it. Magin na siya. Importante gin na siya. Numbers for Aquarius, we have 23, 36, 15, and 21. Color kay yellow. Sa Pisces, tungod sa orasyon, meditation, makasulay ka og serendipity. Ano po ng serendipity? Nalimot, nasad ko sa meaning. Tingnan natin, ano ba yung serendipity? Serendipity kay happy, surprise, good luck, and makita kang mga wonderful things by accident. Daka na mga murag swerte, something like that. Okay, that is serendipity. Okay, sa paningkamot, matugunan ang mga pangangailangan. Tinuod maginang makuha ragin na to ang tanan pinagi sa pagpaningkamot, pero dili gid all the time. Depende gid sa sitwasyon. Kay nga no, parehar gid na siya to na trending gani nga isa ka farmer sa Occidental, if I'm not mistaken, Occidental ba? Correct me if I'm wrong. Pila siya katuig nga nangamuhan, pero wala na hatag og sakto ang iyahang sweldo or compensation para sa iya. So, muna siya nakapait. Ang farmer, we all know kung unsa na sila kakugihan. Grabe, jud kayo na sila magkugi, mga K5. Magalisod kayo kung dili mong kagalingong yuta, nangamuhan ra ka, and dili baka hatagan og sakto sa imong share. So, muna naging umbesag, unsa pagyod na to pagpaningkamot, kung pobre ta, tiwasan pagyod ka pobre, lisod tungod sa sitwasyon. So, again, dili tanan na doon yung privilege, no? So, ikaw, if naka-privilege dira, if sakto maayo imo or maayo imo sitwasyon, then it's already a blessing. Pasalamat na lang kita, ana. But still, kato si tatay, katong farmer na trending, daghan kay mga blessing ang naabot sa iya, it's because daghan kayo ang nitabang. Daghan kayo nihatag, no? So, at least, nakuan yun tawon ka na murag na compensate rapod tawon ng iyang kahago. Okay, makita gina to sa picture, nagahilak in tawon kay kinsa magupoy malipay po. Basta may malipay nga mo, nasginawag, gini mong patulog singon, and then, dili pa ka mahatagan o sakto, dili pa ka masildoan o sakto, dili pa ka makompensate o sakto. Para po sa mga adunay posisyon or sa mga boss dira, sa mga adunay mga trabahante, dapat maging makatao ka rin. Oo, no? Kay sa panahon karon basta kwarta na gani ang hisgutan, o say, malimot na tanga tao de ita. Oo, tao ta. O niya, nga to ang mga trabahante, tausan. Mukaon, na ay panginahanglan, na ay kahago. Diba, maluya. Sige, di na to peralon ang kwarta. Kain kwarta, dilig na to na mabalon sa taas. So, kung abot, bakas taas. Okay, numbers for Pisces. We have 13, 45, 53, and 21. Color kay red. Sa Aries,
Naaayon ang mahalagang desisyon. Dapat pagtuunan ng mabuti para hindi magkamali. Lagi! Kalisod bagid aning para hindi magkamali. Masayop mong kita kay tao man ta. Oo. Pero still, paningkamuta na po nga sakto yung mga desisyon. Okay, magkinaon sa ikara, mag-iapoy mag-antos. Numbers for Aries. So we have 34, 52, 26, and 16. Color kay Brown. Sa Taurus, mudawat ka o good news, gikan sa isa ka friend. Adunay opportunity ang magbubukas. Numbers kay 11, 19, 23, and 41. Color kay green. Sa Gemini, kinahanglan gamiton ng charming personality para sa maipaliwanag or para maipaliwanag ang paninindigan. Uy! Wala kay charming personality, paliwanag na lang. Numbers kay 58, 28, or 52, 28, 34, and 18. Color kay lavender. Last, we have Cancer. Pag-aralan bago pumirma ng kontrata, dapat suriun pag-ayo ang documents and mukonsulta sa pinagkakatiwalaan. Sa ginaingon na ako mga ka-K5, doon na kay permahan, bisag unsa pa na nga imuhang permahan, dapat imugyong basahon gikan sa sinugdanan hangtod sa ulahi kung unsay nakasulat. Kaya wala ka kabalo diha, patakara kang pirma, and then nakabutang dahi dito, nga dili ka musugot sa ilang gusto, mapriso ka, kaya ka di pirma ra ka litso, para preso ra kagahat. Importante ginalabi na kontrata kay nakasulay jud ko ana before nga kay lagi gadali kay gutom naman kaayo. Tunay pirma ra gid in town ko. Unya nakabutang didto nga dili ka malapaw or kung mo resign ka before ang probationary period which is 6 months aduna kay penalty. Ang karon kay 3 months pa lang ni resign na mag So yun. Nana na siya mga ka-K5. Numbers for Cancer, we have 12, 23, 45, and 51. Color kay blue. Hello DJ, hi lang ko sa mga tuba boys sa Upper Danau, Guminto, kasi Rick Martinez, Zorin Ikoy, Dani, Elijo Romano, Juni Villando, Doming de la Peña, Tiu Tiu, Caloy de Vero, and Sindit Leon from Totsky Martinez. It is now 10:49. Wala na ko yung oras, mga ka-K5. So tomorrow kay Wednesday, July 29, ugma na sa tamang dungog for 1.5 hour. I have my bye-bye song by Mandy Moore. Can we still be friends? This has been DJ Yam nga nag-ingong bye-bye and maayong buntag.

0: D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
2: Wow.
3: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
2: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
3: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Napod kay na diskubrehan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
3: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na po kong 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na po kong 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
3: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka D3 Bio ka.
2: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection.
3: Yes, Sir
2: JP. Unya, wala na sa plain D3, Dok.
3: Correct. Kung naka D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muna yung rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Muna yung rason nga no gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
2: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
3: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung nga di tribayo ka, pareho ra nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
2: Mm. Dako kayong pag-advantage ana doc sa di tribayo over plane D3. Mm. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw ug abusuhon.
5: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang di tribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
6: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: radio mo.
1: Kampyong radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
4: Oras na! Oras

siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

Hello, hello. Mag-intrada na ko'y galaw. Huwag man itingo ko. Pero mag-napugo ko galaw. Hey, Vibe News FM. Mayong kaudohon mga igalaw. Welcome na usap sa itong barang-ubano-ubano ini sa Gahanginan. Welcome, welcome mga igala sa programa ng hataw sa K5. Kau palagi abon ng inyohang DJ Dong. Ay, nahala, sige, daw na usap, garoon nga Martes. Pizza 28 na pod mga igala, no? Pizza 28 na pod, giyod. Ning bulan sa Hulyo to 2026. Kumusta magkaroon ang imuhang mayong odto din higala, be? Doon sa may entrada sa imong adlaw, sukad pagsilang sa adlaw, kaganina higala o sa may imong mga kasinatian ni ining tungura karon. Pero no, salamat lang yung gapon kayo, kay ikaw nagpabili, nagpadayon, pasulabi, gano'n mo si Pulopamina, or diag, radyo. Salamat kayo higala ha, kay ikaw nagmalig-on, ragyod gapon, sukad uban-uban sa itong panag-uban-uban din higala.

0: ikaw balikabon sa inyo mga greetings in itong oran na hala, sige, banoban na to na ha. At aman talao na sa kaponon na higala. Balik doa ka oras nga greetings, baile, tibu o kalibutan. At ano banobanan mga higala ha. Maroon po na itong kalaki gini ni pa-music. Greetings, greetings. Mga ngalan ano yung mga tao. Maroon man na ito ang tahas. Kahanginan. Alas, higala sa 11.20 na gyud sa kaudtohon mga higala. O niya, ginimontag na kakay 5. Ato ginigan na ito sa DTX sa 500. Alang sa kanunayang ligon, himsog, piskay, kalawasan, higala. Ay na pagduha-duha, ay na pagtulo-tulo. Pag tumargyon sa kanunay sa DTX sa 500, kakay 5, tumar kay kinin DTX sa 500. Makatabang yun kini paghinglo, paglimpyo sa ato ang dugo. Makatabang kini higala pag paligon sa ato ang immune system. Makatabang usab kini ni higala pag pasulid sa ato ang mga bodyguards sa atong kalawasan. Makatabang kini ni mga higala pag paligon, pag tunaw sa mga cancer cells sa ato ang kalawasan higala. Ay na pagduha-duha, ay na pag langan-langan ba rin na igala, no? Pag tumargyod sa kanon ay sa DTX sa 500. Ay, available na yun yung mga higala, no? Ang atua mga produkto, gingal-ngal din yun. Gina-endorse o gina... Yamada. Yamada pa yun alito. Di na sa mga pinakadol kayong butikag, parmasya sa inyong mga lugar, higala. Aga, ilabi na din sa may barangay Tampukondos, Ayungon. Available na din yung tanan mga higala sa may ENC Mart. Diba? Oy, good morning sa inyo hang hurot din sa may ENC. Nila ni Mr. and Mrs. Erwin sa Pamchona. Mayong kabuntagon gamay. Napit naman po din yung mamudto din. Ay, bansa di pagkita himpit nga magsugod higala sa kanila na sa tuwang CEO Doc Ramel Oy, sa tong area manager Mayor Piv Legan sa may Santa Catalina. Aga, dari sa Bicas Lawak mga higala, nga tuwang kaabag, hining tungura. Aga, K5 Francis John Yape. Aga, sa makausap pa mga suki, digidong regyod gyapon din eh. Ini yung makauban taman talaw na sa kaponon. Alaw na sa palis. Ini gyapon sa tong paboritong radio istasyon ng K5 News FM. Siyempre. Ay, sorry. Tatay Kolero, ito na panayunon ginayon. Hello, hello.
1: Hello, hello, good morning.
0: May ganit kayo
1: nakakabot. Maayo, kaayo, good morning.
0: Madam Nika, kumusta man ka din ni madam?
1: Ay, okay, ragid kaayo din si Dong. Okay, pagid guys, all right.
0: Okay, kaya daghan namang nahali ni muntag piso, di ala.
1: Ay, sana o.
0: Piso, daghan ang hali, madam.
1: Gamay na din si Dong, gamay na din mo.
0: Gamay, raman ang piso, matigo.
1: Kaya anong unya, Jog, kanang, kaya unya, undaghan nun.
0: Piso, Madam Nika, kag 1 million kabok na po, kay 1 million po, posible kayo.
1: Ay, wala ko anak din si Dong, nakuha kayo na.
0: Nakuha raman po dito, tinuod. Alas,
1: nakuha kayo na.
0: Padayo si Montoyo.
1: Okay, salamat unan ni Madam Nika, ngayon buntag pag-usal, then hi po ni DJ Oros, ni Papa Jim, ni DJ Thunder, Sir Marlouis Corbella, Nanay Ninda, ni Madam Maritis Sariliano, di sumayawaan. Hi! Ni Diday Ruyo, sa may kalag-kalag, kaya Diyos, kapit Patin Maritis Kitty, sa Madana Gumintok, ni Arday Rachel, sa Lidia, sa Sani Patinia, ni Day Maylin Bukoy, o ni Wilby Inspirado, o ni Rini Diyas, may maaslong, na inuhog pa rin ti. O, wala, di ko yung utang ni mo ha, gikuan na tika, gigreet na doon yan tika.
0: Siguro.
1: Dayon, oo. Dayon, hi po dahil sa ako ang bayaw dyan sa my city hall, si Florami o ni Efren Kilat, na loud and clear ko na kayo ang K5 dito sa city hall. O, sa tanan na lang na naminaw dito doon, hindi na ako pamunsan sa usaan. Now, may publiko ni dahil ni Madam Ruby Balieda na... Always kong nag-break, nagpuan ako na mag-message. Oo. Sa tanan-tanan nga namin na sa K5. Iya sa SM, ayong maayong mood to di ay, maayong mood to o maayong pagpamina ninyong harap. Kanalan ni Chidong, salamat.
0: Ay, salamat po kayo, Madam Nika, sa pagtawag o sa pagpamina o Diyos. Makanon na yung kakaisang atanan. Basta na kakay 5 News FM.
1: Siyempre, wala yung naglanog-lanog ang kampiyon niya, Station K-Fan. News FM salita yung on. Bye-bye and thank you.
0: Okay, Madam Nika, God bless. Amping mo diha sa kanunay. Si Madam Nika Biro, mga higala. Ipot palubig ni si Madam Nika. Ay, mayong kautohon sa inyohang hurot diyan sa Biro family sa may barangay Tigip. Ay, shout out po na ko nila ni Sir Angelo C. Diego at nila ni Sir Francis Obang de Second na din sa may K5 News FM Himalalo. And mayong kautohon sa inyohang hurot din nila. Salamat guys sa pagbalanog na usap. Pagpa... dungog-dungog sa to ang Golden Voice. Dahil nahalas eh. Salamat kay Barbara, Sir Angelo. Oy, sa to ang mga kagalaan usap din sa may munisipalidad sa Himalalot. Mayong kautuhon sa inyo hangatanan mga higala. Uy, kita man kaayo di rio na may nagkagod. Para paniod to na, no, magtuno. Kita kayo na dyan nagkagod. Oh. Ay, sorry. Hala. Lapas naman din eh. Alas 11.26 mga higala. Hinaw sa tag mga importante kayong painom-dom kakay 5. Pag balik na to, ito nintiwaso na to ang kalaki dinis kang ina. Diyaro mo ha! Bye-bye!

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: Jungang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
5: Mm. Imo naman po.
4: Mm-mm.
5: Tungod sa akong lang cancer.
4: Mm-mm.
5: So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine.
4: Mm-hmm.
5: Para Diyos, so, nagig ko yun ng nagluya, hindi pa rin ako ba sa kumuha ng pasinti nga nagluya. Giyod, pero ako, para sa Diyos, ang tulad karoon, bakit ko yung naluya kunsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, adabunta, gitagaan ko doktor o may TC, dayon, D3 Bio. Dahil pagkagabi eh, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Oo, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko.
4: Mm-hmm.
5: Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko.
4: Mm-hmm.
5: Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
7: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pin,
7: naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Gita Balagosa.
5: O sa'yo ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsang isa o TX500.
5: So, unsang may tilde sa imong bana din, ma'am?
4: Sa kuan, iyang sakit. Iyang murang numinor ba o makatumar. Kita sa state ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state at tumar ani?
5: So, wala pa din siya niinuman na. Unsang din ang gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na din siya sa kuan, iyang gitrabahuan ani.
5: So, unsang may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo mo para nato nga magatibo lang na. Number one, yun ni ang kwan, may isig. D3 Bio o kanang TX500.
6: TX500.
7: Mabali sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
12: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
12: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
14: Klinika Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Klinika Spore Biotics adlaw-adlaw mapanit sa inyong mga suki butika.
15: iCare Gold.
16: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
15: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
18: and
17: more.
18: Many more.
17: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
18: Palit na!
17: Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
18: ENC Mart.
17: Your all-in-one store.
19: Junel Clothing.
20: Junel Clothing.
19: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
6: og Villa Amada, across Qualphone,
19: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
20: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, papasayaw!

0: Okay, Kakai Five, balikan sa tumbang kumano bandi ni Skanginan. Alas sa 11:48 mga igala sa Kautohon. O niya, ginamontag na Kakai Five, gatod gini ka na to sa DTX Coffee Mix. Ang kaping adunay ang palaya, adunay chia seeds, yung mani sugar, the sugar cane extract powder. Sigurado yun Kakai Five, nakatabang yun pagpalami sa to ang kape. Nakatabang pag yun sa tong kalawasan, igala pinaagi sa pag-detoxify Kakai Five. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, na-detox ka pa. Bandita, sa ito ang mga greetings. Hello, DJ Dong. Maayong auto. Greet ko sa ito ng K5 Solids. Sa mga DJ sa K5 News FM. O, sige. Maayong kautohon sa inyong horot. Nila ni Sir Joseph Chiquito. Osap de Edini sa may upper the now. Kumintok. Ikaw mo na ito kaganin ang kaloud every day. Sabi na ako ito. Murong si Sir Joseph. Nandaan ko palagi ko. Si pa rin Joseph. Oy, pre. May buntag, pre. Sir Joseph. Mayong kautuhon sa inyo hang ahurot din. Kaya labi na kang Tita Flory Chiquito. Ega, sige, oy. Ato ading subli on din yung panawagan higala, no? Pero karon na ning karon sa day kay nate kay na detay cooler. Kini padayo nun. Hello, hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Mayong kauton.
0: Mayong adlaw ni mo din, pre. Kumusta man nimo ang
1: mayong buntag mo?
0: Kumusta man mo pagtaris-taris kag kaninang buntaga, pre?
1: Okay kayo, pre. Hoy-hoy mga baga, pre.
0: Natural mo yung nana, pre. Ano
1: yan? Sana ginang suroy-suroy.
0: Maog yun. Kaingon ko, marag dito tugi kag dagat si Sir Joseph. O, mandi, pre.
1: Ang dinato, kinsapang gaatang sa sabangga. Ano sa kong tao, wakas lang sa gabang sa pagkinaan ko,
0: pre. O, mga atang mungugo diya, pre. Mga atang mungugo. Dala, sige pre, padayon si Montoyo, pre Joseph.
1: Ano na naman kaya dito yung mayong doon o magandang mga pangkiya. O, may tukay na ko si Tony Chiquito, si Kanawa Nito, si Rampler. Sini Kabiro, salamat sa meeting. O, hindi tayo, si Rampler, pagkili na si Miss Waterfall. O, si Marvin Cariano, si Rampler po. O, si Marvin Rosales, si Rosales. O, si Jamil Tagat. Hello, Chiquito. Ang pinta na. Ang pinigil. Si Jamilton. Ang spotin. At si Jamilton. Parang pinag-iulit ang mga kariyan. At ang pinag-iulit ng pagkakayang pagkakayang pagkakayang. At sa custom si Karen Dicana. Si Jamilton. Si Jory Jory. At ang pinag-iulit ng pagkakayang ang pagkakayang ang pagkakayang. Hindi po din namin sa ubusan sa mga Romano pamili mag-iyo Romano at mag-iyo Romano ngayon at sa mga Romano pamili malang dahil po rin sa inyong tamang diba o mag-iyan magili at sa mga pa-mention ay
0: mention na mo Salamat po kayo Sir Joseph na salamat kayo sa pagtawag sa pagpaminaw basta na ka K5 News FM. Hallelujah, sige Sir Joseph. Bye bye, God bless. Kanonay, si Sir Joseph Chiquito, mga igala dito sa may Upper Danau. Ay, masunod mo sa mga igala ang Mighty C Network News. Ano po tag mga importante kay nga balita, mga kasayuran igala. Usa kay nakalap na po karon ng mga labas nga balita igala. Dito sa to ang lawak balitaanan. Aga, makauban na gyapon na to sila si Kakai Five Clarissa Berhaus sa mga kaubanan na to sa Mighty C Network News. Mabalik na ta, pagkaman lang nini mga higala. Di aram mo ha, stay tuned, bye-bye.

0: ato sa dasatid kaslawak sa Manila ka mga pahibalo. Engineer Jonathan Kalbog, Kandos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
3: TTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
2: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
1: TTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nagapahinomdom kaninyo og pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
0: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Dok Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa baka kining hyperuricemia, Dok?
4: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, muresulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, muresulta po ni sa gouty arthritis.
0: Kana.
4: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imo mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir GP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po'y gouty arthritis.
0: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon o nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao. Sa DNA o RNA, dunay duha ka klase nga purines, ang endogenous o exogenous purines.
4: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat nini.
0: Correct.
4: Sa gingon pa ni mo, Sir GP, ang purines yara sa DNA o RNA. Matag segundo na ay magadamage o mamatay nga mga selula o ang mga purines nini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
0: Oh, ang exogenous purines pod nagikan sa tong mga gikaon. Karon, sa pagproseso sa endogenous o exogenous protein sa atong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
1: DTX 500.
5: Kada si Mario, nako ni diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective gyud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Normally 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas. Ug ang sobra gipagawas kauban sa atong ihi. So asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, masobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas. Maunay problema sa mga gasigig ka og karne,
0: kana
4: mga entrails, mga lamang loob. Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas og ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala ka gakaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidant, Sir GP. Sama sa mga prutas, utan, mayon ta kung sige ka inom og DTX 500 og Mighty C. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og Mighty C.
0: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang muporma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystals hinungdan sa inflammation and pain. Lamigug kaayo ng DTX 500 para sa inflammation. Kaya naman kini anti-inflammatory properties. No,
4: basta way hubag, walay pain.
0: O kana. Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo kaning uric acid. As in disfigured yun ang mga joints. Walay labot sa sakit. Eventually, magka-loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo. Dili man imong matarong o matiko.
4: Ang nakaapan pa dyan na, Sir GP, ang hyperuricemia mupurma o kidney stones
0: kana,
4: or nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys. Simple ra ang hinungdan, anak. Kanang magsigi kag kaon, kaon kag tinai, atay, baga, mga heart, kidneys, kay naman ni nga taas nga purine contents. Kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo, dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants, wa kay inuinom og DTX 500, wa kay Mighty C, dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
0: Correct.
4: Unta, kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs, kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og May tisi.
0: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
4: Kung nasab si Dok Ramil, oy, maing panglawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Efektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kakampiyon. Estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.
1: News FM. Suwabing suwabe, mag DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
8: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang kangkaso, sobrang tigas ng ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala. Hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko. Kasama yung Mighty C, yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
6: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News.
6: MyGC Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
6: MyDC Network News. Network
9: News. At sa ulo, naman nagbabagang balita. Ikalimang sona ni Pangulong Marcos, itinampok ang mga pangako at direksyon ng pamahalaan. Martin Romualdez nasaktan sa pahayag ni President Marcos sa sona laban sa kanya. Iginiit niya, handa siyang humarap sa investigasyon. Cagayan, napiling tahanan ng unang spaceport ng Pilipinas. Canlaon City, kinatuwa ang mga bagong programa ng pamahalaan sa paghahanda sa sakuna. Samantala, 11 maing isda sa aklan arestado at mahigit 1.3 milyong halaga ng isda at kagamitan na samsama. Motorista pataya matapos sumalpok sa delivery truck sa bayan ng Rizal, Palawan. Mga estudyante ng love making sa Esplanade sa Iloilo City viral sa social media. Mahigit 700,000 pesos na halaga ng pinaniniwala ang shabu na recover sa bypass operation sa San Jose de Buena Vista. At awol na pulis na kasama sa nahuli sa drug bypass operation na di umano ay supplier ng shabu sa target suspect.
1: YGC Network News.
6: YGC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, naganap nitong Lunes, July 27, taong kasalukuyan ang 5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan inilatag ang kanyang mga nagawa sa administrasyon at mga pangunahing prioridad para sa nalalabing panahon ng kanyang panunungkulan. Sa kanyang talumpati, tinalakay ng Pangulo ang iba't ibang usapin na may kaugnayan sa ekonomiya, trabaho, infrastruktura, agrikultura, edukasyon, kalusugan, enerhiya, digitalisasyon ng mga serbisyo ng pamahalaan at pagpapatibay ng kapayapaan at seguridad ng bansa. Binigyan din naman ng Pangulo ang pagpapatuloy ng mga programa para sa pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagpapalawak ng suporta sa mga magsasaka at mangisda, pagpapabilis sa mga proyektong pang-imprasaktura at pagpapahusay ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Kasaway naman ang SONA nagtipon ng mga mambabata sa opisyal ng pamahalaan, mga kinatawan ng iba't ibang sektor at mga panauhin sa batas ng pambansa. Samantala, nagsagawa rin ng mga kilos protesta ang ilang grupo upang ihayag ang kanilang mga panawagan at puna sa administrasyon. Ang naturang State of the Nation address ay taunang itinatadhana ng konstitusyon upang iulat ng Pangulo ang kalagayan ng bansa at inahad ang mga plano at prioridad ng pamahalaan para sa mga susunod na taon.
1: YQC Network News. YQC Network News.
9: Samantala, Martin Romualdez nasaktan sa pahayag ni President Marcos Sasuna laban sa kanya. Iginiit na handa siyang humarap sa investigasyon. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.
11: Ito ang naging opisyal na pahayag matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagbigay komento at inihayag ni Romualdez na masakit para sa kanilang pamilya ang naging pahayag ng Pangulo kaugnay sa mga kinakaharap niyang isyo. Iginiit ni later Representative at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na wala siyang ginawang paglabag sa batas at handa siyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa pamamagitan ng tamang proseso. Gayunpaman, binigyang diin ni Romualdez na iginagalang niya ang paniningigan ng punong ehekutibo at nilinaw na kailanman ay hindi siya humihingi ng anumang pabor o espesyal na pagtrato. Idinagdag pa ng mambabatas na nararapat lamang niya sundin ang due process o tamang proseso ng batas at umaasa siyang ang mga ebidensya ang mismong maglalantad ng katotohanan. Paninindigan ni Romualdez, handa niyang harapin ang anumang imbestigasyon upang patunayan na wala siyang sala. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyo ng mga balita sa bisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Samantala, Cagayan, napiling tahana ng unang spaceport ng Pilipinas. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
12: Opisyal na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA nitong Hulyo 27 na sa lalawigan ng Cagayan itatayo ang kauna-unahang spaceport ng Pilipinas. Kasabay nito ang nakatakdang pagpapatupad ng kauna-unahang sounding rocket launch test sa bansa sa taong 2027. Isasagawa ang makasaysayang proyekto sa pangunguna ng Philippine Space Agency o PhilSA, Department of Information and Communication Technology o DICT at Cagayan Economic Zone Authority o CESA sa pagkikipagtulungan sa South Korean aerospace firm na Perigee Aerospace Incorporated. Napili ang Cagayan dahil sa estratehikong lokasyon nito na nakaharap sa karagatang Pasipiko at malapit sa Ecuador na perpekto para sa ligtas at maayos na rocket launch and recovery operations. Inihayag ng Pangulo na ang Cagayan ay kapwahanda sa geografiya at ekonomiya upang magsilbing pintuan ng bansa patungong kalawakan. Binigyang din pa ni Marcos na ang gagawing pagsubok gamit ang isang liquid-fueled sounding rocket ay isang krusyal na hakbang upang simulan ang pagbuo ng sariling mga gabay at kakayahan ng Pilipinas sa pagpapalipad ng rocket sa kalawakan. Inaasahang magbubukas ang proyektong ito ng malaking oportunidad sa teknolohiya at ekonomiya sa pamamagitan ng technology transfer at pagsasanay sa mga Pilipinong inhinyero. Bukod sa paglikha ng mga bagong trabaho sa larangan ng aerospace engineering sa Ilagang Luzon, layunin din itong ihanda ang bansa sa independenteng pagpapadala ng sariling communication satellites at Earth Observation Systems sa hinaharap. Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
9: MyTC Network News. At Canlaon City, kinatuwa mga bagong programa ng pamahalaan sa paghahanda sa sakuna. Ang kampiyon, ang balitang yan, hatid sa atin ni KK5, Shara Humilio.
13: Malugod na tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City ang mga bagong programa para sa paghahanda sa sakuna na inilahadi Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address kung SONA. Ayon ba kay Seth Barriga, Public Information Officer ng Canlaon City, malaki ang maitutulong ng mga programang ito upang mapalakas ang kanilang kakayahang tumugon sa mga emergency tulad ng pag-alboroto ng bukang Canlaon at mga nakaraang bagyo. Binigyan din niya ang pangailangan para sa isang mas malaki at mas matibay na evacuation center para sa mga residente. Umaasa ang lungsod na suportahan ng pamasang pamahalaan ang proyektong ito upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kaningawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
14: YTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 11 mangingisda sa Aklan arestado. Mahigit 1.3 milyong halaga ng isda at kagamitan na samsama. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5, Leonard Veray.
15: 11 mangingisda ang inaresto sa isinagawang anti-illegal fishing operation sa may barangay Mambukyaw, Batane. Matapos manong mahuling nangingisda na walang kaukulang permite. Ayon sa ulat ng pulisya, nakumpiska sa operasyon ang isang hindi rehistradong motorbote at iba't ibang kagamitan sa pangingisda at ang 87 kilong isda na may kabuang halagang tinatayang aabot sa 1,391,095 pesos. Ang operasyon ng Police Regional Office 6 Aklan ang isa sa pinakamalaking anti-illegal fishing operation isinagawa sa buong Western Visayas nitong mga nakalipas na araw. Sa kabuuan, 38 individual ang naresto sa rehiyon habang umabot naman sa mahigit 2.68 million pesos ang halaga ng nakumpiska ang isda at kagamitan sa magkahiwalay na operasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
9: Gayon din motorista patay matapos sumalpok sa delivery truck sa bayan ng Rizal, Palawan. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5 Grace Belostrino.
16: Patay ang isang 24-anyos na motorista matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang delivery truck sa kahabaan ng National Road sa Barangay Iraan Bayan ng Rizal, Palawan, gabi ng July 25. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, minamaneho ng biktima na kinilalang si Jack, residente ng Barangay Punta Baja, Rizal, ang isang itim na motorsiklo at patungong Barangay Iraan nang mangyari ang aksidente. Lumabas sa imbestigasyon na mabilis ang takbo ng motorsiklo at pagdating sa isang kurbadang bahagi ng kalsada, ay nag-overshoot ito at sumalpok sa harapang bumper ng isang truck van na nagdadala ng mga parcel at minamaneho ni alias Dino, 34-anyos, residente ng Barangay San Pedro, Puerto Princesa. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang motorista kasama ang kanyang motorsiklo sa gilid ng kalsada at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Agad siyang isinugod sa Rizal District Hospital upang mabigyan ng lunas, ngunit kalaunan ay idiniklara ng patay. Samantala, hindi naman nasugatan ang driver ng truck. Kapwa nagtamo ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala ang dalawang sasakyan at dinala sa Rizal Municipal Police Station para sa ukulang disposisyon habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
9: At mga estudyante ng love making sa Esplanade sa Iloilo City viral sa social media. Detalye ng balita, hatid ka K5 King Kaluyo.
17: Pinapaimbestigahan sa ngayon ng Iloilo City Police Office o ICPO ang kumakalat na video ng indecent act ng dalawang estudyante sa Esplanade 11 na sakop ng Barangay Progreso, Lapu's, kung saan iniutos ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla sa concerned units na i-verify ang authenticity ng video video, i-identify ang mga involved na estudyante at alamin ang kanilang mga violations sa mga local ordinances. Makikita sa video na naka-ID at uniform pa ang mga involved kung saan nilinisan na ang lugar ng city government kahit na hindi pa ito na-turn over ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantala, plano namang mag-install ng CCTV sa lugar upang hindi na maulit pa ang nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Mantanyo Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Samantala, mayigit 700,000 na halaga ng pinaniniwala ang shabu na recover sa bypass operation sa San Jose de Buena Vista. Balita hatid sa atin ni Ka-K5 Aileen Magbanwa.
18: Umabot sa 103 gramos ng pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 700,400 pesos ang narecover ng mga otoridad sa drug bypass operation la 7:47 kagabi Hulyo 27 sa barangay Funda Dalipe, San Jose de Buena Vista. Kinilala ang nahuli kay alias Kiawa, 47 anyos, isang high-value individual at residente ng barangay San Fernando sa nasabing bayan. Na-recover sa suspect ang isang sachet ng pinaniniwalaang shabu na bypass item, 7 sachet na sa posisyon ng suspect, bypass money at iba pang non-drug items. Naisagawa ang operasyon sa pangunguna ng San Jose MPS Station Drug Enforcement Team at sa koordinasyon ng Antique PPO, Provincial Drug Enforcement Unit at PDEA Antique. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng San Jose MPS ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA.

0: Cebu sa Baybas Operation. Kinilala ang mga suspect na sina alias Manoy, 35 anyos, residente ng Barangay Carmen, alias Tams, 32 anyos, residente ng Barangay Lumbia, alias Apon, 35 anyos, residente ng Pinikitan Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro. Nakumpiska sa lugar ang tinatayang 50 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Ayon kay Major Kevin Bangsoy, hepe ng Lumbia Police Station 8, hindi ang awol na pulis ang target ng operasyon. Nagulat umano ang operating units nang dumating ang suspect sa Sitio Pahiron, Lumbia. Suot ang athletic uniform ng PNP. Lumabas sa investigasyon na siyang supplier ng shabu ng isa pang suspect. Marap ang mga suspect sa paglabag sa RA 9165. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, mahigit 800,000 na katao ang inilikas sa Guangdong, China matapos tumama ang bagyong Noel at magdulot ng matinding pag-ulana, malalakas na hangin at malawakang pagbaha. Mahigit 350,000 na flights din ang nakansela sa Hong Kong, habang mahigit 20 katao ang sugatan dahil sa masamang panahon. Naglabas naman ang China Meteorological Administration ng Red Alert para sa flash floods sa lalawigan, habang inaasahan ang tuloy-tuloy pang pag-ulan hanggang ngayong araw na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide. Bagamat humina na bilang tropical storm, nananatiling mataas ang panganib sa mga apektadong lugar at naglaan naman ng pamahalaan ng 100 million yuan para sa relief at rehabilitasyon sa bansa.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tahan. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloma, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Kevin Shosana, K5 Justin Kess, at K5 Ray Almudal sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. Oras na! Oras na sa tawad! Ito ang Hataw sa K5! Hataw sa K5!

na siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos. Ataw sa K5.

0: K-5. You're listening to K-5 News FM. K-5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: Jung Nang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pilay mong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa panglawas?
5: Imo naman po. Tungod sa akong langtan, sir. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, wala nagig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako sa kumakaog ang pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yung naluya kung saan?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning kadabunta, gitagahan ko doktor o maitisi. Dayon, D3 Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Oo, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kurang ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, para sa Diyos, na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.
8: DTX 500.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay litri bayo o kanang unsa ba isa oi TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa isip ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-isip og tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo man sa diyang gibati ma'am.
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan diyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kising. Litri Bayo o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabalis sa mga butika.
6: Litri Bayo.
7: Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butika tuol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika.

0: mo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Clinical Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: iCare Gold.
4: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
3: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
6: Many more.
5: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
6: E&C Mart.
5: Your all-in-one store. Junel Clothing.
6: Junel Clothing.
5: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
7: o Villa Amada, across Qualphone,
5: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
6: Junel Clothing.
5: Junel Clothing.
8: Let's elevate your event.
9: Elevate your event. Siguradong ikay mababasayaw.

0: na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5.
1: DJ NCC.
2: Let the bass kick.

K5 ke K5, balik dah satu merenggu baru bandi di sekanginan. Alas sa 12:45 mga higala sa kautuhon. O niya, ginamauntag na mga higala. Agyatot gini na to sa DTX 500 yung man sa Mighty C. Ang alkaline-based vitamin C mga kakaibay. Bueno, dawag yun ang pagtumargyon sa kanunay sa DTX 500 mga higala. O gingon man sa Mighty C. Ay, karuntang makasiguro yun mga higala, no? Asa kanunay ang kaimsog kapiskais kalawasan kakay 5. Layo sa balatian, kanunay ang lagsik ng kalawasan. Awalay daghang balabag, wagay daghang, wagay daghang sa gabal higala. Sa ito ang pagpaningkamot sa matag-adlaw. Bueno, kakay 5, no? Available gina yan na ito ang mga produkto nga gina-endorso din sa kanunay. Yun. Sa mga pinakadool kayong butik at parmasya sa inyohang mga lugar na imutangan karon, takna ah. Diba?

Okay, kaya mo, hi, pare ko sa toang mga kaisunan nini sa may Himalalod nga karon nagpaminaw sa toang managuman o ba, no? Ay, ilabi na dahil sa Kalumba family. Ilabi na sa ako ang kanhing guwapitong, dili kanhing guwapitong tungkol karon. Kanhing higala, di po kanhing higala. Sa una ba? Sa una. Higo na ko sa una. Pero ang tungkol doon, mapumigawan. Ibigay tayo kang Sir Arnel sa Kalumba. Sir Arnel, mayong kauduhon sa inyo ang labi na sa Kalumba family. Mayong kapunon gamay sa inyo. Ay, kaya ganun taon-taon mga higala, no? Masunod mo sa ang programang Afternoon Love Drive. Kapaling gapon si DJ Lien. Ay, ninyo pagsipiata gapon higala, ha? Ega, wala mo buta ikong panahon ka K5. Alas 12.47 naman yun na pod. Pod? Alas kahapon nun? Wala buta ikong panahon ni Gala. Ini mga pipila kagutlo, ako aning gamiton na pagpasalamat sa ato ang mga major sponsors. Ay, ilabi na sa mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina, ilabi na sa mga produkto ng DTX 500, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Clinica de Fresh, DTX Beauty Soaps for Biotics, sa Memory Advance, Serap mga igala. Hey, ka, usap din sa may Barangay Tampokondos, Ayungon. Nila ni Mr. and Mrs. Erwin o Kamamchona adi ni sa may Ian si Mark Ian si Tourist Inn ay kananay Minda deo sa mayong kahapon na ay Minda Ega usab sa Jonal Clothing ani sa ato mga cashiers, sa ato mga baggers, sa ato mga sales lady, sa ato mga mangumprahay karon diyan ala sige enjoy sa inyuhang pag shopping dinis sa may Ian si Mark mayong kabunon sa inyuhang trend. Kaya usab din sa may barangay poblasyon na Yungoy na nila ni Mr. and Mrs. Epifanio kamada Marilo Agustino dinis sa may MAP General Merchandise.

mayong kapunon sa inyong araw. Ilabi na din sa ato ang mga cashier o baggers. Usap din sa may MAP. Mayong kapunon sa inyong hurot. Aga din yung usap sa may Marlott Motor Parts and Accessories. At sa mga kaigsunan na ito, diyan nga medyo nagproblema na sila mga service, no? Nagproblema sa ilang mga makinarias niya sa matag-adlaw. Ay, alang sa itong mga kaigsunan diyan nga nagpangita sa mga lig-on na pyesa. Spare parts sa inyong mga motorsiklo, higala ay napag-dua-dua ay napag-pangita pa sa lain. Richard din sa may barangay poblasyon Ayungon. Pangitaan dayon ang Marlott Motor Parts and Accessories. Ay, kanong untong o kamamlota di ay usab, no? Mayong kahapon nun sa inyong hangahurot. Ay, labi na usab di ay kang inday ninyo o kang baby Luis Marlott. Mayong kahapon nun sa inyong hangatran. Ay, ka, panahon na po sa akong pagpamiya. Higala, nagiging salamat sa pag-uban-uban. Sana po sab sa ito ang CEO Doc Ramel Oy sa itong area manager Mayor Piv Legan sa may Santa Catalina. Aga dari sa Bigas Lawak mga higalang ato ang kaabag ining higayon na aga K5 Francis John Yap eh. Aga sa makausap pa mga higala, kung naman pag-usapin nyo ka K5 DJ Dong para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
4: Nay, may adlaw, sino ngalan mo nay?
5: Hansia Label.
4: Kila na edad mo nay?
5: 75.
4: Ano na bagsal mo?
5: Among manang na din ako na baga daw, sakit pala.
4: Nag-aalay?
5: Nag-aalay.
4: Ano ang imong ginatumar nga mga herbal food supplements ni Dr.
5: Ang lang yun. D3H, sag-9PC. Sunod, ang D3 Bio.
4: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
5: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DJX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DJX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ganga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DJX 500.
3: Mabali sa mga butika.
7: The

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang aton nga suplemento.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Klinika Spore Biotic. Nga tunay prebiotic. Nagapaligo sa imo resistensya. Klinika Spore Biotic. Nagapanindot sa imong digestion. O kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Spore Biotic, you always in good health. Pabalik sa inyong mga suki butika.
8: Eye Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
9: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
11: Many more.
10: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
11: E&C Mart.
10: Your all-in-one store.
12: Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
12: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
14: o Villa Amada, across Qualphone,
12: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
15: Let's elevate your event.
16: Elevate your event. Just siguradong ikay mababasayaw.

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM, the home of your favorite all-time

ana na po'y lain. Pagkasunod og mag-ukin gihapon. Papaita po sa inyong relasyon. Iya ganahan mo mangutana. Welcome kayo na inyong pangutana sa programang Afternoon Love Drive. Sa di patamo pa dahil nilang good afternoon sa muang station na CEO ay Lance si Duke Romil Oy. Sa muang big boss si Sir Francis Edward Ubang Disika. Sa akong mga kaubanan na sa Key 5 News FM. Mayong hapon natong tanan. Sa mga sulid sa ka-Key 5, maayong hapon. Sa atong mga mama, papa, ate, kuya, tito ug tita nga naminaw karon mayong hapon. Sa atong mga drivers, security guard, matindera ug tindero nga naminaw usab karon. Sa tanan nga naminaw kung asa maabot ang atuang istasyon, daghang gayong salamat. Ala, oo, na amoy. Ayan na, aturan ng kung anon. Aturan ng tokion, issue on. Ay, nangota na diri. Di kabahin sa gugma. Pero kabahin sa naitabo sa Pilipinas. O, ma-anticlear man taani, o. Aba niya itong porma diri karon butang si anticlear. Ang oras sa mga ka-Key 5, 18 minutos, milabay ang alauna sa hapon. Katong oras, kinatod ka nato sa Mighty C, Alkalina Vitamin C, kinatod sa baka nato sa DTX at Coffee Mix. Stay tuned kayo, mabalik lang ang inyuhang tamsi, tambok na sexy, plus DJ pa. Asya pa man ka.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: K3Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: K3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Papalit sa mga butika. K3Bio.
3: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng K3Bio o DTX500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoson giyod.
4: Dali ra ka maayo sa kat na niginom ka sa DTX500 o D3Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
0: DTX500, mabilis sa mga butika. D3Bio, mabibilis sa mga butika. DTX500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX500, mabilis sa mga butika.
6: DTX500.

0: mga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunchita Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang kung saan ganyan sa OITX 500.
5: So kung saan may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan iyang sakit. Iyan murag ni Muminor ba o makatumar. Bitaw si Estet Ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-estet at tumar Ani?
5: So wala pa din siya niinom ano? Kung saan yung gibati ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan Ani.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabali sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
12: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
11: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
12: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Klinika Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikod ang resistensya sa Klinika Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika.
13: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, o barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na!
16: Palit na!
15: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
16: E&C Mart.
15: Your all-in-one store.
17: Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
17: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
10: og Villa Amada, across Qualphone,
17: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event. Na siguradong ikay mo, babasayaw!

0: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive on K5 News FM.
1: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again.
2: Oras sa K5 News FM, mga ka-K5, 46 minutos milabay ang alauna sa hapon. Katong nga oras, ginatag kaninyo sa lamian nga kape ang DTX Coffee Mix. O ginatag sa baka ninyo sa Mighty C Alkalina Vitamin C. Okay, Ana, nagkagupot na ang among group chat. About aning about sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos. Gamahay-mahay na sila. Ayoban gamahay. Ayoban pwerteng mahaya. Ayoban giaway ang mga supporters. Support pa mo. Say mangod next time mga ka-K5. Kung mubotar ta, di lang tapadalas mga vlogger ha? Kasi kuan maayos kuan maayo lantawa gid ninyo ang ilahang mga records. Inside maayo. Inside akong nabuhay. Kay ma bounce back. Ana bandiri di nakadawat sa suna. Atay mahimo. Wa gid may mahimo mga ka-K5 or wa tay mahimo kay siya gyoy pangulo gibutaran gud na ninyo siya sa una. So dawato na lang gid natong kamatuoran nga napakyas. Mabayo ba na si Bongbong naon sa mo na itag 20 kilong bugas? So nga, ningon ko ni diri ay nga asa ko no dapit nang tag 20 kay moadto sila. Bulungan lang ninyo. Pero dili ta maglabot-labot anang politika ha. Ilaha pud na. Oh, ilaha pud na. Kay kita na ning kamot ra may nagtawa may politikong nitabang sa atoa gigutom ta watay kwarta. Wagay ta maabot, wagay ta malabot sa hinabang. Inagay tataga ginabang inadato na ta. Ilaharasad na. Katong mga nag-away diha, pabota na lang ninyong eleksyon. Dito pili na gyud mo sakto. Sige inyong ibuta. Kami sakto man ta to. Nalugaw lang. Ana, daot lang miss mga vlogger. Oh, hasta kami ato, happy jud mi ato. hapit ni ato mga ka-K5. So dili sa taana ha, so daw ako ika-istorya, dili man ko politikong pagkatao. Ari na ta kay gugma-gugma ra ta ha. Indi tang pakasadon pud ani. Ari ta sa pangutana na mga ka-K5, natin mga greetings. Anya na, balik lang di Jilin ha. Pag-uol kay mabasa na. Atong basahon, hindi padala sa atong usa ka amiga. Unsa man si unsa man sad ning iyang pangutana? Kabahin gyapon ni sa gugma sa K5. Okay, kung kabahin sa kwarta, kabahin sa politika, dili ta na mag samok-samok ha. Bisag layo ang panahon. Okay, siya sa to basahan ang pangutana, gikan sa to usa ka amiga nga magpatago lang sa iyang ngan nga Ashley. I always dreamed of a solemn face. Hello, di Jilin, mayong hapon. Pangutana. Barely believing, starting to think that I'm... Unsay dapat buhaton na sa lalaki nga dili makahatag uga kinahanglan sa asawa. Pero sa uban, naa. Sa uban, abtik. Og lain ang mangayo naa og ang asawa wala. Og laing paa di Jilin abtik ka pero sa paa sa asawa dili. Unsay buhaton ani? Biyaan na or sama sa iyang gibuhat dugangan pod. Para patas ang tanan di Jilin. Daghang salamat.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa bunta o tulog ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o kamay-TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o kamay-TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Ako na ginaot nga na inom na ninyo inyong daily supplementation sa DTX 500 ug MITC. Duha ka powerful antioxidant nga anti-cancer, anti-mutagenic ug anti-inflammatory. Unsa pa jud ang leukemia, Dr. Ramil?
4: Leukemia, Sir GP, mo ang cancer sa dugo. Cancer nga makapikto sa mga blood forming tissues sa atong lawas. Iapil na ang bone marrow og lymphatic system. So kung tan-aw ni mo, Sir JP, lapad kaayo ang coverage aning leukemia.
3: Dunay upat ka main type sa leukemia og kini gibase kung acute o chronic ba.
4: Bisan unsa man nga klase sa leukemia ang nitumaw sa lawas, kini tanan nigikan sa blood cells nga ni mutate og ni abnormal ang function.
3: Correct.
4: Og kini tinuod sa tanang cancer, Sir JP, ang genetic material sa DNA sa mga selula ni undergo og mutation. Ang DNA mo ay nagsugo sa mga selula nga mag-divide ka. Nya,

0: daghan ka nya at a regular rate o kini in due time. Apan once nga makurap na ni siya ang DNA sama sa kaso sa leukemia o tanang klase sa cancer, ang blood cells padayon nga mudaghan o mudivide hangtod nga masubra na kini sa kadaghan, Sir GP.
1: Correct. Technically, dili na makontrol ang cell production hangtod sa puntong agawo na niini ang space sa mga healthy blood cells sa bone marrow o mupatimaw na ang mga sintomas.
0: Mangutana mo nga no, naguba o nagmutate man ang DNA or genetic information sa mga selula?
1: Nga naman.
0: Mangutana po ko. Nainom ba ni mo ang DTX500 o MITC? Diapa jod, niinom ba jod ka o DTX500? Sige ba kakaon o karni? Mga tamis nga mga pagkaon? Gasigarilyo? Inom makahulubog nga ilim nun? Kung yes, ang imong tubag ani, unya, wala pa ka nakainom o DTX500 o MITC, basin maapil niya ka sa mga kandidato sa cancer sa GP. Muna ipait.
2: DTX500! O
3: si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX500.
2: DTX500!
4: Pumali sa mga butika.
0: Ang oxidative stress, usa sa may pinakadakong papel sa pathogenesis sa cancer cells. Giguba sa free radicals ang genetic information nga hinungdan sa mutations. Accelerated ang cell growth sa abnormal nga cell o dili kini mamatay pinaagi sa apoptosis.
1: Mura di lang na'y zombie sa imong blood cells.
0: Yes.
1: Nga ni-circulate sa imong lawas. Kung na kay leukemia doc, ang dugo mao ang medium of transport sa oxygen o nutrient sa lawas. Delikado dyan kung magka-cancer ka sa dugo. Maunang, kinanglano dyan mag-inom kag DTX500 o MITC matag-adlaw?
0: Inom yun sila anak, Sir GP, para layo sa cancer. Labi na dyan kung naamoy family history sa cancer.
1: O, kana.
0: Usa sa mga notable nga sintomas sa leukemia mo ang pag-team-out sa mga bunol o pangapaghubag sa lawas nga dili man sakit. Sige ka gina-nosebleed. Gahubag ang mga lymph nodes. Unya, enlarge ang liver o spleen.
1: Kinsa man ang may taas nga risgo nga magka-leukemia, Dr. Mil?
0: Katong mga

0: heterogeneous leukemia. Nya og siyempre, ang kakulangon sa antioxidant. Sa gingon pa, ang free radicals mao ang nagaguba sa atoang cells ug ang naginusarang paamaagi nga malakian kini is to combat free radicals with antioxidants.
1: Duha ra man di ang tambal nga pangontra sa leukemia og cancer, doc. DTX og Mighty C sa buntag, DTX og Mighty C sa gabi.
0: Pwede pod ang utan og prutas, uh-huh. Pero kinangla na pulo jud ka klase kada adlaw. Nya kung gilisuran kag magkaon ana og mas mahal pod ang gastuson, di mag-inom na lang kag DTX 500 og Mighty C. So join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
1: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Kininasab si Doc Ramil oy seeing maayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM, the home of your favorite all-time

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Purok Uno. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng D3Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag check na ko sa D3Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoson giyod.
4: Dali ra ka maayo sa so kag naginom ka sa DTX 500 o D3Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabalik sa mga butika.
6: DTX

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Kunchita, Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
5: So unsa may tilde sa imong bana de ma'am sa
4: kuan ihang sakit ihan murag ni minor ba makatumar kita sa isit ani ma'am kuan kanang wala yung sakit diri sa bat ang ba abdik ba siya basta maka isit og tumar ani.
5: So wala pa siya ni inom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdala na lang yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabalis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya how?
11: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
13: Klinika Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics, nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Likod ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
7: Mabalik sa inyong mga suki butika.
14: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
15: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na!
17: Palit na!
16: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
17: E&C Mart.
16: Your all-in-one store.
18: Junel Clothing.
19: Junel Clothing.
18: Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
10: og Villa Amada, across Qualphone,
18: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw!

0: somehow bring me back again.
1: Balik ka sa programang Afternoon Love Tray, mga ka-K5. Oras na para mga pinata. Para kuan ba ka ng walang duka? Na binas sa itong mga tindera karon, tindero nga naminaw, duka-duka na ginakuan. Para wala ang duka, mag-detex coffee mix na mga ka-K5. Ay, nakakapina ka na, ka-detox ka pa. And good afternoon na to... Asama ni Ilaya Ayungon. Saya ko nung Papa Marcing. Sa may Ilaya Ayungon. And mayong hapon sa may Himalalod. O sa tanang naminaw sa K5 News FM. Sa may Awaan Ayungon. Santa Cruz, Tayasan. Hi lang ko ni Jillian. Okay, ni John Rio Sab. Ganaminaw ka rin. Salamat. And then, sa itong sender karong hapon na. Sanay ni Ana, punay ni Tambag di rin nung Maman na ida kong problema sa mga lalaki ron kay muadto man sa mga kabat usay kabat si kabit kusog mo ka bit wa may kwarta okay lang tag mga bit nga kana bang libre taon mga bit itong pamilya dupod kay gabungkag kasi mong pamilya na mungkag bukag laing pamilya katangahan ay oh, nganog yun? Disprin mong good na ako to siya. Nagkita migbanik ba niya? Amo ang mga gugma ni balik sa... Pasalamat lang yun mo. Di mo ka asawag or anang asawang isog. Makasawag isog, wat-watun mong po, diba? Then, napoy uban, pakasalo ng asawa. Nagkulang. Unsa may kulang. Sus, pariha rin na, uy. Kung sa nakita niyo sa laing babae, maurasod na sa mong asawa, tagda lang nagpapagwapa, pasiksi diha. Diba, makaingon ka, igwapa, pamanis akong kabi. Ari na, sa tinod ko na, papagwapahan niyo asawa diya, gipili na niyo, pinakasta ninyo na. Gipili ninyo na kay gwapa sa inyong paglantaw. Unya, pila katuig mo, mubati na. O, kinsa may gahatag anak nga, kinsa may nakaingon anak ni Bati Nagnawong. Di na nakabalo mag-atag haggard na kaina, di nakabalo mo tagad siyang lawas. Kinsa man, di ba ikaw pong bana? O, manin mo tagaagdag ang kwarta para papalit o pagwapa. Unya, sa kabit daghan. Naon siya mo? Magkasakit mo, na ikabit, wala. Tinood na. Balik yung mag-asawa. Onsay dapat buhaton sa lalaki nga dili makahatag og kinahanglan sa asawa pero sa uban naa. Kwa ang itim kung nanay itim. Oh, wala itim. Hala, putla. Onsay putla. Kwa buslutang bulsa. Buslan. Pero saglay lang na siya, ma'am. Tagda na siya sa pangabit. Morisulta and then, og lalain mga yun na og asawa wala. Muna'y sakit sa Pinoy. Og lalain paa, abdik. Pero sa paa sa asawa, dili. Oh, magod ni ma'am, usahay ba? Katumbang kong paa sa uban, yatiman, ipatambok. Paa sa asawa, ipaniwan. Paniwang, kayo mo ipatrabaho sa tanan, huwa gabaan. Di ba, inana, ugot na. Biyaan o dugangan, depende sa imuha, ma'am. Kung mubalos ka, duganga. Kung ganahan ka nga na kay Freedom Biyaan. Di na nato, daghanog istorya na. Ala, nga magpaka-martyr gab ka. Ano yan? Siya to sa uban nagpaka-martyr. Ah, happy-happy siya si Iken. Ah, para patas mo siguro. Yung gingon din para patas. Ah, wala. Ah, wala to mama. No, kung ganahan ka, nga, may na kay Freedom. Sagda siya siyang bisyo, biya, ah. Pero kung ganahan ka nga makabalus ka, nga mabati sa niya, ang imong gibati ka ron, duga nga! Wala igong oras, DJ Lynn, mga kakipay, huwag man nasa tapuhon, mag-uban-uban sa programa. Katawa ang engineer. Inke sa inyong pagpaminaw di, ah. Nag-relate ni Ay. Kwarta siya TV niyo, tos milabay ang alas 2 sa hapon. Wala ko igong oras mga ka-K5. Bugman na sa Tamagwanuban, Sim Station, na Sim DJ Grilang Gihapon. Sa K5 News FM. Bye-bye and good day sa

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
5: Hansia Label.
4: Pila na edad mo, Nay?
5: 75.
4: Ano na bagtag mo?
5: Among manang natin ako na baga daw, sakit mo lang.
4: Nag-aalay?
5: Nag-aalay.
4: Ano ang imong ginatumar nga mga herbal food supplements ni Dr.
5: Amo lang yun. D3H, Sag-9PC. Sunod, ang D3 Bio.
4: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
5: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: TJX 500.
3: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: TJX 500.
6: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Alas kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: TJX 500.
3: Mabali sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty-C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty-C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty-C.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Klinika Sport Biotic. Gatunay prebiotics. Nagapaligo sa imo resistensya. Klinika Sport Biotic. Nagapanindot sa imong digestion. O kahatang kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Sport Biotic. You always in good health. Mabalik sa inyong mga suki butika.
9: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
10: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store.
13: Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
15: o Villa Amada, across Qualphone,
13: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Siguradong ikay mapapasayaw.

0: radio.
1: Kampyon na radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming.
3: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM.

0: Gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi mintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, ninajud ko basta-basta mubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
2: Sa mga butika.
1: Wala may ganahan makikistugyan nimo. Tungod sa imong bad breath, mag Clinicas 4 Biotic. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay. O bad breath, Clinicas 4 Biotic.
3: Machoy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, machoy ride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Kidia?
4: Siyempre! Naka-extend ko yan!
3: Basta sa ganyan, driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa manang butika duol sa inyong lugar.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgadugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butik.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunog sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Quirgas Probiotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mangs Probiotic, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-Quirgas Probiotics na adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
9: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakaditoks ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
0: News FM.

0: 2027-2026 aron mapaligon ang seguridad og serbisyo sa komunidad. Nagtigom sa maong kalihukan ang mga legal experts, barangay officials sa panguna ni Kapitan John Alcantara, CSWD, mga estudyante sa Norso BSC og nagkalainlaing advocacy groups. Pinagi sa breakout sessions, gitunduan ang kalalakihan kabahin sa anti-rape, anti-child marriage laws, ang kababayenan kabahin sa Vowsy Act RA 9262, ang kabatanunan kabahin sa anti-drug awareness o ang mga opisyal bahin sa pag-mintinar sa kalinaw. Nagpahigayon usab ang kapulisan o checkpoint, pagbisita sa PWUDS, IEC distributions o mga libreng serbisyo sama sa feeding program, libreng alot, hilot o food pack distribution. Balita gikan dinhi sa K5 News FM Bayawan nga gihatod kanato sa DDX 500 MyTC Clinica D3 Bio DDX Coffee Mix o Extend Food Supplement nga available sa Sarjay Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kinesi ka K5 ayeng D3 Bio makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, ang kampiyon nga sesyon, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ate mga siligano, so kindiyaminaw, report ni K5 ahing makahilos. Dito maglangan mga siligano, so kindiyaminaw, PDIA Region 7. Masunog sa mga dakong at kantidad sa droga na nakumpiska sukad sa 2020 at 2017. Dito maglangay mga siligan, suking diminaw na karoon sa pika sa linya. Kipag Cyril Ripe sa mga report. Kipag Cyril, 85 mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Ang mga sakop sa PDIA Regional Office 7 dito sa Central Visayas ang musunog kini. Sa mga nakumpiskar ng illegal drugs, ato silang kapada sukad na diantong bulan sa o tuig 2017. Diin, ang mga kalukad atong ipagayan sa Regional Office sa PDIA 7 sa Sindal.

0: sunog, Sir Ulrike. Wala ito na gisunog. Ipanghatag na lamang. Dapat ka ng droga, di na nasunogon. Dito na dauban sa kuhan, at yung mga adik mo ito, sop-sop mo na rin. Ha? VP Sara, or Vice President Sara Duterte, suna ni Marcos, matulpa, pag-usik sa oras sa mga Pilipino. Dito maglagay mga siligan, suking so, tumaminaw na karoon sa pika sa linya. Si Kipad Ropa de Miro, Kipad Ropa, ikipad mo, kandos!
1: K5 News FM, live report!
2: Gihulagway ni Vice Presidente Sara Duterte ay kalimang mga State of the Nation Address kon Sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isip pag-usik sa oras sa mga Pilipino. Sa paghinabi sa The Hague, Netherlands, sumasahog bisita sa iyong amahan na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ni pahayag ang Vice Presidente nga wala siya mutan ang Sona o wala sa siya plano ng basahon kini. Gipadayag ni Marcos ang iyang Sona niya itong Lunes at sa hiniusang sesyon sa batas ng pamansa din isugit niya ang pag-amyanda sa Electric Power Industry Reform Act aron tangtawon ang system laws sa bayranan sa kuryente. Gipahayag usab niya nga under na ang ombudsman nga upasak ang mga kaso bato sa iyang agaw nga si kanhi House Speaker o Representante sa Leyte na si Ferdinand Martin Romualdez kalabot sa mga flood control projects gituuhang adunay mga irregularidad. Balita ay sa K5 and UCFM News Center. Kini sa K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Blikog Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tikpaminaw, report ni K5 Rufa de Vero. Kaneng inyo ni Presidente Bongbong Marcos malapit na. Malapit na ihain natin ang kaso doon kay ano, permit pra Speaker Romualdez. Ako, Presidente Bongbong Marcos, sa tinuod lang, ay nagkalain. Munaog na lamang ka. Basig di pa na ma-file. Ay, basig nagkamali ko, ha? Sa kung huna-huna, basig gauna na lamang ko. Tigbasa na ang tubig o magbulag. Di ba? Makapili ba ka sa imong igaga o imong isoon? Di ka kapili. Di ba? Siyempre. Na may mga hong-hong-hong nga na. O, ano yan? Alam mo naman, magpinsan kayo. Eh, bason! Kay

0: kanak-kanak anak-anak. Oh, pero ang nakabalik lang ninyo, wala sa ninyo yaw-yaw ng inyong usir, plano ninyo sa Pilipinas, nang atake man dayon, muna ba o aga pansin dayon, akali, maayo ni. Kay para, dili mo maghisgot o lain o sa mga plano ninyo.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Tanawa ka tayo ka nga, kung sa tawag ato, natunggi iyaw-iyaw ni Presidente Bongbong Marcos, sa'y paluparo ng slangin, ma-erpes-erpes usa to. Ha? Presidente Matay, bang uli ining tao sa Pilipinas, Presidente? Ito ni, hangyo naman ako ni. Dili man sa ingon niya tigpamabata sa Duterte, dili po tayo ingon niya tigpamabata sa mga Marcos. Bang uli ang mga tao? Unsaon na to karon ang mga tao na kanagmaulian ba sa ilang gibati? Tanawa karon ha? Eh, ako raman yung observation eh. Lantawa ninyo ha?
1: Candos Sala. Uban ni Rex Candos.
2: Uban ni Rex Candos.
0: Tanawa, may nanggawas karon sa Facebook nga kunuhay si former Presidente Rodrigo Duterte mugawas ng next tweet. Ah, mama na yaw-yaw ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero ang ICC mangayo po ng record sa atong gobyerno o giusa nila pang proseso ang inakop si former Presidente Rodrigo Duterte. Kung tinahog nga muli next tweet. Pero nakita na ko sa mga dili ganahan kang Duterte. Murag ang ilang hindi na! Kato nil maganahan kang Duterte. Kato nakabayolet sa pagnakop kang presidente, former presidente Rodrigo Duterte. Kung lang taon mo, ang ilang reso, makalabas na pala, makalabas na pala. Bantay yun mo! Ha? Ay, Ginoo ka. Ang kayo mga siligan, so kini na padayin takaroon sa itong mga programang El Castigador.
1: Wag-wanting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Candos. Sabas na komentaryo.
0: Okay mga siligan, so kini na alas 4:24 na. Ang atong cellphone number na pwedeng matawagan o pwedeng matiksan, 0999-537-2151. Mauna ang mautawag mo na ko or musumbong, pero ayaw mo makig-text, man. Kahit makabuisit na. Diyan sa'y, basahan na mga mensahe, hindi ba sige, paabot na sila niya. Naitawag mga siligan, so kini na, hello, mayong hapon!
3: Hello, Rex, mayong hapon.
0: Mayong hapon, sir.
3: Mauna'y ginainon, Rick, na ang sunan ni BBM may halong binutbut.
0: Ano man, sir, makaingon ka nga. Alam po pag-ingana, sir, nga sagol binutbut ang sunan ni Presidente Bongbong Marcos?
3: Dili man, Rick.
0: Presidente, bayan ako na. Gibutaran, bayan ako na. Sakit para na ako. O sa may binutbut ato nga istorya?
3: Bigan ba siguro, Rick, o kinsa imuhang pautan man. Ang iyang saad sa una, 20 pesos ang bugas.
0: Tinood bita, naanangga, gatuyok na ron.
3: Tinood, gatuyok. So, nakapalit ka.
0: Wapa ba ni Abot Dere? Mabot mo na Dere sa ato.
3: So, akin mo gabi mo, Rick, na tanang istorya niya sa suna, ang dili ginako matuhuan, Rick, mga tinood.
0: Nagkakanagigo niya nga mopile sa kaso o itagaw, di ka matuo, ana, sir.
3: Oh, mohimo si og ratit padong sa one outer space.
0: Maghimo siya og
3: ratit.
0: Basig ya mga tao mas si ratit sila sa.
3: Ano mo gud mo ret? Kuan mo ta? For class o pit class ta? Sa public. Na kuan na
0: kita? Masod. Pit class or for class? First class tayo!
3: Ito!
0: Tanawa! Nagkalisod ba ta?

0: May nakita ang kwarta!
1: Kaysa akong lang tao, ang mga first class country lang ang makahimo ana.
0: Ngayon, kanang o sige ingon niya katong space, ha? Bracket?
1: Space bracket.
0: Di, basi, ano pasabot niya ato, ang iya mga tao, kailangan, magbaba na ako, gawa na kayo ng racket niyo dyan. Racket?
1: Ibrahan siya kahay, kung baga.
0: Okay.
1: Kaya naman, Rick, nga naman kayo sila kung nga naman.
0: Ang nga naman, sir?
1: Bilyon-bilyon ang gastuon, ana, Rick.
0: Mao ba?
1: Na samantala, daghan pa kayo sa problema sa internal na to, Ginoo.
0: Di, daghan man tagwarta, sir. Kung bilyon-bilyon ang budget, daghan man tagwarta, di malita gani.
1: Mao, pinood. Pinood na na. Pwede na lang nila mahimo, Rex.
0: Atong...
1: Pero murag dili abdan ng mga pila kadupa mo buto.
0: Di, namay, di sa likod na murag kawayan rin kay murag dabong. Kanang murag dabong, himo mo na.
1: O at least, nga tinsya o himo ko ang bracket. Pero pila kadupa mo buto, mingo mo siyang pilyar. Hindi ko rakot na nagban. Bilyon-bilyon na rin, pili na basta-basta. Ay, sa ubang lugar ng Rex, ang gasto nila, balik, pila ka dolyar, bilyon na dolyar. So, mabili ko mo to, Rex, amot na gano'n man. Kumutuo sila.
0: Sir.
1: Ikaw, mutuo ka?
0: Sir, ako, wag na tayo mo kay Presidente, nagod ang istorya mo to, oh, good ko.
1: Ikaduha. Katong ngayon siya gihikay na ang kaso ni Martin Romandez?
0: Normal hikayon! O sa may ipasa ni mo sa korte, o gini mo hikayon ang mga kaso?
1: Ganoon.
0: Hulat-hulat lang.
1: Ingunana, mautangan ako, Rex. Ingunana ba kadugay ang paghikay ang kaso?
0: Depende, sir. Kaya nasig madismiss o niya. Kalit. Kinahanglan. Himayon yun.
1: Pero siguro, kabili pa na kalyado, Rex. Sunod bulan. Kung hindi pa nakalyado si Martin Romaldez, sunod bulan.
0: Ay, sir, trillion ba yung gisgutan? Kinanan, tarungon yun ang kusay. Kaya ba siyang madismiss o niya?
1: Kaya nakita ni mo, makulita, pilar ko sa bulan.
0: Ay, gabay raman to.
1: Si Dingoy.
0: 75 raman to.
1: Si Dingoy, pilar ko sa bulan.
0: Sige lang, sir.
1: Kalaban, ma'am.
0: Tawag lang ka o nagbalik, sir, ha? Tawag lang ka o nagbalik. Kaya iwan ako yung oras mo advertise ko, ha?
1: Sige.
0: Salamat, sir. Kasi, pagbasahan na gudyan siya ng mga mensahe niya. Okay, maraba o ga, karag tau-tau, dali, mga pangalan lang. Paspasin na. Sige, bira.
2: Gika ni Ethan James Sarmiento siya ngayong hapon sa
0: Rex. Ay, si Ethan! Paano si Ethan? Sige.
2: O gika ni Kurambus Upaitan na siya ngamaulang ng hapon idol. O gika ni Junjun Binabento ka sa mayong hapon sa Rice, watching Ayungon Maria Salve Karinal o Musing Karinal. O gika ni Makimake siya nga mayong hapon sa Rice Candos. Shout out to K5 News FM Dumaguete Digital, watching live here in Bulun sa Dacos, Nuevo Tanhay. God bless, thank you sa pagbasa dyan si. O gika ni Julie May, dila ko siya mayong hapon sa Rice, pa-shout out ko sa akong family sa May, Banawi Pampluna, Mama Beverly, Papa Edwin, o sa akong manghod nga si Abigail. Thanks sa Rice, watching live in Kamanhak, Dumaguete. O gika ni Joe Iba sa siya nga high idol guys sa guwapo idol ng masa. Have a blessed Tuesday. Detect with mix na super kalami ang pink kanunan idol. Watching live, Junk Shop City, Lumboy, Barangay, Tugas, Tanay City, Philippines. Pabuhay, I love you all. Much done, like and share from Joe Iba San with love. O gika ni Otirom Rafa siya nga good afternoon sa Rex. Sir Jan C, Detect with mix lami kayo. Shout out Joseph Lurie, Marites Arellano, Ruby Christian, Aileen, Hannah Joe Iba San, Budloy Marisa, Prisip, Elbert Rose Samel, Buye Trini, Toto Digit, Tata Digit, Oliver Isko, Jumar Jr., Tanananaminaw, solid listeners ayon ngon tayong sa Rex. O gika ni Alex Kajinti siya mayong hapon sa Rex. O gimong mga kaubanan din sa Radio Station K5, permining galantaw sa imong program from San Miguel, Bakong. O gika
0: salamat!
2: Ni Daddy, K5 News FM siya nga live hook up here in K5 News FM, Sikihor. O gika ni Nancy Dantano, siya nga good afternoon sa Rex, pa-shout at ko sa akong bana, Dere Always Me, naminaw ni mo sa Rex dere sa Bukid, Barangay Sayin, Kayasan, God bless. O gika ni Ara Chabi, siya nga shout at ko ni Ate Gisa sa Bandal.
0: Pa, trapuhi kambit ni Salamin, kaya hindi ko kakita sa gawas, murag na ata sa aquarium, Ha? Patrapuhi kay... Basigi, sniper na ko rito. Makilid o niya ko na rin. Ha! Ato sa tasapikas na wak sa pipila ka mga pabalo. Engineer Bell, Kandos!
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: K3 Bio. Kasi Florazel, before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katapis. Inaagkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakatapi ka na. Nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Paday si Shella Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O sukad na kainom ko anong tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero yung time, himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
5: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Mapalit sa mga butika.
11: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
12: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
6: mabibili sa mga butika.
12: Memory Advanced Syrup.
13: Forbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Forbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Forbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Brig Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, ginyo bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o ga makalingaw ng exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
2: Sibulan Cockpit!
1: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit!
1: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likod nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: adunay special nga fixtures nga 3 wins and 3. Nga mas makadugang pa o excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit!
1: Ano na pa'y dugang pang mga pa-premium? Kung sa pa'y imong gidugayan?
2: Sibulan Cockpit!
1: Palao! Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus. 0975-347-5448. Okay ni, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit!
1: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit!
1: Labok na bay!
2: Sibulan Cockpit! Ang Sibulan Cockpit, adorab sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
3: Bisita na sa Sibulan Cockpit!
4: Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swak Pangnegosyo with 3 years free preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mao na kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dizin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdizin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
5: Dietary Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang Dietary Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
5: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
7: Ang Visio
5: nga may Dietary.
7: Kapalit sa mga butika.
5: Dietary Bio.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka ba?
8: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko. O aduna pa'y mutuhaw ng itong mga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga. Surayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw. Naumpuan na dyan akong gibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong.
5: Mighty C!
7: Mapalit sa mga butika.
5: Dietary Bio!
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang Dietary Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
5: Dietary Bio!
7: Ang Dietary nga may Visio!
5: Ang Visio
7: nga may Dietary!
5: Mapalit sa mga butika.
7: Dietary Bio!
5: Dietary Bio!
13: Ako si Inara. Tasod kayo ang akong blood sugar. Ako ang isolay ng inom ang Dietary Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: Dietary Bio! Ang Dietary nga may Visio!
7: Ang Visio,
5: gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o DTX 500.
15: Highly recommended
14: sa mga eksperto.
15: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
16: No one ang makauga sa kama.
17: Masinug.
18: May diabetes ka.
19: DTX 500 na.
20: Ang DTX 500.
21: Adlaw powerful extract.
22: Nga phytochemicals.
23: O antioxidant.
24: Nga gigan sa palaya.
25: O de-sugared sugar cane.
26: Mga organic compound.
27: Nga effective.
28: Matok sa sakit ng diabetes.
29: DTX 500.
30: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
32: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy ng pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Ah, nag-Mighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pun akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
17: Oras alas 4:42.
0: El Castigador. El Castigador.
17: Okay mga siligan, so kinti paminaw po na yung takaroon sa itong programang El Castigador. Paliyo, kung kontak ang aki Padre Bastillo Engineer, kung kumusta nang kahimtang karon sa gawas, kay medyo ang atong kalibutan karon murag ulan-ulan. Paliyo, kung kontak ang aki Padre Rewind. Good PM, maupay akong pag-abot. Gikan Cebu, nakait yung kukanding. Nakait yung kukanding, kakanding, pero pag-abot na ko, Diyos, sa unan, na lumos ko si Rex. Puerta ang kusuga, boy, di laser na. So, ayaw magkumpiyansa ka itong uban na magmotor dito, kinahanglan na amoy ringkot. Tanawa lang karon din ha. Nato nakita karon nga mga estudyante. Ang mga estudyante karon makaingon batang minus na karon ang mga pipila ka mga ginikanan nga murag dili na bitaw kaayo ang mga ginikanan karon mumay-may sa mga estudyante o ilang mga anak. Maymayan ninyo inyong mga anak nga kanang maestro inyong respetuhon. Pero unsa may nahitabo? Ang maestro, gitabangan ng kulata sa mga estudyante. Oy! Murag dili maayo ni nga balita. Iliman mo ang maestro gi-attack panahon sa panting resis. Gusto mo mulantaw? Ay, pagawas na ko. Usa ka maestro gi-kulata sa mga pupila ka mga estudyante gitapukan. Oy, kita nga mga ginikanan, ako bitaw, ako mga anak, sige, ipagawas na rin dyan. Samtang gayaw-yaw ko dali, lantawa ninyo, o sa kamaestro, ginalusong sa mga estudyante. Sus, ginoo ko kanoy, patay! Gisumbang sa usa ka estudyante, tuana, gitabangan ang maestro. Kanoy intaw sa maestro. Gidalusong sa mga estudyante. Pagigapos. Dili maayo. Mauna kita ng mga ginikanan. Ang atong mga anak, atong yung advaysan. Wala mo respeto ta. Isip maestro. O magulang pa ninyo. Respeto mo. Pero usa may nahitabo. Gitabangan. Ang usa ka maestro sa mga estudyante. Be, kesa nang kondre. Mga estudyante dere sa Negros, ayaw mo paging ana, ha? Ah? Problema po mo ingon kung mga estudyante sa Negros, masig sa Negros, pumita mo niya. Ay, Ginoo ko. O, tanawa ninyo, ha? O, tanawa, maestro, tanawa. Pak! O, gidalusong, pak! Ito, ana! Dili, maayo. So, mauna kita, nga mga ginikanan, kanabang, dili ba na ito pasagdaan ang ato mga anak, panahon ang ato mga anak na naana sa balay, ato dyan may mayan ang ato mga anak. Nga na? Pag-abot sa eskwelahan, okay raman ang barkada, pero ayaw mo anang mawadaan mo respeto sa inyong mga maestra o maestro. Dili ba yapudlalim ang trabaho sa maestro o maestra? Mauna akong anak, namat ko'y laki ga eskwela, dirira sa Dumaguete, ko malambigit kami kagkabuang or malambigit kami sa sumbagay maski pagsala nimo una akong tikog bitay anang simpos oh tinawad na may pagbutings ka na ko pang gigutom ko kay adan ang tikog isnak o biklon ka sumbong sa maestro Ayaw ka nang dayo kag hunaton at kay. Kani akong anak po siya ni pagkakuan po. Gabitay-bitay ato mga sumbag-sumbago na nang malay. Madili na po hindi. Asa mo nga gamito na siya nga. Masin ganyan mo bikin na ko ayaw. Wala na siya ka nang imuha para exercise lang na. Ayaw na gamita sa classmate ni mo mga ulata ka. Sa ukunahan na ako di ko di, bisa kunahan ka niya gan. Ya, o sabay ako himoon di ko, sumbang ako kay kukan buson. Mana kita nga mga ginikanan, lantawa, dili maayo nga ato ng palaminan, panalaminan. Tanawa ninyo nga, usa ka maestro. Kita po mga maestro, maestra, dili lang po kayo tapalabi po o pag-istrikta o istrikto sa mga estudyante. Kaya mga estudyante karon lahi na. Lahi na mga estudyante, engineer! Eh kami sa una, kakita may maestra, tuyo-tuyoon pa na mo, engineer, das mo ng maestra. Kaya para sugoon ni. Proud na yan po sa una, sugoon pag maestra, iiris ng bakbo ka, iiris. Abdi ka na ito, sugo ko sa maestra. Karon lahi na. Lahi na mga estudyante rin. Bana, ito, takbo! Dito bang, pak! Di ko latag maayo. Naanay ko at engineer, naanay ka ng sound? Ibigaw ba, ato ka nabi? O sa gitan na yan, bilang. Sus, ginoo ko. Ma, gapat na! Di ko latag yung maayo, maestro, to, pak, to, pak! Kulawa ni maestro dyan, pero wala na may respeto sa maestro. Jesus, Ginoo ko. Ito, gigapos ang maestro. Gigapos! Na! Pero kaming umama, mga pedro na mga bugay mo, gulgin. Jesus, Ginoo ko. Usap po ni maestro. Looya sa maestro, oy! Pastilan, Ginoo ko. Hoy! Bida, engineer, bida. Maghilom daw ta, ha. Usay lalis nila, bida. Maghilom ta, bida. Kuan da engineer, maraga naimali ang maestro kay ni una man dayon. O gitudlo-tudlo man niya, pero do pa des. Class, gimang gidalusong. O di dili maayo pod. Bida pero maski ra. Bida. Ang maestro ato kato nagkabarong man diba, bida ato lang taon. Be. Be ato gusto ni engineer be. Isugod. Tekan. Bida. Hilom ta hilom. Maestro, manguna ang maestro engineer. Oh, adili, to ana, nagdasmag na mahinuan. Dili maayo ni. Eh. Kan tumiuna pa bang ti maestro man to, kanang katudlo-tudlo siya. So ang iyang gatubang, ang pikas, ang likod na mga estudyante ng kursunada. Bida, usbondo na ito, engineer, bida. O, kana, lalis. Oh, niunag na losong ang maestro. Nasa likod, bag, igo. Dili maayo. Ala, si Tibira! Na, sige! Sumbag! Mane. Mane resulta. So, maunay, resulta mga siniga ni Sokin Tignaminaw, kang maestro may una mo ni Dalosyo, pero wala man takabalo ko say pulot dulo ana, ambot ng ana, o say kisagi nanguna, o kisagi rason.
1: Mag-wanting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na, Rex Kangzo, paras na komentaryo. Rex Kangzo, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
17: Okay mga sinigan, sokid mo na para ang takaroon sa itong programang El Castigador. Basin ang Maestro Rex Ibn Minyo Karibal sa estudyante, bunog noon. May punto po Sir Boy, no? Kaya ang maestro, mahigog mamaya po na sa mga estudyante. O niya ang estudyante po noong naiuyab. Masakitan po siguro ang dughan sa estudyante. Ano lang, Sir? Ano man, Sir, imong giligawan ang akong uyab? Masig maubat ko. Pero kanil ato, Sir Boy, tagda raming ato. Mahibala na ito na rin kay... Daantuan ako na siya mahinunda na buhay na asa ni Dapit. Ha? Pambasahan na dyan siya mga mensahe niya. Kaya ba sige, ingon yung umanrum, dugaya po din si dyan si mubasa o mga mensahe. Sige, basa dyan siya. kasing daghang kapaabot niya nga waman gibasa ni Jesse atong mga mensahe. Kapo ba si Duslo ani cellphone? Basa.
2: Gikan ni Radi Caballero usima siya nga si Rex Pashat at kumam Mayet Salvador ati Madeline Hamandron. O gikan ni Aldrin Bilo pa siya nga si Rex mayong hapon si Paog lanog na pugkadari sa Bandula Kabang barangay alang nila naman huyod o Pashat at akong mama muna papaunyo ti Bahunggas Gamay ti Joy Ibasan ti Bangay Elpidya ti Liti Lula Rose Lulo Roger o sitanan nga naminaw dari sa manhuyod salamat sa Rex sa pagbasa o gikan ni Ver Canyone siya nga mayong hapon ki 5 Rex Santos.
17: Kinsan ha?
2: Si Ver Canyone.
17: Uy! Ang akong idol ha? Si... Ah, mga palangka! Kuya Ver! May hapon ni Mubek, Kuya Ver. Sige.
2: O gikan ni Ludi sa Pitanso siya nga good afternoon sa Rex. O shoutout ni Dado Borromeo. O gikan ni Abit Gumawan siya mayong hapon ay Rex. Kaluoy sa maestro, wala na respeto ang student karon kung sa disiplina. O gikan ni Nancy Laguno siya mayong hapon sa Rex. Watching from Barangay Kansumalig Bayawan. O shoutout ni Junali Cadilinha.
17: Kami sa una, katong iyaan ako, engineer. Kusog tumangusi. Ito maestra kong iyaan. Pag no, magtapon-tapon man yung maestra, magtapon-tapon. Mahibal ang manamo itong among iyaan o musulod mas among classroom. Kay magtagok-tok na ganing hayo. Maana ganito, engineer, ho? Ah, iyaan na mo, ah, iyaan ako na. Ay, hilong dahil yun, eh. Ito, apo, iyaan, bada po sa una, ma... Ah, makabalo na mi. Pero karo mga estudyante, di na madalang estudyante na madalang. Ay, Ginoo ko. Ay, mga estudyante, magrespeto mo sa mga maestro at maestro, ha? Kay, dili na lalim ang ilang trabaho. Manti ang nagdika sa eskwilahan, pag-abot sa balay, napa na kuri-kurio nila ang sa panadi. Ayaw, pagrespeto mo. Kung kasabaan mo, hindi mo kadawat sa kasaba, sumbong mo sa imong mama para ang imong mama maadto sa principal. Ayaw mo anang musukul-sukul mo sa estudyante. Okay, nakaroon sa pikas niya. Sir, may hapon, sir.
3: May hapon.
17: Sir, may hapon, sir. Nakakita ka sa kuang hapon? Sona?
3: So, nakakita ako, sir. Pero,
17: atake man na si Marcos. Atake na yun.
3: Ayaw, sir. Kanang, ay, sir. Ako may simpatiya. Ano simpatiya? Tuloy mo, sir.
17: Oo, sir.
3: Ay, nibutar ko yung mga ganyan niya, nibutar ka na niya.
17: Ah, nibutar ko? Eh, bala.
3: Oo, simpatiya ako kung insulto ko si DBM, simpatiya ako sa mga nasipitan. Ito nga lang, nibutar ba?
17: Ah.
3: Lati nga ni Bitara.
17: Hmm.
3: Ay, ano yung siya nga, I love you, DBM.
17: I love you?
3: Niya. Oo, niya.
17: Wapo, reply ni DBM, I love you so. Ah, I love you too. So,
3: Dito, Sir Rex.
17: Oh, tinood na, sir.
3: Sa kagahing ulo ang Pinoy Sir Rex ba?
17: Hmm.
3: Paunay na noong kagatong tari. Di ba?
17: Naunay ita.
3: Hindi ko talang Marcos. Marcos pa rin.
17: Oh, Marcos pa rin.
3: Pero kanyang racket si Rex ba, Sir Rex ba?
17: Hmm, kanyang racket, racket.
3: Wala. Nabito naman ang nag-control na scam.
17: Oh.
3: Ang tinong na sa racket maghimog scam.
17: Sa racket. Patay, masakitan na po ito, anak, sir, ka na mo, ingon ka nga, ato na po sa, ato na po mo iskam sa racket, kaya ang blood control, matay.
3: Tapak naman kayo, blood control, sir.
17: So, dire na po sa racket sila, muracket na lamang sila sa racket.
3: Oo.
17: Matay.
3: Ang racket sila sa racket, sir. Kanya, wala ko ka pagigan ni Atay Digong, sir.
17: Hmm.
3: Kung tinuuna nga, mabalik siya, o sa adlawas, next week, o ano
17: ako, sir, ang ingon nila next week, pero walay target nga adlaw.
3: Magsugod din yung pangandam niya kung mga amigo, kay wala na sila kapalitan, kinalanggap natin karun, o kuhan kaming mura o correct count, ba?
17: Pero, sir, ako, sir, ha, dili sa ingon pagdipinsa sa mga Duterte, dili ingon sa pagdaot, kung okay, nakasala, kung nakasalaman si Rodrigo Rua Duterte sa mga human rights sa mga tao diri, pailan lang kaso diri, patas man ka ding atong korte diri, pailan lang kaso, tabo ulit naman to diri, presuho na ang makasala.
3: Sir Rex.
17: Sir.
3: Ang kaso ba, dalang di file sa ICC, 2019 pa na, o 2018 pa na,
17: sir.
3: 2020 pa siya ato.
17: Sir, balikin kong tawag ko niya, sir, kay critical akong oras, magkulo kami doon, sir, gahinig ko sa mga oras, sir, ha?
3: Mag-racket ka,
17: Sir. Mag-racket ka. Racket! Okay, salamat ka, Sir. Okay. katong nagsumay sa akong programa, murakit sa akong dinan, murakit ko para masilduhan mi. At di mi marakit ni Rayba mi sundo. At sa atas sa pikas lawa, Engineer Bel Candos!
4: A5 News FM, sharpening the lives of the Filipino.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500.
18: Mabalik sa mga butika.
20: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinderoso.
21: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
20: Kanunay na tong madungog ang pulong nga inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX 500 o Mighty C?
21: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini. Sama sa infection, pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
20: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mupagawas sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response. Sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran, ang healing process maabtan og pila ka oras, abot sa pila ka adlaw.
21: Kana kung inflammation, Sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation, kini kay magdugay jud ni.
20: Yes.
21: Unya sa kadugayan nini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs. Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag-DTX 500 og mag-Mighty C, Sir GP kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tulumanon nun, Sir JP, aron makontrol ang inflammation. Maayo ra kung ang inflammation anaara sa gawa sa lawas. Kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglita na nakini sa sulod sa imong lawas. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
20: Yes.
21: O mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili maka-atake ang mga toxin nga musulod sa lawas.
20: Ang chronic inflammation, adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain, or even chest pain. Ug kini magdugay ug binulan o tinuig depende sa kaso niini.
6: DTX 500.
22: Ako si Mario, ako ay diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
21: Kung regular ka or sige-sigig ag-inom og DTX 500 og Mighty C, Sir GP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas, makurit yun na niya.
20: I agree.
21: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation mao ang autoimmune disorder. Pasabot ng imuhang immune system ang sundalo sa imong lawas, mismo ang gatake sa parte sa lawas,
20: yes,
21: nimo nga wala tuyo a. Sige kung gibalik-balik jud sa ato ang programa nga ang bugo nga immune system ang nag-atake sa imong lawas mismo. Kung asa dapit unta ang iya nga depensahan. Dako ang matabang sa Mighty C o kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa Mighty C o DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
20: Yes.
21: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols o pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants o anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP kadadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones o hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys o thyroid gland.
20: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala ni ining hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes o cancer.
21: Kung diabetes ang isgutan, Sir GP, wala na ilain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes o DNA o kini tungod sa oxidative stress o uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang Mighty C.
20: Ilabi na kung sige kag exercise,
21: yes,
20: taon, prutas o
21: utan,
20: intermittent fasting. Og likayi ang pagkaon sa tamis og karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
21: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
20: Yes!
21: Mag-DTX 500 og Mighty C na. Ayaw nagulat nga magka-cancer.
8: manager ka pa.
20: Of course. Wa na dito igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinoloso.
8: Ako nasab si Dr. Ramil oy saying maing panglawas ang pingan.
20: Dili abusuhan.
10: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Wa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mapalisa mga butika.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atong nga suplemento.
2: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months of pagte, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times. Sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistudya nimo
2: tungod sa imong bad breath.
1: Bang Clinicas Spore Biotic, pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
2: Clinicas Spore Biotic,
1: pinapaundan ang pagdaghan
2: sa bad bacteria
1: sa imong baba.
2: Nga hinungdan sa tooth decay
1: o bad breath.
2: Clinicas Spore Biotic.
3: Mag-joyride man to, bigga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, kidya?
4: Siyempre. Naka-extend ko ya.
3: Basta sa ganga driver. Extend, lover.
5: Extend Supplement for Men.
7: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinom dom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. At duna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takpayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise. Isa, makahatag kini og maayong kombinasyon sa range, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
8: Eye Care Drops, ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops, magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid, mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops, mabisa para maiwasan ang dry eyes, ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
9: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
10: Step into the new world of creative t-shirt printing.
11: Step into ads t-shirt.
10: Create your brand.
11: Create your design
10: on t-shirts,
11: polo shirts,
10: full sublimation shirts,
11: DTF,
10: embroidery,
11: corporate giveaway,
10: and more.
11: Ads
10: t-shirt
11: printing.
10: We customize.
11: We design
10: right
11: for your lifestyle.
10: Ads
11: advertising.
10: Call now
11: at 0967-044-3933
10: or visit
11: at Loxin Heritage House,
10: Loxin,
11: corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
10: Also check out
11: ads advertising
10: for posters,
11: invitation cards,
10: tarpaulins,
11: indoor and outdoor stickers,
10: signages,
11: acrylic buildup,
10: stainless,
11: brass,
10: neon signs,
11: and more.
10: Ads advertising
11: located
10: Silliman Avenue,
11: Dumaguete City.
12: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
13: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa e sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawag sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
14: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Aniya na ang lugar na pwede ka magkanta kung murag walay naglantaw ka nimo.
15: I've been my best.
14: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas imbakada imong pamilya ug ha ipinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug adto na pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV.
15: Gikumot-kumot.
14: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, karina ka sa Kanta Haray Family KTV. Ana silang himutan sa North Point, Iscaño Beach, Piatti, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
16: Bitri Bio!
17: Ako si Elena, gainom jud ko o Bitri Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
16: Bitri Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali. Gasang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka ang mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka sa
16: DTX Coffee Mix.
20: Mabalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
21: Dugay ka nabang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline na vitamin C. Makatabang sa paglihay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
22: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: D3 Bio.
23: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
20: Ang Vizio
16: ng may D3.
20: Kapalit sa mga butik.
16: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: Kapalit sa mga butika.
16: D3 Bio DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butik.
16: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mo to nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Sumana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C, epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ug hunag sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
2: ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero. Pinakabalaga.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotic, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs 4Biotic, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotic, pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas 4Biotic na adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-guabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara.
7: Tajud kayong akong blood sugar.
6: Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
9: Oras alas 5. Engineer, alas 5:16 na. Tawagin daw, ukuntak ka si Kipadre. O kung sa sitwasyon, naana, daladur dyan. Good PM, si Rex. Malayb jud pud ni og makabati ni ninyo ana unsa usa ko shabo unsa ko shabo og makabati mo nako malayb pud mo kapen Boss Rex murag dili mag lagyo og talent ni Paring Bear Kan Yunis Mahimar ni sa amlan. Asan ni? Boss Rex, murag dili mo maglagyo o talent ni Paring Bear. Kan Yunis. Ama o ba? Ama na kuya na si Kuya Bear. Di madalo po na. Tinuod ng imo.

0: 什么能进来
1: ？OK， 不要感动什
2: 么 ？K5 News FM Live Report。
3: Yes, menghapun kita Dex.
1: Menghapun pre. Menghapun, okay pun kita repre.
3: Yes, kita Dex.
1: Asal location ni mo karon pre? Asal location ni mo ron?
3: Fine, actually, dumagate na mi.
1: Okay.
3: Hindi na kita Dex, okay. Ato na yung lumduma, tumiaging si Mana, itong pizza, ato huwibis.
1: Oh. So,
3: pizza, huwibis gani, kita Dex, pizza na. Atong sa pizza na, July, atong huwibis mo.
1: Katong huwibis? Katong huwibis, next week pre. Kuhay pizza, maybe. Kuhan pre, kahit kuhan naman takaroon, di ba? 22, next week, 26.
3: Kung wala pa yung pizza stand high, 20...
1: Wala pa yung pizza stand high? Kuhan, 26, huwibis magka? 16.
3: Kung pa, dili, at kung sige naman yung skipper, guys, atong pizza 23.
1: Ah, 23, okay pre, sige. 23.
3: Balita mo itong informasyon na ubay yun sa mga tunanan o sa estudyante sa lungsod sa mga sa Geneva, no? Demon possessed. Ganun naman, no?
1: Oh.
3: Atong ulagi. O dito, thank you for us. Atong gikwaan o karon atong giyanto ngayon ang mga pari. Itong pakaya ng tag mga general nga explanation na nung mahitabo ni na ng mga kwaan at ang mga demon possessed. Okay, Fabrex?
1: Okay, pre.
3: So, muna kayo, Fabrex, si, nahinabi na to kay dito ta sa kwaan, dito ta sa San Jose. At pagsarado din ron opsina sa Jose, ang konbento, ang church, sarado.
1: Nga naman!
3: Ilang off, binaron Tuesday, ilang off, kay Fabrex.
1: Ah, Tuesday, ang ilang off, okay.
3: Okay, malumang ka pa Domingo, Lisbano Domingo, busy sa Lalonis. So, anyway,
1: okay.
3: Padilulugamang ta dito sa Sibulan.
1: Sa okay.
3: Sa Pumbingko, Sibulan. So, hinabi si Monsignor Heruela, Gilo Heruela, ang Paris Church niya karoon sa Sibulan. Although, okay. Manasap, si Father Paddy Marino, no?
1: Si Father Marino.
3: Paddy Marino. Oh. So, muna kay Fabrex na, wala gina. Matod pa, no? Ang kanilaging simple na pag-explain na kaning hinay o gula sa pagtuos Ginoo ang mga kabataan.
1: Ah, maudi, ha? Tinood na, pre. Sa tinood lang, pre, ha? Tama to kang father nga ang mga bata karon minus o pagtuos sa Ginoo. Kaya kami sa una, pre, alasay, pre, to ano may sa likod sa among lola. Maingon akong lola, sunod naman, mag-uras yun na ta. Ah, dito may, galara yun, dito may kagaw, iksoon. Karon, wala naman!
3: Angelus na, Angelus.
1: Oo.
3: Angelus
1: science, no? Oo, mayroon naman akong mag-grocery na ta. Kaya di, kamuto mo na, ang among kwa na, dupre, ilalong bugan, pangkusiyon man may, ah, ito pa, ito may galuhod po din dito.
3: Wala kayo, Gita, ba? Sa loon, napoy ka nang ginagawag niya na, parang tungkol sa hinay na itong pagtuo o sa Ginoo o malaging mga kabataan no karon na dahil ginatawag nila nga kaning demonyo kay Fabrex may itong pumaagi nga makasunod pumaagi nga makasunod na una ni Kifers kanang sa balay matod pa ni Father John Heruela o Monsignor Heruela kaning totoo lagi pagtuo na ito no? Ano bang ihatag na nimo no? Ihatag na nimo diha na lang pag yung may tutuos yun o, hindi na naman kung tutuos sa usa kabutan. Sama sa habak, kinabex.
1: Kanang habak?
3: O, tangkil.
1: Oo.
3: Wala bang imbis na maampo ka sa Ginoo, panalibdan ka, magsalig na sa mga habak?
1: Ay, kung ingat rin magsalig ko sa kong habak, habak ko'y habak. Kaning uban, magsalig na lamang sa habak.
3: Palagi. Magsalig na lamang, imbis mo ampo ka sa Ginoo, sa mo para bantayan ka, di ka mas magbagadautan.
1: Dito.
3: Dito lang, ah, okay rin, ako'y habak, gili makasulod na ko ang dautan. Ananas niya.
1: Ah. Mauna, di na, malimta na nila ang Ginoo. Mana, pre, usahay. Ang Ginoo, mana, magpasalamat na punta, pre, nga nailinog, bagyo, usahay. Kaya kanyang mga tao, usap pa kadumdum o Ginoo, bagyo, linog na.
3: Ah, tinawag niya, pre, Rex. No? So, balikan ako ng habak. Unyara na bagyo.
1: Ah, sige, kanang habak, kanang habak.
3: Kaya nalang ito-to, okay, Marmex, basta balay, no, magto-to, tanga, isa pa ng ubang tinuang, okay, Marmex, na mo, pagbutang kay di ug kuan kana.

0: Loya, butang kayo mga ahos, naging kamasod na ng mga dautan, tangkil-tangkil na lang mga diha. So, anak lagi kayo, Father, muna yung isa ka mga punto matupan ni Father Julius Ruela nga. Weak point na siya. Katungod weak ka diha, diha musulod ang demonyo.
1: Kahit makita nga weak ka.
0: Oh, kay imo mong isalik imong mong pagtuo diha na lamang sa o sibuyas o mga ahos o katong mga luya.
1: Mga suka-suka, tangal, mga bong-bong-bong-bong, labi na mong kilat.
0: Ang mga lana-lana kay pagkakalata na yung mga gamot-gamot. So, pagdala-dala ka na, so maragang imong pagtuo, imong safety, imong pagtuo sa Ginoo, wala na nanakasalana.
1: Tinuod na pre, tinuod na pre, kaya ako isa po ko anak nga murag na igo sa imong istorya. Kaya sa ora mga gulang-gulang, mangligaw gani kag babae, lang tao ni mo ng bonan. Kung doon ang kanang star, manligaw ka, Jesus! Murag kong buang pinaabot mo doon, namisinta ko ama kong gisugot. Dito ma kong gisugot sa bomba, pa atik-atik ko kong tubig.
0: Muna sa Bimaray, so, tuon lagi ang pagtuon ng pagtuon sa Ginoo, hugot ng pagtuwala na.
1: Correct.
0: So, ito nang ihatag nito sa mga ilana ng mga butang, mga lana-lana, mga dasang gamot, ang nabira ka na sulanan sa epicure oil, Bimaray. Kita ka na rin dasang mga gamot.
1: Oh, kanang butang na ng epicure oil. Dangka na niya simbahan niya sa kwampiyo. Dapat ibawal niya ni Pader ka nang das, simbahan ka. Dahil mga epikasin, bambutangan o makahoy-kahoy.
0: Wala na akong mga tanda kay Father sa ganyan. Nagkatawa na ganyan ni Kefe Palamin na lang. Anong daghan na tubangan simbahan? No?
1: Oh, dapat na utana ka nga, Pader. Ano mag-iukihan ninyo ng daghan ko sa simbahan makahoy-kahoy, bambutangan ng butilya?
0: Ha? Wala yun ang kinomod.
1: Ginoon ba yan?
0: Yes. Dali, ito nang ikuan, maging katawa, but ito pa rin ikuan lagi ni Father Julius Aruela, muna na siya, imis matuta sa usa ka gamhanang Diyos, gamhanan na tinuod niya Diyos. Ito nang ihatag ato kinabuhin na mga tuto, no? If I rest?
1: Yeah, oh, ang uban lagi, ito na matuto, oh.
0: Oo, nga dili na kakudulong panulay, katungod na kay tangkil niya ng mga bala.
1: Oh, may mga bala, ipabutang sa hawak, kung hilo, ana.
0: Ipulinta sa mga tango. Tango sa halas, tango sa, sa mga tango.
1: May mga tango sa kanang ihalas, baboy. Mato, nakadumdum ko sa una, pre, nga, ha? Ikaw, sige kang atakis, taga sikir, barangon gani ka, matadik man barang niabot na ko, pre. Warang!
0: At isang nangyari
1: sa barang. Uy, undangin ang pangatake ng gobyerno sa kiyo katong si Mapua pa ba? Batay yun ka, anak. Gawin naman, maparangan yun ka. Pero, buutan ba yung mga puwa? Pero, wamay ba? Di man, barang ni abot na ko. Kwan man, kanang warang.
0: So, muna kita break, no? Muna yung explanation ni Father Julius. O, mo break pa ka, dili? Okay, right? Rex, mabait
1: ka na? Okay, pre, paamot ka. Diretso pre.
0: Sige, kay... Gabi na hinabi na tanduhan itong rabi ganun na si Father Buddy Marino, no? Iyan po kita, Rex. Na karon ang mga demonyo, ang yawa kita, Rex. Kalbon, musabay po sa panahon. No? O kalbon, gamit mo mga technology, AI.
1: Pero, pre, in fairness po sa kanang ngay mga lana-lana, dili po na ito na sila ingon nga medyo ga-discourage ta sa mga tao. Depende rin. Huwag may problema nagmutuo ka, anak, pero kinahanglan, hugot lang diya po ang pagsalig din mo sa Ginoo. Okay? Kanang kagama po na nag-iampuan ba po na nila?
0: Yes, sir, ma'am. Mas ganito sa mundo lang. Dili na ito ihatag
1: ang So, parihaaning lana ka rin na engineer, kasingas-singas na, kung sumot mo sa butana, ang pwede singas ang tagkamot. Di ni madalag lana ni. Pre, ay isang hawa, ano po, pwede minutos, relax lang, pre. So, paabot ang decoder para magkulo ka, Bildo, ta?
0: Okay,
1: Oh, sige, kikompleto man ang kipay. Sige, pre, sige, pre.
0: Ano tayo,
1: satellite
0: dish na
1: rin. Oh! Okay, pre!
0: Sige, kisang-kisang, itanayo ng kulakabili ng kakabayan na kay Lang Pare, si Father Buddy Barinio.
1: Bitaw, kanil pagtuuto, bitaw. Sige, pre, go ahead, pre.
0: Ang demonyo, kisang, pre, dili lang mo sa kinaraan. May bago, mag-AI na po.
1: Oh, istoryahan natin na niya, pre, tabag na kagbalik eh. Di naman nalang, di naman nalang lana niya kung oras na rin. Okay mga sinigang, shocking to me now, report ni K-5 Roy Bustillo na naika-engineer. Kinahanglan, naba may siya kanina ito, engineer? Pag-tirt, okay. Engineer, mula kita, ika-engineer, bata pa man ka, murag, murag kamura sa kong anak. Importante, engineer, hugot ta ang pagsalig dato sa Ginoo. Ako ang kung ko usahay, naiusahay nga ka ng balingbing ko ba? Kano maingo kong balingbing ko? Matulog ko mag-orasyon ko, mag-ampo ko. Kay, may nalanang, di ba? Pero usahay, nga po yung mga yawa-yawa po. Mabuto, wako ka pumahaw, wako'y pagsudan. O sige, hihimo na mo, engineer, kasudan ko ginamos. Tinood mong tagsayo. Pero kaya na may silingan ninyo na ko, lami kayo mukha o ginamos, pero ang tinood, wala na ko ikapalit. Tungod anong pagtuot-tuo, si Rex, kanigod na git may himua si Rex. Kung ano man, kaniki, para, o stopingon ka, di ka mabutlan. Ako po di ka tuot-tuo, buwag ko ka na, andri ko po silos balay. O katangan ko, sinili ka naman kapika-pika. 117 mil, git lang na ko. Kaya tungod anong tuot-tuo, na pagkaog magaginamos ko. Yawa! Ay! Ato sa tisang pingkas na wak! Sa pipilang ka mga pamilo, Engineer Bill Candos!
2: K5 News FM, shocking the lives of the Filipino. D3 Bio!
3: Ako si Inara. Tajod kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapin mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: TTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang chat, Mag-Clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang chat, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Katapag sa paglindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chat, Mag-Clinical Spore Biotics at lawat-law. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca.
2: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavowaska.
2: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may T3.
1: Mapalit sa mga buti.
2: T3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
2: T3 Bio!
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: T3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Minita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio.
1: Ang Vizio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
12: No one ang makaugana sa kama.
13: Masinug.
12: May diabetes ka.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
13: Ug antioxidant.
12: Nga gigan sa palaya.
13: Ug the sugared sugar cane.
12: Mga organic compounds.
13: Nga effect.
12: Batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka
2: magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
13: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Roldan. Dali na kay kumag kasakit ug ilanat. Ubo dala si Puon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
13: Ang alkaline, ya vitamin C!
1: Sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-iskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagara, dalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa iyong nasuking butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Kung si Juni taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sinis sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Feel-free bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Hagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasaga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
12: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTH 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagginom o DTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTH 500.
8: Mapalit sa mga butika.
12: No one ang nabaka-ugana sa kama.
13: Basin og
12: may diabetes ka.
13: Ang DTH 500 na. Ang DTH 500. Atunay powerful extracts. Nga phytochemical. Og antioxidant. Nga gigan sa palaya. Og de-sugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
15: 20 minutos una mutikangkang ang alas 6.
16: Bisya sa kahanginan.
17: Sa kahanginan.
15: Aki mga siligan, sokin tigbaminaw para yung takaroon sa tuga programang El Castigador. Jansay! Dali dire! Wapata na humang! Pambasahan ni mga mensahe dire. Ops, ay magkalimot. Kanunay ko ga-remind sa inyo. Kanunay jud mo nga mag-mighty siya. Kaang mighty siya, ako kinikatabang sa atong kaugalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Buntag ug tug hapon. Matag adlaw. Basig, tumar mo karon ug ma ni food semana na pod mo. Kada adlaw tumar mo. Basig handumon ko ninyo glusipyat mo. Ilabi na nakay diabetes, taas kag sugar. Ang imong blood pressure medyo abnormal na. Ayaw paabot na maputlang kag pa. Mahanap imong panglantaw. Tumar ka og DTX 500 capsule. Buntag ug tug hapon, matag adlaw. Kasabot na mo. Kung ikaw nakabantay na ka nga dali ka matakbuyan og sakit, tumar ka og D3 Bio. Kay maunay mo sagang sa mga sakit in case of emergency musulod sa imong kalawasan. D3 Bio. Kay ang D3 Bio adunay ka nagitawag po na ito na virgin coconut oil. Buntag utog hapon lang niya po. Kung ikaw adik ka sa pagpangape, ang akong ikarecommend sa inyo ang kape nga DTX Coffee Mix sa rason nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Samtang galantaw kag mga salida, naminaw ka sa radyo, lantaw-lantaw ka sa mga hayop, gadoyan-doyan ka. DTX Coffee Mix, ang imong kapihon. Napoy mga lalaki or babae na usahay dili gusto ay ilang kutis medyo dili mamintinar, batasan na ninyo pagkamo o maligo, gamitan ninyo ang DTX Beauty Shop. Matagkaligo ninyo. Napoy mga lalaki bahopog ilo, maagto mo mga parte kasal, birthday, maagto mo opisina, dayon mo katulog, kaligo mo. Pagkahuman o kaligo, butangan ninyo o Klinika Dewpress. Ang inyong ilok. Kayo siya kani atong partner, atong asawa, misag may ulan do kabuok, aring yun sa atong bukton. Nga ba ang ilok? Butangin inyong ilok o Klinika Dewpress. O kaning probiotics po na. Dako kini katabang sa atong kaugalingon, mauni ang maprotekta na to. Buntag untog hapon lang hapon. Naapoy mga lalaki. Na medyo minus na ba? Ha? Napoy mga lalaki, medyo minus na dito. Huna na lang moiga. Hush, kinaok ko. Huna na lang ang kanang gitawag na ito ang gakusog. Ah, natural. Tumargin mo ang Extend Food Supplement. Ah, di ba? Tumar mo ang Extend Food Supplement. Tumar mo din yung kanang Extend Food Supplement. Pero pag matumar mo, kinahanglan. Pag matumar mo ang Extend Food Supplement, kanang empty stomach mo. Gikan sa inyong pagtumar, 30 minutos, pwede na nimo, gandoson ang imong asawa. Ha! Ang tanan ng mga produkto ni Doc Romil Oy, mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Tested and proven na sa tanan mga katawan, mga siligan, suking tigpaminaw. Ang kulay ko'y di puti ang lahat. Alas 5:44 na mga siligan, suking tigpaminaw. Panayta ka rin sa itong programang El Castigador. El Castigador.

0: Good PM si Rex ang akong papa. Sige, bunal-bunal sa iyang tiil. Pag mo siya gita, iparelax lang imo papa o sige, bunal-bunal o tiil, ha? Kay basic ko niya, imo papa o niya, sige, bunal o tiil. Matunok ko niya, nagsimba ko o siya, katunok ka niya. Ha? Palangga agad. Samatin dyan, ansaman. Okay. So, ang tanan ng mga produkto ni Dr. Niloy, mapalit sa tanan mga butikang parmasya, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nana si Tipad Roy? Okay, nakano si Tipad Roy Basilio, pre-kandos, pre!
1: K5 News FM, live report.
2: Kipad
0: Roy? Okay, pre, God, pre.
2: Yes, ko balik ko so karon na to kifabes na dili daw ta na maglana lang ha.
0: Dili daw ta.
2: Mga dili ta to hatag nga tong tibuok nga pagsalig ana mga butanga. Ako to sa kita saan. No? Kay lagi tinuod nga kasaligan dili na ano mga butang ginagmay. So anyway, kifabes and kada na tong story ang pare si Father Buddy Marino or Salvador Buddy Marino kifabes. No, matud pa niya lagi ang tungod sa high-tech na punong panahon, mga gadgets, mga online, ang demonyo, si Satanas, o ang yawa, Kefabrex. Pangita, magpaagi nga, makamiluksan nga pa ni mga batanong karon.
0: Oh!
2: O, panangita na itong Kefabrex, itabo itong pusil, itong dito sa Tacloban to.
0: Oh, sa Tacloban, itong mga estudyante.
2: Oo. Kanabang na yung mga application, Kefabrex, na feeling nila, sila naanaan ng games na ilang gidulaan.
0: No? Ang pagtuon nila, sundo ko nila, tuyo po sila.
2: Oh, mas ilang paminaw, Kifabrex, apila sila ng dula. No? So, ang sata ng ayawa po, Kifabrex, o demonyo, may ba paagi nga sila ang kasunod ng pinana ang paagi, Kifabrex. So, kung masudan sila na, apila sa ng dula nga application, feeling nila sila na. No? Pwede sa kapabusil, kailang dula, pwede pusil-pusil. So, muna kay Fabrex, no? Ang demonyo, mga magpaagi nga sila mismo makasunod sa karong panahon. Hindi na kinaraan. Hindi na itong kagdalakit, sudan kag demonyo. Hindi na. Nana sa cellphone, nana sa gadget. O nana sa application, nana online, internet. Ang demonyo mo sa may panagay Fabrex. So, muna kaya panagay Fabrex, ato pa ni Father Buddy na kinalang gayod ang ginikanan mo mag-monitor sa mga ilang mga anak. Monitoron gyapon sa mga
0: bata. Dapat monitoron gyud ang ilang mga anak preke para ang mga bata dili kayo kanabang mabrukin tibitaw kanabang mga bata ron bitay pre sa tinuod lang. Ang akong anak gani pre usay mapansin ako murag musuki ko suki-suki ka. Daganan po ka wala ano ni ate kagutod.
2: Wala
0: ang internet? Tinood na, pre. Tinood na. Pero makaapas naman ko sa kong mga anak, pre. Kaya naman yun, De, good morning. Good morning. I love you, De. Kapila man. Ate ko sa mga bata. May hindi na kayo nagkwanta, De. Tinood ba yan?
2: So, ang kwan lang, may isang ganyan
0: yung
2: humunod.
0: Ah. Pero sige, at least, ato alam pre, atong anak pre, di lang tatagaan og problema. Pero dapat po di maginikanan po, dapat mag-advise po sa ilang mga anak.
2: Pero but you don't have to break, so natin madili mo magkanan nila ng masaniban, muna na siya, no? Maghimo mo po na sila yung kinagilatawag na investigation, no? Yan taon sa nila ang background sa bata, kung sa'y pamilya, kung sa'y kahintang, i-consider na po na kipabek, no?
0: Bitaw.
2: Kaya base nyo sa balay, siguro masig kung limado ang pamilya, kung limado ang inahan, amahan, so muna yung makita sa anak, so pag-abot mo sa eskulahan, ipaanday natin consider nga sa liban.
0: Correct. Labi na ang maginikanan, mama o papa, buntag pa sa'yo, pamahaw pa ni Utupo, tang ina, bullshit, magbuang mo, pagka pa ni Utupo, merag ana ba, wala yung maabot sa utok sa bata, ka na bang mga tarong mga istorya, puros mga dinautan ang maabot sa utok sa bata.
2: Oh, buntag ba sa iyo, maghinampak mo.
0: Oh, maghinampak mo, magbuang mo. Wala na dito. Wala na ikuha sa mga kuan.
2: Wala na. Dili na maayo. Okay, so, taga-consider na kinaris nga inana nga dili na to ibutang rin nga demon possessor siya. Tagan, yung misingit pa rin siya. Although, ngunit pa yung tabo, matod pa dito sa adili raman na inana ng karoon diya, napita ang demon possessor, pero ato pa ka nga pare na napo-investigation na siya.
0: Pag nasudlan po, mayroon, hilumon man ko na inong anak. Hilumon, di magtingog-tingog. Pag maldito po na itong anak ko, maldito po man ko na ako nag-isaniban. Asa man tapanulungan eh. Pero ang importante, salig yung taghugot at napagsalig sa Ginoo.
2: First kita ba sa lahat ng mga activities ng simbahan na pa, sabi na sa Romano Catholic ko nga, ito mo lang mga katikiso mga pagtulungan sa simbahan.
0: Correct. Ang pre ha? Nakapansin ba ka pre? Napapagtong ko sa una pre ka tong sa eskulahan nga ang taga-simbahan na ay musulod sa mga elementary murag. Sa una, ang si tawag ana sa una pre, musulod ito, tudloan, tagpuan? Kadang mo ba ka na pre? Si tawag ana?
2: Katikiso.
0: Oh, karoon na ba ba ka na ron?
2: Importante ko na nagya pa na gibabay na i-push nila mo
0: oh tinuod na kaysa una maalas tres ka na nga hapit man Flores de Mayo o si tawag ana ah Flores de Mayo ba na dyan si
3: Flores de Mayo
0: Flores de Mayo gisunod niya po mo ana wala na wala na maana masudlan mo gata spirit ang buwang mo
2: summer camp no Bible
0: ah oh, tinuod na pre
2: or Mayflower or Flores de Mayo
0: oh Flores de Mayo.
2: Kami mga organization sa youth organization diyan nga kung yung tumong nga magkwagod sakto baka dili na ta ulipon sa ginatawag ko mga gadgets.
0: Ah, pre, kami pre ha. Sa una, magtingon ng simbahan alas 6. Ting! Magtingon, di ba? Maghunong ta. Karon, magtingon ang simbahan. Saos! Laos, mga bata. Wanay maghunong. Kana mag-ampot takadanik, igabag din alas 6. Ay, sus! Ginoo ko! Why, maminaw? Ang gaadap anak karun, pre, pero yung lagdor sa Negros, o nabay gaadap. Ang probinsya, pagbagting simbahan, manghunong ito, magulang, mga bata, kay, alas 6, God!
2: Pwede ba na ginoo, pag-aano po, actually, sa Biblia, panakikita, guys, ang itawag ng pray and ceasingly, no? Kaya yun ang ampo, no? Pagbuntang, pagbuntang kita, ang
0: ampo. Oh, pag-ampo sa hilom, oh.
2: Pag tinuod to, ampo ka. Pag alas tres,
0: tinuod ba yan na? Pag-ampo. Karun ko lang mga pag-ampo mga bata ron. Ang hinahula sa mga bata ron, unsa? Pag inig katulog? Nana atong balon, pala ihatag ni mama o daddy. Muna ilang nauna. Pero kaning oras na ito, primura, di na madlag-ampo. Sige, bro. Ah, di na madlag-ampo. Okay, pre, sumakomplete yung detalye.
2: Wala din mas dito ko pag nako sa studio. But anyway, samtang himan, kung hindi na makasungyap sa gasa, samtang gabiyahin na, ay mo na media, pero anyway, so, muna kayo mo, no? Kung ba, sa itong balikan, na 1 minute kayo, Max, ha? Kung ba, balikan natin, Hawaii nat kay Ilagi, Hawaii nat, sarado na ito, sunog na ito, napay nangawat.
0: Oh, na yung nangawat, ito, gigapos to. Kung ba, atong isgutan na, pre.
2: Yes, gikan mi dito gikan representative ng Alamid sa Waynat ng atong security guard in town na may daling kamo dito nga kasi kasagbuli po gira ba. Anyways,
0: okay.
2: Inabiyo na ito, ugma.
0: Okay, ugma, ato hinabiyo. Google Meet, pre, Google Meet!
2: Oh, Google Meet, ugma.
0: Okay, sige, pre.
2: Okay, just salamat ako kay Paul Kefal, salamat sa gayon nga nakasulot sa El Castigar. Pinis ka kita, Roy August Musil, paskampiyon ng balita, serbisyo publiko, o kalingawan sa Negros, Kefal News at that.
0: Okay mga saligan, so kinminaw, report ni Padre Bustillo. Huwag maatangin ninyo sa El Castigador Support.

Hello, Sir Rex. Good afternoon. Super busy ko. Human ako gama sa lab. Mauna katiks ko nimo. Thanks, Sir Rex. Amping always my idol ko. Sir, ayaw sagad ugtas. Di ka ni Ma'am Joy Fry. Salamat kay na. Makabati gani magmula noon hanggang ngayon, mana, itong signature song, ha? Na temporaryong magbulag.

0: okay mga siligan, shock in tibunaw, wala na tayong oras, ang istura dili mahurot, kung nag-oras nagkakapos. Wala na siksikin sa makapukan sa akong baruganan, o wala na siksikin sa makapatindog sa akong balahibo, gawas lang sa tao nga kung di tama ka ng katulad. Sumbong mo, aksyon ko! Ako nagpasalamat kung nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilagkuban sa mga malitang komentaryo. Sa ngala sa mga station manager, Kipab Sir Bernie Cabusaw. Area manager, Santa Catalina, Mio Pabobanya Maligan. CEO, Dr. Ramil O. Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Pika sa Luwa. Kipab Engineer, Traffic Controller, Bill Racuna. Sa ngala sa mga Chief Engineer, Kipab Abobin. O kinatibukan para sa Kipab Yusuf ng Dumagiti, 97.7. Mang gabi, kaninyong tanan, ladies and gentlemen. At ang ninyo ang sunod na programa sa mga balita pagkita mo sunod sa 24 oras, International Sports of Showbiz. Kinis kay Juan Rick Santos Candes kanunay nagkamaitis. BTX Copomex D3Bio Extend Pond Supplement para sa kampiyon nga balita. Serbisyo pamikong kalingawan sa Negros. Kipad News FM, Dalagon ang Diyos. Kandos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
2: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3Bio. D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsipila kay sige ko absent, mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-pick na ko og Mighty C, ginajid ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
4: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistudya ni mo
2: tungod sa imong bad breath?
1: Mag-Clinicas 4Biotic. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Ginapaundan ang pagdaghan ng bad bacteria sa imong baba. Yahinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Kakidiya?
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sa ganga driver, extend love.
6: Extend Supplement for Men.
7: D3 Bio. Ako si Elena, gaynon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Eric, ladies, mas mataas sa kakon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ing pagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mia. Nagpa-UTI ko o sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Longabo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:04 sa gabi.
3: D3PIO MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3PIO Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3PIO Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayroon gabi, mga K5. Balihan na sa batong D3 Bayo Evening News. Karong adlaw ang Martes, Hulyo 27, 2021. Mayroon gabi, siyudad sa Dumaguete, Katibok Provincia sa Negros Oriental.
4: Makita kita live sa mga official Facebook page na K5 and News FM Digital Dumaguete o mabati usap pinagi sa nahukap karon sa D3 Bayo Evening and Newscast.
2: Kami matod ka ninyo sa mga nagunang balita karong gabi. Una ako si K5, Divi na tindo.
4: Uga ko sab si K5, Rufa de Vera.
2: Ang sidelines itong mga balita, ang hatod ka na to sa DTX at Coffee Mix. Ano na yung pala yan? D-Sugar, Sugar Cane, o Chia Seeds. DTX at Coffee Mix, nagkakapi ka na rin, Detox at Kapa. 14 ka barangay sa lungsod sa Valencia, apiktado gihapon sa droga.
4: 13,600 pesos na katira sa ilegal na droga. Naslakbid ka sa 28 anyos na ulitaw.
2: Kanlaon City, gihangop ang mga programa sa gobyerno sa pagpangandam sa katalagman.
4: Runway care facility sa Ayungon, nagpahigayon ng feeding program.
2: Sa mga balitang regional, DC8 anyos na suspek, kanasikop humanangawat o kwarta sa bakasyonesta.
4: Motorista, patay humanibangka sa bus sa Carmen, Bohol.
2: Labaw sa 7.2 milyon pesos nga balor sa illegal nga droga. Nakuha sa managlahi nga baybas sa NIR sa isinta ka mga drug personality at dakman.
4: Mga naguna sa Balitay Nasyonal, VP Sara, mutampong sa Friday 13 Now Rally sa The Hague.
2: Noibig katakod ang sigom sa Sona Rally, nagkatubang ug mga kaso sigon sa PNP.
4: President Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa Kongreso nga amyandahan ang EPTIRA Law.
2: Kamara andam ng himong aksyon na magipamulong ni Marcos sa Suna.
4: Sa Balita International, Zelensky ni Netanyahu makikulong kang Trump kalabas sa conflict sa Ukraine o Middle East.
2: Sa balitang sports, sa PBA, ipanglantawan ni ipahigay ng finals sa Governor's Cup sa SM Arena, Cebu.
4: Huwag sa balitang showbiz, pag-ako sila ni Catherine ng Julia nag-trending.
2: Pagkito mga K5, mga tuwang mga headlines. Ito mga labas nga balita karong gabi na. O karoon sa itong kompletong detalye. O nun sa balita.
3: Balita! Lokal!
2: Mukabot sa 14 kabarangay sa lungsod sa Valencia sa Negros Oriental ang nagpabiling apiktado gihapon sa problema sa illegal na droga.
4: Kinisumala ni Police Staff Sergeant Catherine Raaging ang PCAD at PNCO sa Valencia Municipal Police Station at sa programang North Patrol Service sa K5 News Family atong Domingo.
2: Subay sa opisyal nga datos, naglangkob kini sa 5 kabarangay sa slightly affected o ganoy bi kabarangay nga moderately affected.
4: Inuon ang may napulo kabarangay nga nagtularan na nga drug cleared. Kinimaw ang Balayag Manok, Balili, Bongbong, Kalayugan, Bulacan, Lunga, Malabo, Malaunay, North Blason, Sagbang o South Blason.
2: Matod pa ni Ragi, gagagaparang gihapon ng ilang hugot ng mga lakan. Arong himpit na malibiyuhan ang nahibiling na 14 ka mga barangay.
4: Dugang balitang lokal, 13,000 heard pesos kahatidad sa ilegal nga droga. Nasakbit kayo sa bayo sa kapay 21 anos nga ulitaw. Anaas ang pigas linya sa K5 Seril Repe ka K5 sa i K5 mo.
3: K5 News FM, Lahai Report.
5: Nasakbit ang dilabawinos 3,600 nga katidad sa ilegal nga droga sa Osaka ulitaw. Ato sa ibaigan yung baybas operasyon sa sityo Laguna, Parangay Batuog, Atayasan, Negros Oriental. Yato lunes sa gabi, Hulyo 27, kilalabang sa alias nga si Mr. S, 28 anos na residente sa Barangay Langit, Tayasa, Negros Oriental. Nakuha gikan kaniya ang duha ka health cell transplant plastic surgery. Nga dunay salud nga siya mo, nga may gibugaton, nga dunay dili buminos or button pa nini, nga mubalaw ka rin 3,600 kapasos. Ang suspitaro na nakinig karoon, gipalhog sa PNP Tayasan. O gipasakan ang kaso sa paglapas Section 5, Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165. Ang balita ay nabati ito na kaninyo sa DTX 500 o XN Pond Supplement. K5 sa Iril, DTX 500 para sa kapag balita ng servisyo paliko kalawa sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. Bye-bye. Report.
2: Alas 6:09, dagang salamat ka K5 Asay. Sino nga dugang nga balita nga lokal. Ikalipay sa lokal nga kagamahan sa Calaon City ang mga bagong programa sa pagpangandat sa talagman nga gipresentar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ikalima State of the Nation address o SOTA.
4: Matod ni Seth Bariga, Public Information Officer sa Calaon City, dako kini og taba ang paligo ng ilang katakos sa pagresponde sa mga emerhensya sama sa buto sa bukang Calaon ug sa mga miaging bagyo.
2: Gihatagan sa diha og gibugaton ang pagpanihalan sa usa ka mas dako og lig-on nga evacuation center alang sa mga molupyo.
4: Naglaom sa bandak bayan nga suportahan sa nasyonal nga gobyerno kini maong proyekto aron masiguro ang kaluwasan sa tanan.
2: Katapusan sa balitang lokal, primary care facility sa iyungon ang pwede ng feeding program. Sa kompletong Italia itong edawaton si K5, James Bando, Kilio James, si K5.
3: K5 News FM Live Report.
6: Sa pagsaulog sa ikasing kwinta idos nga bulan sa notasyon, ang Ayungon Primary Care Facility nagpahigay ng feeding program sa Barangay Banban, Ayungon, Negros Oriental. Kaniya itong Lunes, Hulyo 27, siya. Among aktibidad nagdala usab sa advokasya sa Pinggang Pinoy Panalo ngadto sa mga residente sa nahisgutang barangay. Ang Pinggang Pinoy Panalo usa ka inisyatiba sa Department of Health kun DOH og local government units nga nagtumong sa pagsumpo sa malnutrisyon pinaagi sa pagpasiugda sa saktong bahin ug matang sa bastustansya sa matag pagkaon gamit ang DOST-FNRI, Pinggang Pinoy Food Guide isip sumbanan ni inisya. Ang tema karong tuiga sa PPA Panda sama-sama sa nutrisyon nga sapat na para sa lahat na nutrisyon na kalikasan ating pangalagaan na nagpasiugda usab sa kamahinugdanon dahil sa malungtarong sistema sa pagkaon na o pagpanulipod sa kinaiyahan sa pagkabot sa siguridad sa pagkaon o hustong nutrisyon alang sa taranda. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James Ditre Bayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report. K5 Bayo News FM. Balita Regional.
4: Ang atong balitang regional kay nato si DTX sa Coffee Mix. Nagahapay ka na naka-detox ka pa. Nasiko pa sa kabataan o nahuman ng nguha o 4,000 pesos gikan sa usa ka bakasyonista sa Barangay Kalayugan Norte, Luon, Bohol itong Sabado, Hulyo 25.
2: Bilang suspect nga si alias Liorek, 18 anos, litaw residente sa Puro 1 sa maong barangay. Kinsa girekop sa mga barangay tanod sulod mismo sa ilang nga balay.
4: Dingo misulod ang suspect pinaagi sa guba nga kesame sa kusina aron makawaton ang kwarta iga sa pitaka sa biktimang si Alan Elmer, 50 anos, na taga Cagayan de Oro City.
2: Nabuko or nasakpan ang suspect dihang nagdudang iyahang magilikanan. Human nila na matigdan nga nagdula kini og online gambling nga scatter. Hangtod sa kadlawon bisan og wala kini iya kwarta.
4: Hintik nga giangkon sa batan-on ang pagpangawat diin 1,250 pesos na lang ang nahibilin sa kwarta kay napildi sa sugal. Hinundan nga gitugyan siya gilayon ngadto sa Luon Police Station ang tukmang disposisyon.
2: Alas 12, oras ito da kadatong sa itong MITC, ang outline base na vitamin C. Tugang balita ang regional, patay ang usa ka 25 anyos nga motorista. Uban kini kusog ni Bangka sa usa ka normal bus transit sa barangay Bibika o Carmen Bohol. Kaya itong huli 27,000
4: na MITC. Ikumpirmara sa kapulisan sa Carmen nga wala magsuot og helmet ang biktima o tuwara kini dead on the spot tungod sa kusog sa impact.
2: Nasa Iran nga nasa saktong linya ang bus nga puro sa pasahero samtang nagpadulong sa tubigon gikan sa pilar.
4: Kasabtang naa sa kustodya sa kapulisan ng driver sa bus sa matapadoy pang iimbestigar sa Tertiary 117 ang maong insidente.
2: Gipa na dipdan sa kapulisan ang mga pangalan sa biktima sa driver subay sa patakaran sa data privacy.
4: Katapusan nga bahin sa balitang regional. Nag-recover ang Police Regional Office ng Rizalan Region good pro NAR og labaw sa 7.2 milyon ka pesos ng valor sa illegal nga droga sa naglahi nga mga drug buy bus operations sa rehiyon sulod sa usa ka semana.
2: So with the accomplishment sa pro NAR niabot sa 1,223.92 gramos ang nakumpiska sa gihimong managlahi ng mga buy bus sa sukad niya itong Hulyo 20 hangtod Hulyo 26 susmila 26.
4: Ang itibuk ang valor sa na-recover ng gidurahang Shabu na 7,210,416 pesos.
2: Niabot sa absa sa sinta ka mga drug personality ang nadakpan sa kapisahan sa 45 ka mga buy bus to operation.
4: Ang atong balitan national gikan nato sa D3 Bio. Ang D3 may VCO, ang VCO nga may D3. Gipahibalo ni Vice Presidente Sara Duterte nga mutamon siya sa Free Duterte Now nga rally sa The Hague, Netherlands ng Merkules, Hulyo 29. Dili pang proseso kalabo sa kaso ng crimes against humanity patok sa imahan na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
2: Ipahigayon ang rally tubangan sa presidente sa detention sa ICE sa prison complex sa Shibiningen na din gikulungan kanhi Presidente.
4: Gibutyag ni VP Sara nga ipahibalo diyang imahan bayan sa mong rally apang giangko niya nga mahimong dili kini makatapang sa kaso ni ini sa ICC.
2: Atud gyud ang ura ang kanhi presidente kaniya kun nganong giya nangutana. Ang kanhi presidente kaniya kun nganong kinahanglan babang magpahigayon og rally.
4: Dugang balitang nasyonal, napulog siyam katawang ipailam sa kustodya sa kapulisan atong sa rally sa State of the Nation Address Consona, ang muagi og inquest proceedings alas sa mga kasong kriminal matupas sa Philippine National Police kan PNP karong Martes.
2: Ito sa mga nalabigit ng individual ang muagi og inquest proceedings tungkol sa malicious mischief, vandalism og pagsukol sa usa ka ahente kung tawo nga dunay awtoridad sumala pa sa hepe sa PNP Public Information ni si Colonel Allen Ray Co sa usa ka press briefing.
4: Lain duha ka individual ang nagisulat ni Co nga mga babayi ang muagi og inquest proceedings tungkol sa obstruction of justice.
2: Wala ra ing gibutyag ni Co ang ngalan sa mga tawo nga nalabigit sa wala usab og gihatagan og detalye ang ilang gihong mga kalapasan.
4: Gihangyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso nga usbundayon ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA.
2: Natod pa niya digiang kay amaong konsumidor nga magpasaan sa Bayronon Succession Laws o sa Value Added Tax ni ini.
4: Di pasabot usab niya nga dili angay mahimong tulubagon sa publiko ang mga kakulangan o kawadon sa kuryente sistema sa enerhiya.
2: Hindi nga panawagan gihimo aron mapakunod ang bayran sa kuryente o mahatagan og kahupayan ang mga Pilipino.
4: Katapusan nga bahin na sa balitay nasyonal. Gipahayag ni Speaker Faustino Bodji III ng House of Representatives ang doon ang himuon ng balaod o konkretong aksyon ang prioridad ng gilatid ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyong ikalimang City of the Nation Address, Consona.
2: Matod pa niya nga ang pagigpulong sa Presidente na naghatag sa Kongreso ang tinaong direksyon sa pagpanday sa mga balaod sama sa pagpakunuhod sa buhis o beronon sa kuryente.
4: Gipasabot ni Dinga ang taha sa kapulungan mao ang paghataog saktong suporta pinagi sa hapsay o tukma sa panang paghisgot sa mga balaod no.
2: Apil sa gendam sa kamara ang pagpaprioridad sa mga hangin ni Marcos sama sa pagpalapad sa tax exemption sa mga mumuog paghatag og tax amnesty.
4: Balita International. Balita International kanato sa DTX sa 500. Ang presidente sa Ukraine nga si Volodymyr Zelensky ug ang prime minister sa Israel nga si Benjamin Netanyahu makigtagbo kay US President Donald Trump sa nalahing mga tigom sa White House karong Martes, Hulyo 28.
2: Ang mga tigom tali sa tulo ka mga leader magtutok sa mga paragbangi sa Ukraine ug sa Middle East.
4: Sumala sa ka-official sa White House, si Trump mahitagbo kang Netanyahu aron diskutan ang gubat nga naglambigit sa Iran ingon man ang pagpauswag sa mga negosasyon mahitungod sa Lebanon o mga pahigpulong sa pagpalapas sa Abraham Accords o sa kalabuan na kun kasabutan sa kalinaw nga nagtumong sa pagtugot og formal nga relasyon o panaghigalaay tali sa Israel ug Arab nga mga nasod.
2: Dila ni Trump nga siya og si Netanyahu wala magkita sa matag aspeto bayan sa Iran bisan pa ang duhang mga leader adunay parehas nga kitibuk ang pananaw.
1: Balitang Sports.
4: Balitang Sports, ug kanato sa Mighty C, ang coin-based na vitamin C. Nagplano ang Philippine Basketball Association kan PBA nga pahigayon og mga dula o kaha final series sa bag-ong giablihan nga SM Arena Seaside Cebu sa Subo nga giila isip kinadak ang indoor arena sa Visayas.
2: Gibitar ni PBA Commissioner Willie Marshall sa selebrasyon niadtong Hulyo 9 ug nagkadaiya nga siya nagkadaiya siya sa maong

0: nga alang sila testag sa ka-primetime series.
1: Nahimo nga trending topic ka ang ilahan catch up nga para istorya nagtimaan sa usa ka reunion human sa taud-taud nga panahon. Lipay kay si Jolly Agigakos dayon si Catherine ug hugot.
0: Misuroy sila sa San Fernando, Pampanga isip kabahin sa motorcade. Hinuon, wala sila mga istoryahay tungod kay nang sakay sila sa managlahing mga float. Bisan pa ni ana, tataw kaayo ang kalipay sa duha ka actress.
1: Kahit nang gumaga sila si Catherine ug Jolly ang bida sa Maraclara, sukad niadto nagpabilin silang suod sa usag-usa. Ayan, relaxed ka na. Nilak sa ganang kasalida, no?
0: Mara Clara.
1: Maglagot ka ni Clara.
0: Ni Clara. Magkita man to siya.
1: Sige, gi-api. Mura magkato mga drama ron nga. I-gi-api niya. Dato dito.
0: Dato dito sa mga laki ni Clara.
1: Diba? Murag ko to si Clara. Murag ko siya mga salida ron ba? Katong, katong, bakit ka nagpunta dyan?
0: Sama na AI. Dato mo nag-AI, uy.
1: Kumao ka rin, ha? Mga Chinese nga, ano?
0: Oo, oh, invested kay Sir Abo. Ano oh. Na naawon dahil? Nandugi siya mo out.
1: Anak ako ng CEO.
0: Saan na pagkatawa ang pagkatawa? Pasampulon siya, JP.
1: Di ba? Kadalasan ni Iga na huwag na tanawon. Most special sa mga tigulang. Kaya mo nalang taon roll.
0: Or hindi ko siya tanawon.
1: Pina-volume pa. Oo. Oh. Ay, nagko. Siya ang may kasalanan.
0: Niya ang part 2 mo, yung patagpangita sa part
1: 2. Oo, okay, nawala na.
0: Oo, oh, pero pag-scroll mo, katulog ka-scroll na dito sa
1: pero di ko parlit, ano, di gina, ano, lahi mo.
0: Oo, oh, gana-gana Netflix, magulit.
1: Ari na magandang daglang kung sa itong D3 Bayo Evening Newscast ning Andong Martes, Hulyo 28, 2026. May gabi, ka K5, Mama DJ Inday Rufa.
0: Hindi mo kasagang ana, itaas naman kayo. Yes, good evening po, Nimo Dalaga, K5, DJ, Mom Kiss.
1: Alright, ito na hinabiyo sa ito ang mga nag-hook up days. Ito ang D3 Bayo Evening Newscast. Kanong adlang Martes, Hulyo 28, 2026. Ito K5 News FM Bayon, K5 News FM Sambuhita, K5 News FM Shoton, K5 News FM diha sa may Kanhai City, K5 News FM sa may Bais, K5 News FM Mayungan, K5 News FM Kanlaurang. So, may pangalaminaw sa ito ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ito ang mga nag-travel karon while listening. Of course, sa mga nasa iyong mga panimalay na nag-prepare mo sa iyong ha-dinner, maayong gabi. And a happy birthday, no, sa mga nag-birthday today. It is July 28, 2026. And tomorrow is happy birthday and in advance to Mama Mamperti, Joy Fry. And ito mga nag-comment sa itong Facebook Live. Rito Miraflor, good evening, God bless, Ma'am Design, Ma'am Rufa, the text Kufamix. Salami kayo, K5 News FM, your number one.
0: Kung Sir Gary Inhope, maayang gabi, K5 Ma'am Divina Tindog, and K5 Ma'am Rufa Devaro, watching live from Zamboangita, God bless.
1: Alright, thank you so much, and Marlowe Corvera, good evening, Ma'am Divine. Ug Ma'am Rufa, DTX Cafe Mix na lami kayo. Yeah, super. Samot sa panahon karon, gagaulan. O, diba? Lami kayong pangkape. Alrighty, Sir Ethan James Sarmiento, maulan, hapon. Te, hapon na, gabi, te.
0: Hapon talaga sa ila.
1: Hapon. Awing gabi, Sir Ethan James Sarmiento. Alrighty, in the time check, it's now 23 minutes. It's past the hour of 6 and 4. Sito ang greetings. Sito ang Facebook Live. Karong gabi una kang sumari.
0: Esther Dion, Gantalao Dolido III. Maayong gabi sa nang naminaw dire sa Gihungan City, timing yod. Manihapon naminaw kaninyo mga ma'am, kaunta sud ang tag-iskabitsi nga bulad pinirito.
1: Iskabitsi nga bulad, gibirito?
0: Pinirito, o.
1: Sud ang tag-iskabitsi nga bulad?
0: Nga bulad pinirito. Pwede ba na, mga paan?
1: Ha? Iskabitsi nga bulad, gibirito. Ding iskabitsi. Alam niya, simpon ni hapon.
0: Pero may ganyan siya lamig. Sa tayo ang sudan ni Sir Esther Dion gahapon?
1: Ano tayo sa tanya kahapon? Ano sa tanya, ha? Dangka? Grabe, yung bulag, guys, kabitsi.
0: May pwede man daw na.
1: O, dengi prito pa.
0: Ay, sa Friday, ang sudan ni Sir kay Kuan. Bulad. Ay, sa matulad, mag-memorize mo naman yung sudan, Sir.
1: Tarong ka diha, sir, ha? Alright, isa pa iyong mga biruena. And of course, that is all. Thank you so much. And as always, kapag-tune in sa K-Fan.

0: Newsef app. Alright, ito ang buutan ng mga pinagka-organization manager, Sir Vernie Cabusao, maayong pagpaminaw. Of course, no, sa tuan niya mga gusto nga mo palit. Era gusto mo nga mo take. Sa ito ang vitamins nga pang panagang si mong lawas para dili ka magluya. Buntag pa lang gamit ka na katungod kay katungod sa kahapoy si mong lawas nga wala ka kahibalo nga kompleto matakang katulog. Pero gamit ka ragi hapon ka. Oh, tinan ba? Maka-excusing yan na. Tungod sa kahapoy na sakto man tayo mantulog. Tungod na kay kulang ka o vitamins si mong lawas. Pang pa-boast sa imuhang immune system. Mga ito ang mo ito si ang alkaline-based na vitamin C sa ito ang D3 Bio and of course sa para na kay sundalo sa imuhang pangluwas nga kanunay o nga imo na itumar ito ang D3 Bio at is ito ang DTX 500 o when it comes sa DTX 500 mga K5 o kung ikaw no imuhang nanay imong tatay taas na sugar o and na nakay type 1 and type 2 diabetes para malikayan na nimo kailangan ka mag tumar og DTX 500 matag adlaw. And sa tuang nga mga mahilig og kape kahit walang kapiling, oh sorry. No. Kahit walang kapiling pero mahilig ka sa kape, okay na yan. At least may kasama ka. O, kanino ka ba para kanino ka ba bumangon? Of course, sa DTX Coffee Mix, bubangon dyan ko kayo mo inong koob, kape. Kape kahit walang kapile. Kape nga lami. Pang detox ang kape. Yung DTX Coffee Mix. Alright, thank you, Mama. Mama Joy Fry. Yes, thank you so much, Mama Pretty. Super duper pretty. O, kang Mama Mam Joy Fry. Nga mag-birthday tomorrow. Andam na ni siya nga mo mag-birthday. Oh, advance happy birthday. Mag-greet ko ni alas 12 sa gabi.
1: O, magpa-alarm sud ka.
0: O, magpa-alarm. Dili ka tulgan. Diba? Dili ka tulgan. Ato na alas 12, matulog ako. O, humag-greet.
1: Ay, pwede man na mo schedule. O, email mo na
0: schedule. Schedule. Sana all schedule. Og dili ni mo katulgan niya.
1: Oo. Ay grabe ano. Ingana chuka ka ko an baka. Mas itaw ana. Mahimalanggaon.
0: Mahimalanggaon, mas mahimalanggaon ni si Ma'am Joy Fry.
1: Correct. Oh. Always yun ay pa-food si yes. Ma'am Joy Fry.
0: And kusog po ni siya nga, ano, always ni siya nga, pag imo siya makuyog, iyahang hour kay maka-ano ka, kanabang magaan imuhang feeling. Okay. Iyang smiling faces kay si Mama Joy Fry. O, kaki-five doon dips. Siguro na to siya, kaki-five doon dips. Gani ha. Say. Unya raya.
1: Nagsabot na.
0: Oscar Amor. Amore. Hello to you, Oscar Amor. Thank you, my anak ko. You're welcome, Mama Mam Pretty Joy Fry. Alright, thank you so much. Nung ating kong oras, ang alam nyo sa ito ka CEO, Dr. Meloy.
1: Sa mong area manager nga, Peeve Oligan.
0: At is ito ang station manager, nga ito kabuutan nga manager, Sir Verdi Cabusao.
1: Sa ito mga technicians sa Picas Lawaka K5, Bill Andrew Racoma.
0: Ako si K5, Divina Tindo.
1: Huwag ako sa K5, Rufa De Vero.
0: Para sa kampiyon na balita, Servicio Publiko Kalingon Saragro sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahingin na bali sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsog natan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto Nga bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butiga og pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC. Immune booster po ito. MITC alkaline-based vitamin C, available nationwide.
8: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Sport Biotic. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics at lawat lang. Mabalik sa iyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may T3.
1: Mapalit sa mga butik.
2: T3 Bio. DTX. Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygod ang Diyos o magapralangin ka na doon.
1: K5 News FM,
2: championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundan ako isa ka capsule 3 times a day. O supad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat kung kayo ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna Tagaamlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
7: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Memory Advanced Syrup.
10: Forbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Forbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Forbiotics. Dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station. D3
1: Bio. Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 2 na 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinica Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
5: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay visio. Ang visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be-added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha?
7: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX Beauty Soap, bakal na.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5. K5 News FM.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station. D3
1: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 at lay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palya ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Epic. Tiba
2: tuk
1: sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowasca,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: Usi Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
9: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
9: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
10: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
11: BTX

0: Adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Hili
4: kayo o carbohydrates, labi na nadyod katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, unya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug may TC, kay makatabang kini sa metabolism
3: matatabang,
4: sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 ug may TC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
3: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks?
4: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
3: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
3: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
3: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
3: Gusto.
4: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
3: Kana mo'y kuyaw.
0: DTX 500!
5: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
3: So, Maujudok, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
3: Mabangkrap.
4: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
3: Kayo.
4: Especially kung parisan ni mo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o MyTC.
0: DTX 500!
6: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500!
2: Mabali sa mga butika.
0: MyTC, ang alkaline nga vitamin. vitamin C.
2: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, na umpuan na dito akong gibati nga anemic.
0: Mighty C, ang alkaline ka vitamin C. Mabalik sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ka vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
4: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract, ug ilabi na ang atong atay ug apdo nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
3: Correct.
4: Ilabi na kung matag-adlaw kaga inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ilang nga pagpupo.
3: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
4: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. Og kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlison ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang gitawag nila almoranas.
3: Almoranas.
4: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
3: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
4: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
3: Correct.
0: DTX 500.
5: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo yung kayong DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
3: Lahi.
4: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
3: Uy.
4: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong colon.
3: Mo
4: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
3: Ah, brown.
4: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo, Sir JP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
3: Muna'y kuyaw.
4: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, o uban pa nga mga medication. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
0: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio,
7: ang DTX 500,
8: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
9: DTX 500,
10: mabalik sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Jenna Tagaamla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP.
8: Mm.
4: Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
3: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika ka diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
3: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud klinika diyo fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
3: Mm.
4: Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
3: Austo.
4: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
3: mm.
4: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Mm. Na jud panahon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako dok pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant.
4: Mm.
3: Siya da kayo ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds
3: mm.
4: nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
3: Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
4: Mm.
3: May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gyud

0: bagyong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
2: Good bacteria.
3: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo nimong tiyan?
2: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
3: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
2: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
2: Correct.
3: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Sa tuwa pa lang baba, nanatay probiotics.
3: Correct.
2: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
3: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
2: Dili.
3: So balik ta. Pag abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
2: Pag sulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
3: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria, ana.
2: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
3: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
2: Wala jud.
3: Wala jud.
2: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
3: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
2: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
3: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
2: Correct.
3: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
2: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio?
3: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud nako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
2: Gusto ko happy ka.
3: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao'y emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
2: Wala
3: tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
0: D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-Amlan. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar

0: sa akong bana o may PC.
1: Kulo
0: lang kaadlaw, ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC, kay epektibo jud kaayo.
2: May TC!
3: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir JP, is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naid pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay, perfect.
3: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Ang himuon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi,
4: gusto.
3: Isip usa ka Pinoy, lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ko, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaurin, Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaurin. Niya kanang monolaurin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
4: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
3: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
4: Wala.
3: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
4: Dagan kayo, uy.
3: Gipanindot niya ang imong metabolism.
4: Correct.
3: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
4: Ang nakanindot jud, Dok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
3: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa mao'y pinaka-paborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaon ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
3: Grabe sa. Ang ketones sa MCT ni D3 Bio ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
1: D3 Bio.
4: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
3: Dire jud nako nakita sa JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gun ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP.
4: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
1: D3 Bio.
4: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
3: Naay pangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang tsuri Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
4: Oh, mo di ay na.
1: D3 Bio.
4: Ang brain.
3: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Og ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang ketones sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
4: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
3: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
4: Wala.
3: Naarajud na sa D3 Bio.
4: Correct.
3: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
1: D3 Bio.
3: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 og naay superstar nga BCO. Naarajud na sa D3 Bio.
4: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw gabusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana makaugana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
1: Adlaw powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
3: Nga gikan sa palya.
1: Ug the sugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
1: Nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap, parehas ng amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.drbio.com.
1: Clinica D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Nawan ana baka og gana sa kama?
5: Masinug?
6: May diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: adunay powerful extracts
10: nga phytochemicals
11: ug antioxidant
12: nga gikan sa palya
13: ug desugared sugar cane.
14: Mga organic compound.
15: Yeah,
16: batok sa sakit ng diabetes.
17: DTX 500.
18: Sa mga butika.
19: DTX 500.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapahal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili.

Nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
2: Extend!
1: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
3: Isang kapsula.
1: Extend Food Superman for Men.
4: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
3: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: at lay powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: ug antioxidants
1: ng gigan sa palaya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: ng effective
1: batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: Usi Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayog.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bayog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayog. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayog. D3 Bayog.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ana baka og gana sa kama?
3: Masinog.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, effective.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyosang amarkuso, chia seeds, disugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal.

0: ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka,
2: butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: susit sa imong tiyan. Mm. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
2: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Pwede si Sherlock Grace Mendoza. So, na-permit kung kapangluya ka ng murag copper kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Nag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko ng tambala, hinsog na ang akong lawan.
1: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawan.
0: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Mm. Kung nakay good circulation, indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
4: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jod, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jod, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naid pamagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay, perfect.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naid maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
4: Mm.
0: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinoon frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
4: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok.
0: Mm.
4: Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
0: Mm-hmm.
4: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hello? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
4: Aha.
0: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganaan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy.
4: Mm.
0: Lahi ra jud kung makakape ka.
4: Mm-hmm.
0: Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Dok. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
0: Mm.
4: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
4: Mm.
0: Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Mm.
0: Magutan ako ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
4: Number one, Dok, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naa dayon kay lauric acid.
0: Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
0: Check. Plain D3 IKIS.
4: Ang D3 bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
0: Pasabot Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Kung kainom kag D3 bio.
0: Check. Ordinary D3, walay MCT.
4: Unya Doc, ang D3 bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mo'y gitawag nga oil pulling for dental health.
0: So sa ato pa, kung mo-inom kag D3 bio, pwede nimong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Makalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
4: Ah, wala.
0: Wala na. Dili pwede mahimong pang oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
4: Unya ang D3 bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
0: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naa jud sa D3 bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
4: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
0: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
4: Gusto. So sa D3 bio pwede ka mugamay. Pwede ka mubright pero kay plain D3 wala jod. Ikis na pod.
1: D3 bio.
2: Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan nabantayan na jod nako ang mga kausaban.
1: D3 bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
4: Gusto.
0: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
4: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
0: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
4: Oo, naa si VCO. Dini sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan rin na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
0: Parangitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghanon ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
4: wala
0: na pod.
4: Tungod ka na sa MCT. Gipadagan ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
0: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
4: Correct.
0: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
4: So,
0: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
4: Supporting actor ha. Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
0: Yes.
4: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuhang mood.
0: So ingon na nakanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
4: Correct.
0: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuhang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
4: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3.
1: D3 Bio!
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ronda. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom time sa daily na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilana. Best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, Fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe po gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya siya'y whitening agent, ka makapaputi si mong ilok.
0: Lahira jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok, kunya humot pa jud.
4: O bitaw, ayan ang mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Deofresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
0: Ang problema kasagaran, kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na da, Sir JP, sa added benefit.
4: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad mo'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi'i.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
0: Nadyo pa naman, Sir JP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naan na siya ay disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
0: pa.
4: Of course. Pero Dok, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix lang. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
4: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
4: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas, D3 Bio Health News!
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
4: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow!
0: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
4: Correct!
0: Og kini na sulayan, og napamatod ana jud sa grupo sa mga listeners na to. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka? Mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
0: inya,
4: active kung, cases.
0: Inya, kung naakay ingon anak nga sakit, Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao ni mo, Sir JP.

0: Red Olga Mighty.
1: Balitang K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
1: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
1: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa.
2: Balitang K-5 sa umaga.
1: Magmamantsag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update.
2: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
3: Maayong bantag!
0: Luzon de Visayas, ang gabi na naulan, wigan sa Negros Oriental. Hoy, kumusta? Tayo na sa kanilang mga kikifags at pagsikay-sikay. Nininga sa iyo sa kabundagon. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Ay! Gising na! Kay Buntag na! Ay, itong yan na. Itukwan ni mga baka na mga bangga, ha? Hi, K5. Welcome sa itong programa, Balitang K5 sa umaga. And of course, sa kalan sa pag CEO President, Doc Ramelo. Ito area manager, Santa Catalina, Mayor Peblega, Station Manager, Sir Bernie Gabusa. Kinisabi yung amigo, si K5, Cyril DTX 511. Panibanta mga kakifive, ato dalasay sa magkata ka sa iyo. And of course, mga kakifive, puno ang atong programa karbotaga kay Dunatay. Oh, di yan ipabot na bayan. Eka mong nangutana na ito mga kakala, katumang mga gagiya sa ilang kinabuhay karoon lawa. No, niya ang sanbay karoon tao na. Magkaoba na ito si Lolo Paldo, kaoba na yung bulang kristal. Uy! Wow! Okay na mga gigiya na sa horoscope ni Lolo Paldo. Tagi na karoon tao na mga kakifive, oh. Mga, ato rin gibahik mga ikala, Lolo Paldo, horoscope ni Lolo Paldo, o niya ang update ito sa merkado publiko. Kaoba na ito si Bobski karon. Kasi si Don Debs na kalib mga kakifive. Very important yung giatiman.
4: Ayay po, aray!
0: Si Don Debs, o si Bobski karon na mga kakifive. Driver na reporter pa! Alright, very good! Sa'yo kay Bobski mga kakifive, mo. Oh. Papakon abot na rin mga gala. Tuan na sa merkado publiko. Bobski, ha? Oh, and of course, ang atong mga balita and live portion na itong Easy Operation. O, mag-easy tayo sa mga kuha na ito. And ang kumusta ang tandem, mga ikala. Maraming langkob na ito sa itong shudan karoon sa itong balitang K5 sa mga. Kalingawan! Information o uban ba? Di ba? Malingaw ta, magkatawa ta, mag-easy ta. So, pwede ko rin i-chat or i-kuha na ito live mga kakipipe. I-share nga ito live para po makakita inyong mga silingan diya karoon para sa kuha na ito. Para sa itong mga kaigsunan na ito diya nga sa'yo nag-sikay-sikay, nag-luto sa ilang pamahaw. The Dibs! Oh, ay, ibang gibihan si Bobski.
4: Ayay po, aray!
0: Ibang dali na si Bobski. Oh, good morning, Bobski! Karatatawad, magigala. And good morning, shout out! Karoon lawa, doon ay dako ng kalukan si Ma'am Joy Fry. Bikan kay birthday ni Karoon lawa, mga kakifive. Oy, happy birthday, Ma'am Joy! Sing ika, pila Ma'am Joy, mga secret lang edad, mga kakifive. Secret! Secret! Grabe ka, workaholic ni si Bobby, oh. Sa iyo pa kayo mga kakipay, buha pa kung magkakuan na rin, mga 4:30. Ah, 4:30. 3:30, wala na. Excited si Bobski, pa-report na rin mga kakipay. sa ating ikaroon na daw si Lolo Paldo sa horoscope. Kung sa may horoscope ni Lolo Paldo, mga kagibay, nga makita sa ninyo si Lolo Paldo, mga ikala, sa atong live. Oh.
4: Ayay po, ara.
0: Lolo Paldo, mga kagibay, nga nagpabilin nga ulit daw. Hoy, si Ma'am Joy, nasa 59. Oh. Eh, karoon lawa sa horoscope ni... Ah, wala man ito, Maminos, Ma'am Joy. Karoon kabisi man ito. Alright, Rico Ibas Villaflores. Good morning! Brunsay, shout out ni Jun Cabaldo. Nga naka-DTX mix, ha? Combate! Mayan Salvador, good morning! K5Sai, Ampi, Kanunay, God bless. Katong ganahan nga magpa... pahubad sa ilang mga damgo uban pa mga gala sa si Lolo Paldo na itong i-check na, ha? Lolo Paldo. Horoscope ni Lolo Paldo. And sa magpahubad sa ilang mga damgo.
4: Ayay po, ara!
0: Way labot ang kwarta. Way labot ang kwarta, mga kagibay, ha? Kaya nagpahubad ang kwarta kay kinala pa rin kapunta mga kagibay para magkakita ng kwarta. Kwarta! May pang piso kay dunay kwarta. Ang tao walay piso. Wala karon mga kakipay, kita mo na yung 25 centavos. Wala ko kita mga kakipay, kita mo 5 centavos, 10 centavos, but 25 centavos na lang ron. I want to greet happy birthday to Ma'am Mommy Joy Fry, 59 years old, birthday to come in your life, Arad. Dili malupig, salamat, Brad.
5: Happy birthday!
0: Oy, happy birthday!

0: All right, once again, happy birthday, Ma'am Joy Fry. Ang among inahan kanunay, nga nagkanunay nagtabang sa itong mga kalukad rin sa K5 News FM. Alas 4.31 na, oy, naka-DTX, Copamex na mabali na. Alawa na bina mo sa itong mga kasayuran. And kanunay taon sa nagpaabot sa horoscope ni Lolo Baldo. Ay, unsa kay mga horoscope para magagigiya. But ito rin reminder, mga remind sa inyo ang kining horoscope ni Lolo Baldo, mga kakifime. Mga gigiya lang yung away kamatuuran, apan sa matuo lang. Pero igno na lang mo, tuo na lang mo, arundang madali. Ganun na tada, makita ni Lolo Baldo, mga kakifime. Morning, Brad! Good morning! Ay, mga silingan niya, please like and share para makita inyo mga kapamilya, mga kapuso niya karatataon, ha? O, oh, dala, Lolo Baldo. Ah, diduta ko lang ni Bo. Skip a dali, ha? Oh. Ay, horoscope ni Lolo Baldo. Wala na nagbid, kuan Bo, katong kuan baka ng bid nga. Ting, ting, ting, ting. Yan na muna ng kuan niya karatataon, ha? Atagi ha, garong totoo, napit na. Kapamot yung magkailang. Kanta magkailang magpahuban ni Lolo Baldo mga kaki-five. Alright, why problema na ha? Ipahuban na mga kaki-five. Pero, ay lang huban-huban na ng kwarta. Hindi na magkahuban si Lolo Baldo mga kaki-five. Adya, ang portion ni Lolo Paldo ito na kanino sa X10 Pod Supplement. Para kang Brad Rico Ibasog Dundips. X10 yun na kanunay mga kakifay. Di mo dali kay para lahutay kanunay. Dili lahutay sa kalamay, kundi lahutay sa inang pangalaw. Adlaw, gagimuhaton. Marlene Sigasig Kabal, good morning sir Cyril, always watching from Taytay, San Jose, Manhuyod. Good morning, taga Manhuyod! Magandalik niya taong panas Manhuyod, mga kaki-five, no? Finally, tabaglangan, yan na mga kaki-five, ang ipaabot ng bayan, ang horoscope ni Lolo Baldo!
1: Ay, may buntang na usap ka niyo dada, no? Ay, kumusta ba po niya? Iasap na sa itong horoscope ni Lolo Baldo. Mga giyagiya lang ni huwag ka matunan. Apan siya matunan. Ino na lang ta matunan na lang mo. Harutang madali. Good morning! Gipay sa sinabat ani nga itong posyon. Ong kinig posyon. Hatun, ganin niyo siya. Extend phone supplement. Dito bayo ang DDX500. O sa mga kapamot, katunga natin ang magmahuma niya lang. Misis lang si K5Sai, no? O niya, dito ba siya itong CBR? Kaya ito na kung sila yung huma na mga kakiwan. May doon din sa maglagan, alita siya itong horoscope, ay karungan lawa, sa itong giyagiyang gawain kamatunan, pero sa buto lang. Pero ino na lang ito mo. Doon na lang mo, harutang madali. Hoy, sa mga horoscope na ito si Leo. Mag-eskutang Leo, ang Leo, Julio 23, Anton Agusto 22. Mali yung natawa na karoon lawa. Ay, si Kisal ganito ito, Madre, nag-birthday karoon lawa. Eh, si Ma'am Joy Pry. Oy, happy birthday, Baba. Oy! O, siya ba? Na, karuan lawa si mga Leo, mga kakiba. Mosabot na ka sa labad nga mga tao. Uy, dunay ko na maabot nga sa mong karuan lawa sa mga labad nga ulo. Pero kinahanan mo na imong sabton. Sabton, ano dulay gumot ba? Ang paborito ng mga color karoon lawa, mga kakipay, base sa itong bulak kristal, color pink. Color pink. Sa Virgo, karoon na ako sa Virgo mga kakifay. May sa mga nag-horoscope na sa Virgo. Uy! Masugat na daw di mo karong adlaw ang mga taong hambugero. Ingo na daw mga taong hambugero. Pero, imo lang kuno na siya nga likayan para walay away. Nagkang yung mga taong hambugero, no? May atong liliyon rin sa bulang kristal dito sa atong Libra. Uy, sa Libra mga kakifayb Libra. Sa puton sa taong walay prinsipyo. Uy! O sa puton daw kuno ka, kay kining, sa tawag adi, kining mga taong walay prinsipyo. Ano, aday ko dada, no? Ay, dato naliliyon rin kay gamay na taguras mga kakifayb. At the Scorpio, mga kakipay. May buot ka sa may tabo ka ron. Oy! Ay, sa Libra, mga kakipay, bagi mong kuha favorite color, maroon. Sa Virgo na silver. Sa Scorpio. Basta kanunan na mag-istin. Tingo ka may mong kuha na ito, mga gala, no? Musulapin nga nakagulang na ta. Okay, sa mga tagda na ito, pila itong edad ay naipaldo. Oh, adita din sa kuwan, Scorpio. May muot ka sa mga may tabo ni mo karun. Uy, basig doon ay magkapaldo ka niya, no? Color ni mo karun, lawa, purple. At sa Sagittarius. Sagittarius, mga kakifay, karinin na tao ni Ong November 23, until December 21. Dili manumbali sa gisulti sa mga lima kira. Madayag na lang ko nag-gubot. Ay mo padala di anag mga lima kira, mga marites. Oy, si Dundips, Libra na mas Dundips, no? Sa puton sa mga tao walay prinsipyo. Bega mo diya, katuan itong mga online friends na ito diya karon be. Layong nagunta di kipay sa ito na mga mensahe niya. Kaya di magungko ka malung mo ko ariot. Dukin-dukin computer. Alright, din ito sa Sagittarius. Dili manubaling sa gisulti sa mga lima kira. O mga marites. Ibang mabalito ng color. Karuan lawa. Color brown. Capricorn. O sa mga Capricorn. Tabagi daw ang mga taong tapulan. Ay, mga taong tapulan, ay, kinalang ng tapulan, ay, di magtapulan ng panahon, nakalisod kaayo. Ang imong paborito nga color, mga kakifayb, ang imong paborito nga color gold. Aquarius, mga Aquarius, dili mo salir ang imong tambag. Ay! Ako tambag di mo salir, katong mga das Aquarius. Horoscope. Sa ilang Aquarius, mga kakipay. Bahala, sige. Spices. Ang Aquarius na yung paborito ng color ni mo. Ang color ni mo, violet. O, Pisces. Ay, mga Pisces, karuan lawa. Mutagad na kanimo ang imong kaaway. Ay! Tagdo na kuno kasi imong kaaway. Ay, love one another. Ang dinita sa iyong color, yellow-green. Artist, mga kakifay. Ano sa mga artist ka doon? Doon ay dili mo tuman sa iyong gusto. Gusto ba ni puro ba negative galing atong paldo karong adlawa sa horoscope? Ang iyong paborito ng color, white. White. Ang dinita sa katapusan. Oy, katapusan na di, artist din sa Taurus. Oy, sa Taurus, sa wayon, sa uban, ay imong plano. Oy, doon na kuno kay plano. Pero, sa wayon kuno sa uban. Oy, gano ka. Ala, sige mo lang di, gano ka horoscope karong alaw. Hato na sa nungba, mga higala, no? Laman kayo sa inyong pagsunod. Ay, kini si Lolo Paldo. Bye!
2: Malita!
0: Alright! Nagkasalamat sa bato mga kikifay. Huwag katungan na magpatag na o sabay inyo itatag na o sa inyong ginabuhay niya mga kikifay. Business na dad o key business din sa itong kikifay at News FM. Good morning, Sir Ethan James Sarmiento! Good morning, Sir Ethan! Ma'am Elizabeth Tiempo, good morning po sing, and Kuya Bernie, ang ping mo, Permedia, Watching from Pasig City. Katawan tong tips ni... Good morning, Sir Sai. Kinsa ba na si Bag-on ninyo ng... sili, si Lolo Paldo, nagkuhan na siya, kanang... Itawag ka na mga kiki-five. Yeah, portion. So, kompleto na, Ricardo's. Para sa itong kaligawan sa itong balitang Key5 sa umaga. O, Linga Ward mo. And ang maong porsyon ni Lolo Paldo, Horos ka ni Lolo Paldo. At ito kanino sa Extend. Pond Supplement! Maring kanunay si Lolo Paldo ka naka-extend. Extend ang iyang kinabuhi. Isagwa si Uya, pero extend ang iyang kinabuhi. Of course, Mighty C. Oh, kanunay na nag-inom si Lolo Paldo ng Mighty C. Para kanunay ligon ang iyang panglawas sa mga kakifan. Sama kang Sir Ethan James Sarmiento nga naka-DTX Copamax na. Wow! Alright, ariyata! At mabuton si Lakwatsero Dundips. Dundips si Babske, di magiging kala. Naka-standby na, excited ka si Babske. May atong i-check ang atong update ato sa Merkado. Publiko ni Corazza karon.
2: K5 Barantay Merkado. K5 News FM Live Report.
0: Babske!
3: Good morning! Good morning! Oh, ito ang radyo ko! K5 News FM! Okay, good morning, K5 Bosay!
0: Morning!
3: Happy Wednesday! Munang Wednesday man ta karon Bosay, munang ang atong schedule karon sa atong live karon ang mga chicken or ang mga manok og pwede po
0: abi dan ko Babski og kana mga chicken katong inka chicken katong mga chicks.
3: Kana sila. Gasunod talaga ko na sila chicks ron. Kaya maayo ang atong panahon karon Busay. Walay taligsik. Samot na gyud nga wala pa di ulan. Munang happy, happy ang Wednesday. Munang pasabot sa happy, happy ang Wednesday, Busay. Kabalo man ka unsay sumpay sa happy.
0: Happy.
3: Munang magdungan, magdungan na gata, Busay. Magdungan ta kakifay, Busay, ha?
0: Ready?
3: Okay, 1, 2, 3, go!
0: Happy birthday to you,
3: Mom G-Fi! Happy birthday to you, Mom G-Fi! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Mom G-Fi! Okay! Okay, Kati-Fi Busay! Kanang natagisin dyan nga video sa mga chicken, sa mga chicks, ana, mo na atong whole chicken ng Kati-Fi Busay, ang per kilo sa one whole chicken is 180 ang mga thigh, mga wings mo 200 pesos ang per kilo ang atong ulo ana di ba sumala pa ni Ma'am Joyfy paborito niya ng ulo sa chicken kaya iya nang adubuhon Busay ana tag 40 ra ang per kilo ani kay para nas iyang doggy. Wow. Pero para na to lamni na gyapon na adubuhon pang pulutan ba ana lamni gyapon na siya jo ang TL 100 ang per kilo. Dayong ang mga hot dogs dere gikan sa 35 utong ham paingon og 45 na ay 60 na ay 80 hanto kini pinakadako nga putos nga hot dog mo kantidad siya og 130 pesos ana mo nang halfway kayo dere ka K5 Busay fresh na fresh jud kayo ang mga chicken mo nang once again tutula. Okay ka K5 Busay
0: nabinaw si Don Depson.
3: Oh, naminaw, nisunod siya sa atong morning live patrol ganiya, manang happy kayo ta kay bisag wala siya nato diri ron. Ayang, once again yang spirit na araga po nato kay naminaw araga po nato. Ayay, gya po tayo gigaydan kay dalipay siya ron Busay. Og ato po din gidap may pud ta dahan ni Busa Talaro gapaka-paka gaboto-boto.
0: Ay, inas si Busa Talaro. Oh, inas Busa Talaro ka. Kanay mga silingan niya ingnan na.
3: Oh. Oh, ato na nang pabalon nga ino na. Nasip Kaki-Fi Busay rin na. Wala, Kaki-Fi Busay, kanang ato igrit si Busa Talaro. Ana, kapanang-ganog siya ang radyo, puro buyag. Ana, og diripod sa stall number 5 sa ilang ka Ma'am Velma, Ma'am Christine, og ilang Ma'am Jessica. Og diripod sa ilang ka Bus Jurex Cedillo, ilang ka Ma'am Juan Adansa. Ana, og dito po, good morning po din si ang ato dayon ko anday Busay. Basta maka-drop by at kanuta, karong buntag kay malipay makakita nato si Ma'am Dindins bas o yan. Kay, okay, ni-chat sa nako gapon nga, sir. Wala lagi mo kaani ni Boss Cyril Rippy. Anak ko, nag-busy ni gapon ma'am kay Tuesday. Sa baso makalugan mo ron, sir, kay Wednesday. Kapuhon lang, ma'am, pom. Muna, ayaw kalimot, Bossay. Anak, ang ato ng mga solid listeners, solid supporters sa K5 News FM.
0: Ah.
3: Okay, wala ang kwanta din yun. Napinta din gamay. Usay,
0: ang tiil ba? Ang tiil. Ang tiil is ba?
3: Ang tiil. Ang tawag mo ni Greenside. Pwede po siya matawag kung Adidas or Nike. Mm-hmm. 100 pesos ang per kilo sa tiil. Nami po na siya tuslokon o banana cusnik. Sumahimo na ni siyang tusino, Usay.
0: Nami po na siya. Aba, sige, adubuhon.
3: O, nami ka na adubuhon na kay... Muna siya, crispy-crispy na siya, nga na makalasak mo ka o gamay ang unod. Ana, kaya ka na mag-untiil, the best ko na siya. Kaya sa mo't ang iyong imo mata, ma-feel ni mo ang crunchy. Ana.
0: Si Ricky Baso, kasi, si Ricky Baso, unsa ko na imong Gcash number.
3: Ah, wala mo ko yung Gcash number, Boss Ray.
0: Kwan niya, bro. Okay. Telegram ba
3: ako rin yung isinin mo ang Gcash sa akong missis kay ako mong God. Happy, no? happy mong gukos akong madidlef na ako. Manakan na akong Gcash na ako. Ako na, namagay ko mga friends nga mo hatag heartily given. Ako nang edit sa akong missis na ako. Manandiyan yes. Ako makita ang ato pagka-happy sa atong happy. Married life na to.
0: Si Dundeb, happy.
3: Si Dundeb. Ay, si Boss Dundeb, the more happy. O di pa, happier na si Boss Dundeb. Anak, kay nakabantay naman tayo, Bossay. Sa'yo na kayo maubos sa station, taga-duty. Kaya tungod kay naka...
0: Paldo.
3: Nakapaldo mo, naka... Hanoy na kayo, Bossay. Maghadyong na.
0: Hadyong na ba? Boss Edie Tagalog. Boss Edie Tagalog. Good morning, sir. Sa irilog sa KS member, especially kang Ma'am Joy. Kaya nag-birthday karoon. Happy birthday, Ma'am Joy!
3: Okay, happy birthday!

0: Ang bati sa'yo, sa'yo ang sudan, sa'yo ang pulutan, sa'yo ang inim nun, sana ay busugin mo kami, Ma'am J. Fry!
1: Okay, usap pa ba yung line na, Ma'am? Sige, wala na, tinae. Balikin pa ng tinae.
0: Ang atong tinae, 100 ang per kilo, yapon ang atong tinae, di ba say, muna sa'yo itawag, busay, og para isaw. Ana, lami man ni siya imura man sa murag halas sa busay. Imo ni sing ikot di man tuslok, di man sugba. Apa ling pertiha kayo? The best ko na siya pang pulutan busay.
1: Oo. Lami kayo ah, no kayo.
0: Perti kayo ni.
1: Okay, that's okay.
0: Okay. Alang laman di sa okay. Magawas natin yung ganit kayo, murag tapik-tapik.
1: Ayuha, okay. Kay ma-kuhan ka, ma-promote na biya ka.
0: Okay, ma-pusok ka. Okay, mga ka-Key 5 News 7 Solid Supporters, kini ang inyong ubos, higala, ma-abtik nga amigo na si Babski DTX Cafe Mix para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko o kalingawan sa negros, Key 5 News FM!
2: Key 5 Balantay Mercado! K5 News FM Live Report.
1: Salamat, Babski! Di ba dali, di ba tabang, Babski, nga nagkapaldo, matapag doon dito sa Ma'am Emilia Ligara. Good morning, Boss Idi Tagalog, Tok Tolaok. O, sorry, doon dito sa Tok Tolaok. Rico Iba, Sala Flores, ha, kunin kita birthday ko, ikaw kanta, bigay mo sa akin ang jika, so padalan kita na paldo. Eh, din, ikaw. Taga ka, paldo, kanta ka, Babs. Ma'am Joy Fry! Good morning! May mukha, Ma'am Joy, pagkanta ko ni si Babs, ba't hindi mo kanta niya ba? Good morning, Ma'am Joy Fry! Nahuli ko, thank you so much, Ski 5, thank you, Babs Ski. Oo, si... Kuhaan ka na. Once again, happy birthday, Ma'am Joy Fry. Gika ni Sir E.D. Tagalog. Alan Drakes, good morning, sir. Sai, Babski, Dondip, shout out sa taring Navina, Ugalantaw, sa live something na nga P.O.G. DTX, Copper Mix! Wow! Labi kayo. Alright, sa katumagan ng utada na ito, tari mga gala, gigiya ni, gigiya sa itong horoscope ni Lolo Paldo. At tingin na sa ugma, no? Alas 4:40 na mga kakipan. Magigiya, ganun mo magpahubad sa mga damgo, mga kwanya, pwede na. And karigawan pa. And of course, atong laging presyento mga balita and mga pipila ka mga hisutanan o sa atong kumpasahan tali. Kaya langkob sa atong karigawan sa atong balita ng K5 sa umaga. Magsadya-sadya at mga kakipay. Balik pa ang balita ng K5 sa umaga o sa atong mga balita. Sabay.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
3: K3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
5: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
7: No one ang makaugana sa kama.
3: Masinug.
7: May diabetes ka.
3: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
3: Ug desugared sugar cane.
7: Mga organic compound.
3: Yeah, effective.
7: Batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Ah, nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaunong parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mabalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gid ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gid kistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mana pa akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. Kapag tuma sa pagteng, hinihingay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rondan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikulila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C! Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistorya nimo
2: tungod sa imong bed rest.
1: Mag-Clinicas 4Biotic. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay. O bed rest. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, ma-joy ride man tabi, gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joy ride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Saan kayo kagidiya?
4: Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Headlines.
9: Balita sa itong balitang K5 sa umaga niya itong pagkanagunang mga uluan sa balita.
1: Headlines.
9: LGU Tanay, Balabusun, nga nagsaulog sa ika-52 nga Nutrition Month.
1: Headlines.
9: Sa showbiz sa primetime series nga Someone, Somebody, gipasalida na.
1: Headlines.
9: City Hall Report, Vice Mayor Albiola, nakaraig sa sona ni PBBM.
1: Headlines.
9: Sa police report, tulog ang lalaki sa Bariloog, nasikop sa kapulisan.
1: Headlines.
9: Balita na ito sa Kapitolyo, Gobernador Chaco, nakikibaman sa scholar sa lalawigan na dito sa Nakbayan sa Tanhay. Naguna ba na ito sa balitang regional, posibleng administratibong kaso at tumangon sa 5 ka-driver o sa ka-electrician tungkol sa dili at resanong reverse alarm. Naguna balita na ito sa national, Manny Pacquiao, very satisfied sa performance ng Pangulong Marcos Jr. sa Zona 2026. Senadora Amy Marcos, gitawag ang Osaka Budol ang nagpaduol nga kaso bato kang Romales. Sa balita sa international, pagdaro sa mga sakinan sa Berlin Pride Event, isip nga terror attack. Sa ito balita sa sports, Makaromi Kio sa Thai, naghar-isip WBF Silver Welterweight Champion sa datad sa boxing.
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
9: Oras, alas 5:08 na kinibusan ka balita ito na kaninyo sa DTX Copamex by Kapi ka na nakadetox ba? Ang lokal ka pagkabanan sa Nakbayan sa Nay, pinagi sa City Nutrition Council, balapuso nagsaulog sa ika-52 ng Nutrition Month, pabanan na kanyang mga makalingaw, makulugan o mga kaliukan. Sa imsog o estilo sa kinabuhi usong nutrisyon, parte sa pasyon sa komunidad. Ang selebrasyon na nilugtan o sa kabulan na lakip sa nagkadayang kaliukan sama sa well baby contest, breastfeeding contest, baby race, cooking contest, sumba contest o lakip pa uban pa rin. Kini kaliukan na pasugda sa minidanon sa usong nutrisyon atun sa 1,000 ka-adlaw sa kinabuhi. Pagpasusok, pag-endam sa insok na pagkaon, physical na gamesok o pag-intiman sa inhan o bata sa komunidad.
2: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
11: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
9: Sa itong balita sa entertainment, primetime series sa Someone, Somebody, gipasalida. At i-check ang uplinto ng detalye sa itong chika doraban kang Nisa Clarice Rulian, i-K5O.
2: K5 News FM Live Report.
13: Ang dugay ng gipaabot niya romance drama Someone, Someday, nga gibidahan nila ni Catherine Bernardo, James Reid o Maha Salvador, unang gipasalida sa free TV ni atong Lunes, Hulyo 27. Sa pilot episode ni ini, nagsugod sa usa ka pagbudhi ato sa adlaw sa kasal ug nagpaila sa mga relasyon nga mao'y magpalihok sa istorya ni ining primetime series. Gipaila sa mga episode si Catherine Bernardo isip bili, usa ka malampusong negosyante nga dedikado sa iyang pamilya, ug ang iyang suod ni galang si James Reid isip Jordan, kinsa kanunay nga naa sa kiliran sukad pa sa ilang pagkabata. Aduna sila lalong nga relasyon isip managhigala tungod kay pareha silang nawad-an ug ginahan sa bata pa sila. Hinungdan nga nahimo silang labing suod nga tinubdan sa suporta sa usag-usa. Umaga na balita showbiz nga hatod kinato sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si KK5 Clarice Rulian para sa kampinyo balita, serbisyo, publiko, galingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
2: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang Lokal.
12: Balitang Lokal.
9: Sa itong City Hall Report, ay ginagay dumagi ito City Mayor, Vice Mayor Isla Alvila. Nga natuman ang isaan ni President Ferdinand Marcos Jr. ato sa State of the Nation Address sa atong Lunes. Samtang nga nalipay sa mga Vice Mayor nga nadungog niya ang pipila niini ka mga gipalanog labi na ang pagrepaso sa Electric Power Industry Reform Act on Imperial Law. Nakipta sa brini ang gipalanog nga kwaon ang service or ang pagdugang sa planen sa kurente. Kali pa yung sa Vice Mayor, apayag sa Presidente, nga dili lang mga konsumidor ang ngayong mupasan sa system loss sa mga kuryente. O gabato pa rin ang nalipa yung sa Gipalarong Dini o Ninaot, kamatuman ang isaan sa Presidente at sa ang State of the Nation Address ni Antong Lones.
12: Balitang
9: Lokal. Samtang sa lain pa sa itong mga balita sa itong Police Report.
2: K5 News FM Police Report.
9: Detiklo sa kapulisan sa Dakbayan sa Bagayante at sa Gipayin Operasyon batang sa illegal na droga sa Zone 4 Bragilong ng itong Dakbayan na itong Lunes. Malapas sa kapulisan na dakpan ang tulo kalalaki. Aktual nagdula sa illegal nga karakros o hantak. Hinugdan sa napagkasikop na recover some sa mga suspensado ang sensilyo nga gigamit nga antugon upusta nga mukabat sa 144 kapesos. Ang tulog kapagkatao na ang nakaroon gibalog sa PNP Dumaguete Detention Cell. Samtang ipasaka ng kaso sa paglampas sa Presidential Decree 1602.
12: Balitang Lokal.
9: Samtang sa langbayin sa itong mga balita sa itong Capital News, Governor Chanco Sagarbarria nakikipaban sa mga scholars sa Laliwigan dito sa Dakbayan sa Tanhay. Ito detalye sa live report ban kay K5 Roy August Busilio, i-K5O.
2: K5 News FM Live Report.
14: Ang kagamahan ng provincial sa ilalom ni Gobernador Manuel Chanco Sagarbarria nakikimamat sa mga scholars sa Lalawigas Negros Oriental atong Hulyo 24 diyan mismo sa siyudad sa Tanhay. Ang maong panagtapok pinagi sa scholars meet and greet nagsilbing o sak oportunidad sa pagdasig sa mga eskolar sa pagpadayon akademikong kahusayan o pagkahimong aktibo nga kauban sa pagtugon sa mas progresibo o ligon nga Negros Oriental. Matupan ni Gobernador Chanco ang edukasyon nagpabilin o sa salbing taas nga prioridad sa gobyerno niya o sa probinsya sa Negros Oriental samtang nagparayon kini sa pagpamuhunan sa mga kabatanunan nga nagduso sa kakusog sa probinsya sa Malabon. Ang scholar meet and greet nagipigayon yubanan usab ni Congresswoman Maria Isabel Maisa Sagarbarria kauban nilang pamilya o usab ipasalig nga ligunon gayon o paghatag og dekalidad nga edukasyon o accessible sa matag nga estudyante sa Negros Oriental. Gikan sa Kapitolyo kinis ka K5 Roy August Bustillo pros kampiyon nga balita serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang Regional.
12: Balitang Regional.
9: Oras, alas 5.14 na, kinig musun kapalita sa regional. Ito na kanindyo sa D3 Bio DTX 500. Kombinasyon ni mga kagifay para proteksyon sa atong panglawas. Posibleng administratibong kaso at tumagon sa lima ka mga driver o sa elektrisyan tungkol sa dili at resadong reverse alarm. Ang kumplito detalye sa report ban ka K5, DB na tindog, K5 mo!
10: K5 News FM Live Report!
16: Lima ka driver, gusto ka elektrisyon sa kagamahanan sa rakbayangan sa Subo, ang posibleng magatubag o administratibong kaso. Umanasutang nagbutang ang diletorsadong reverse alarm sa mga basa. Nagikan kini sa investigasyon sa Department of General Services ni atong Hulyo 2020-2026. Humanag-virus sa social media ang usa ka bus nga doon ay dili ang ngayon ng alarm ato sa usa ka lumong. Mato sa mahintong dan, gimo nila kini aron maminusan ang mga blind spot ug mapalambo ang kaluwasan sa dalan sa diyang mag-atras. Bisan pa din maayong tuyo, nakasupak yapon sila sa mga lagda tungod kawala sila mga yung formal nga pag-aproba. Girekomendar karon ang pagpasakong tukmang kaso bato ka kanila. Kini nga balita hatod ka nato sa Mighty Sea ang alkaline base sa vitamin C sa itong D3 Bio. DTX 500, the DTX Equifin Mix, ang kakap ka na naka-detox ka pa. Kini si K5, hindi na tindog. Para sa kampiyan ng balita, Sir Bisho, publikong kalingaon sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang National.
12: Balitang National.
9: Sa itong pagkakunang balita nato sa National, giplanong ni kanil Senador Manny Pacquiao nga very satisfied siya sa mag-performance si Pangulong President Marcos Jr. aton sa State of the Nation Address. Mato niya ang Presidente usa ka guyang nga tao nga nagpabiling nakatutok sa mga trabaho o wala nga pablaka sa naglaing mga isyo. Dugay sa kanil Senador kung apay sa'yo nauna karoon na bisan unsang plano sa pagpili aling sa 2028 presidential election. Senador Ivy Marcos, itawag nga usa ka bunol ang nagkaduol nga kaso bato kang Romualdez. Lito detalye sa report bang kay K5, Rofami Libero, K5 mo.
10: K5 News FM Live Report.
17: Gigulagway ni Senator Ivy Marcos nga usa lamang kabudol o pagpanalipod ang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kalabot sa nagkaduol nga pagpasaka o kaso bato ang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sigon Senadora, ang maong pahayag sa kanimang State of the Nation Address konsona sa Presidente bahin sa investigasyon sa flood control usa ka dako nga limbong nga pararpa niya kini sa kapaspas pag-atake sa administrasyon nga doon sa mga kritiko ni ini kumpara sa mga aliado. Tungod ni ini, hugot nga gipadayag ni Aini ang iyang pagduda sa tinuod nga lihim sa gobyerno batok sa mga pinili nga opisyal. Kini nga balita, hagda nato sa DTX sa Coffee Mix. Nagahapay ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitan K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo balikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
10: Balita International.
12: International.
9: Sa itong balita sa international, pagdaron sa mga sakinan sa Berlin Pride event, nag-iisip nga terrorist attack. Ang kompleto detalye sa report ban kay K5, Sharami Humilio, K5 mo.
10: K5 News FM Live Report.
18: Giila sa mga otoridad sa Germany ang insidente din usa ka sakinan na ang midaro sa usa ka Pride event sa Berlin isip ito ang pag-atake sa mga turista nga nambigit sa Islamist extremism. Nahitabo ang insidente doon sa lugar ng Gipaygayon ang Christopher Street Day usa sa pinakadakong LGBTQ Pride event sa Europa. Usa ka tao ang patay ug nahita ang angol human midaro usa ka puti nga minivan ngadto sa mga tao sa Tiergarten Park doon sa Brandenburg Gate sa Berlin niadtong Sabado sa gabi. Sa mga naangol walo ang mga ang anak sa seryosong mga kahimtang samtang tulo ang anak sa kritikal nga kahimtang. Kini nga balita at kanato sa Mighty Sea ang clean base na vitamin C. Inubaran sa DTX 500, DTX Coffee Mix, nagkakapikanag ka detox ka pa. Balita gikan sa News Center kay sa K5 Sharamari Humilio para sa kampiyon nga balita sa Rabisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang Sports. Sports.
9: Sa itong balita sa sports, karong adlawa. Kini po sa itong balita sa sports, sa ito na kanilyo sa Sport Biotics. Si Carlo Brown Sugar Bacaro, may patikang kay ni Tay Chananong Ijampa. Sir, lapang sa duwag kong naaroon na ganto na corona is si Board Boxing Foundation Silver Welterweight Champion. Sa main event sa Feast of Fury 7, Cebu Class 26. Ngayon kipresentar sa Chaos International Promotion ni Antong Domingo. Dabinanti kayo gisugdan na 76 idols si Bacaro. May patugpa makusog ng lift hook kanto sa daong sa nahapla. Ni Injampa sa impin nga 2 minutes and 16 seconds sa ganong round. Ang garbo sa gil nga Negros and Tan nakakupot na nagkaroon og 15-2 record. O man ang 9 knockouts. Samtang si Injampa natagig sa 21-25 o man ang 15 knockout. Impresibo gimo sa pabango ni Bacaro. Nagipaundang sa ikasiyam gugna sa hapon sa Ryuta Toshiba ato sa ilang Board of Boxing Organization Asia Pacific Welterweight Title Bout dito sa Tokyo sa miaging tulo ka bulan.
19: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
9: Ang balita sa sports mga K5 pinaglangkob sa itong balitang K5 sa umaga ang mga balita. Og information.
19: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
9: All right. Ay, dito sa mga dugang mga shoutout na once again, happy birthday, Ma'am Joy Fry. Good morning. And Rosalina Mayol, good morning, Don. Og sa atong mahal diya sa Balugo, Balinsa nga si Rosalie de la Cruz. Og siyang family, good morning. Oy, si Sir Roger Lajon. Good morning, Sir Roger. May buntag niya. Og shout out po dugang si Ma'am Rosalina. Ni Mother Gumensida, labi sa akong lalaps Rosalie Amping Hen kanunay. Otar by the floor, God bless Sir Cyril DTX. Lami ka ayo. Lami ka kayo mga kagig five. Basta kuha na to. Alright, good morning sa tanan. Sanbay mga kagig five sa atong live portion ng atong kumasahan tandem. Kaba ng atong mga sister station Bayon City and Calaon City. Ato na nga tagan pagtagan ay karong nga tataon samtang magsubay ta magdagan din sa itong tulumanon. Hining nga sayo sa kabuntagod mga kakipay. Good morning, Sir Sai. Magpatag na ako ni Lolo Paldobe. Usa may contact niya. Ay, kuan lang. Imisa sa ito. Kipay sa imisa sa ito. Good morning, Sir Cyril. Good morning, Satanan. Alas 5.23 na oras na ito na kanino sa DTX Copamex. May copy ka na ka-detox ba? Katong mga nagkuha niya, baga na bang nag-andom sa ilang pamahaw? Kung nga kinala mo na, nanabagin mo yung chance na nanon mo itapad ng init. Okay, init mo niya. Okay, kuha na yun o second association sa DTX Copamex. Inyo na tiblahon. Lami kayo ba? Lami kayo na mga kakipipe. So sa pagmata ninyo, sa sa inyong kabuntagon, kay mga inahan, mga tatay, sa iyo man ang mumata yun. Sa pagmata ninyo, sumayin nyo sa pag-ampo, pangiliya, sa line na sa ganlaw. So kinalan mo nga na ay tapat ka. DTX Copamex. Enter na mga products ng Indurus sa Kipipe News FM. Kinalan na ang ginasin yung mga tagsa-tagsa ka mga panibalhay, no? Para proteksyon na ito na food supplement na sa itong mga panglawas. Kanang itong mga balatian, kanang itong mga kwadya, para himso ganun ay. Alright? Sanbay sa kumasahan, dali, bumalik pa ang dugang pang mga kalingawan sa balitang K5 sa umaga. Human lamang na yung pipilang ka-importante ka sa iyo.
19: Balitang K5 sa umaga.
15: Balitang K5 sa umaga.
20: K5 News FM.
15: Championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio.
21: Ako si Inara.
22: Tajud kayo ang akong blood sugar.
21: Ako hindi so layo inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
22: May hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
23: Papalit sa mga butika.
20: D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
20: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
23: Papalit sa mga butika.
20: D3 Bio. DTX 500.
25: Makatabang sa paglipyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500.
26: Adlaw-adlaw.
25: DTX 500.
26: Garantisado.
25: Highly recommended sa mga eksperto.
26: DTX 500.
23: Papalit sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
27: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
23: Sa mga butika.
28: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayi ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o farm. Pharmacy.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic.
2: Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
1: Mag-Clinical Spore Biotic.
2: Gatabang sa pagmindot sa digestion
1: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan,
1: Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
2: Mapanit sa iyong nasuki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
4: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
4: Gawa sa maca.
3: Isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy.
3: At stamina.
4: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido.
3: And treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
3: T3 Bio.
6: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
3: T3 Bio. Ang T3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
3: nga may T3.
4: Apalit sa mga butik.
3: T3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
3: T3 Bio.
12: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: T3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: Apalit sa mga butika.
3: T3 Bio. T3 Bio.
13: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
10: Ang Vizio
3: nga may D3.
10: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
14: No one ang nabakaugana sa kama.
15: Masinug.
16: May diabetes ka.
15: Ang DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
15: Adunay powerful extracts.
16: Nga phytochemicals.
15: Ug antioxidants.
16: Nga gigan sa palaya.
15: Ug the sugar sugar cane.
16: Mga organic compounds.
15: Nga effect.
16: Batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Tingtistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gib kag nagbalik ang katinaw sa ako pagpangingi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayuti ko sa sigig kaon ng parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
10: mapalit sa mga butika.
3: Mighty C,
10: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Ruydan. Dali kay ko magkasakit og ilanat, ubo dela sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagsikila kay sige ko absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C!
10: Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Balik sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Juni, taga-Bacolod, napasalamat dito sa Extend Food Superman for Men. Kaya ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko.

0: akong serbisyo sa iya. Maraming na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Per milang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Hagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabakara butika.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Good morning, K5 Sai!
6: Good morning, Calao City, Bayon City! Ay, kumusta mo niya?
5: Ay, okay lang yung K5 Sai!
7: Okay lang yun!
6: Lain naman yung background ng K5 Sai, meron mo na nasa kung ano yun, ilalam sa vulkan.
7: Nakasulod sa banga!
5: Nisulod sa kining vulkan.
6: Maraming dool-dool lagi. Dool-dool lagi ko kanya. Good morning, K5 Elmer! Good morning, K5 Dondi!
7: Good morning, Sir Sai.
6: Oh, good morning. There is Dumaguete ninyo. Wapa mapakita ang Haring Adlaw ninyong mga oras sa karon. Gumikan siguro kay Gi Tugnaw. Back to you, K5 Elmer.
5: Thank you. Nagkasalamat, K5 Sai. Atong tabukan ka rin sa K5 Don. Digo Dobi, K5 Don. Good morning.
7: Maing buntag pa ko sa K5 Elmer, K5 Sai. Maing buntag probinsya sa Negros Oriental, dinhi sa Dakbayan sa Bayawan, no? Banag-banag na dinhi sa Amua, o walay kakulian diri sa muang lokalidad. Back to you, K5 Elmer.
5: Sige, nagang salamat ka K5, Don Ding Lodovid. Ito maglangay mga K5 before ito sa itong mga pipilag ka mga hilisigutanan. Hari ta itong tabukan mga K5 usay mga kasika sa segundo distrito. Makauba na ito si K5 Cyril Ripe. K5 Sai, usay mga kasika si K5 Sai.
6: Doon ay may balita para sa itong mga desa kung ano ba. Kaya itong programa din sa itong lalawigan sa Negros Oriental. Ang Negros Oriental Provincia Hospital in OPH nakikibayayong sa bagong nabuksan nga IM Center ang ihat ang libreng pagpanambal sa mga pasyente kadugay nang nagpaabot sa dialysis. Kinibigay buntag ni Dr. Lil Estacion, ang hepe sa Provincial Health Office din sa itong lalawigan sa Negros Oriental. Kining mga lakang akong tabang nga matubag ang kakulang sa napulo rangang naglihok nga dialysis unit sa InnoPH kumpara sa 200 ka mga pasyente nga nagpaabot. Ang pribadong multi-diagnostic nga pasilidad gipadagan sa Matiao Medical Service Incorporated ngayon 17 kaandang nga mugamit nga makina sa hemodialysis man sa ilang bagong inaugurasyon. Gitapos sa karon ang katapusang detalye. Sa katapusan, masiguro ang mga pasyente magkadawat dayon sa ilang paspas o dali nga pagkatiman sa ilang kidney.
8: Ayay, uara!
6: O na pipila ka mga nagunang mga kasayuran din sa atong segundo distrito ang lalawigan sa Negros Oriental, K5 Elmer, K5 Donde.
8: Ayay, uara!
5: Ay, arin naman ta sa Rishero Distrito with K5 Donde, Glodovi, K5 Donde. Ano sa mga balita di K5 Donde?
7: Dari naman K5 Sai o K5 Elmer gipahigayon sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO sa lungsod sa Santa Catarina ang pag-apod-apod sa tabang pinansyal ngadto sa 202 ka indigent solo parents gahapong adlaw dito sa Barangay Poblasyon Covered Court ang matag benepisyaryo nakadawat kini og 6,000 ka pesos nga ayuda nga alang sa unong kabulan o tag 1,000 na pesos matag bulan nga suporta ang inisyatiba nagpakita kini sa walay puas na dedikasyon sa pamunuan ni Mayor Pepo Banyanaligan sa lungsod alang sa pagtabang sa mga nagnusarang ginikanan samtang gihatagan og pag-ilang ilang dakong og bililhong papel sa ilang pamilya og sa tibuok komunidad. Mo kana tay paabot K5 Elmer, back to you.
5: Sige, daga salamat na K5 Don og ingon man ka K5 Sai diri sa kanlaon. So far pabilin nga malinawon o niya pipila no sa tuang mga kagsunan di man ginato ni kalikayan ka K5 sa K5 ba tunti nga duna gitay mga gitawag bitaw nga mga bashers nga mga negative comments
6: sa
5: ni no
6: sa dili pa K5 Elmer ang imong background mura na man og Pasko ba
8: ayay o ara
5: sa diay
6: Pasko imong background ba para ng Pasko.
4: Ng Pasko.
6: Oh, namay ko no, suga sa likod.
7: Sa Elmer, na sa mga kamera sa K5 Elmer, na aka ang kamera ni mo na sa tech room ra.
4: Di na dire gi. God duha na imong kamera.
6: Dili po na AI
4: ni. Ano kaya na?
6: Ha?
4: Replika sa suga ba?
6: Oh, para ng Pasko.
7: Na sa frame.
6: Hmm.
4: Okay, i-check ko na yung mode, ay. Ito kasi yun, Andre, sa mga gitarong pa, Andre, oh.
6: Ay, kanay pa dool, gana, ana. Okay, le, kay kamura kag na dito sa kuan ba, katubang si Jesus Christ nga, gi kuan ba? Natawa ba dito sa kuan? Pasungan ba?
4: Hindi ko kaka, makatawa, tako kayo website, hindi lang.
6: Okay, gano'n di ako makatawa.
4: Dito, okay. Eh. Kining kon ba buta sulay ba nakasugat ba mo gihapon kana bitaw mag mga police report na to murag kapila lang taga balik-balik ani eh mor manggihapon og dili kon ato bitaw gibutang ba ganing dili na nato hisgutan dili nato aliasan tapos ibutang lang nato dira ba nga o mao na ang issue na pud karon nga K5 say kini laging gitawag bitaw nga ngano daw mahimong or matawag nga most wanted person nga ingon pa nila ni surrender man daw sa police station after na receive nila ang warrant of arrest.
6: Okay. Ni surrender sila pero ang nakabutang arrested.
4: Kwan, arrested kay mo sa police report no na arrested o niya gibutang pa dito. Top 6 most wanted person.
6: Oo.
7: Arrestado sa pulis ana.
6: Nay nangutana ni mo kay Wilmer kay atong tubagon.
4: Sige, tubaga ko na kay Wilmer.
6: Oo.
4: Kaya
6: ito, police magod, ang ilang trabaho, bisan pa man kana o gano'n ay kaso, gano'n bang kanang suspect, kaniya mo surrender sa kapulisan, kuhaan ka na, ang ilang record na arrested, kaya nga naman, kahit ipangita man na sa kapulisan magod, o nag-ilan na ibutan dito surrender, wala sila ay kuhaan na, wala sila ay credits ang mahitabo. Ina-ana.
4: Lahi po na mo aking website.
6: Kung saan pa rin yung haday?
4: O, itong ganay, ipangutana, ginako ni sa usapod ka police station dari sa First District.
6: Uh-oh.
4: Kay kapila na po may nakasugat ng yun ani. Among ipangutana, sir, nga naman eh. Nga matawag gihapon nga most wanted, nga ni surrender man daw. Sa bisan pa daw o kining surrender or unsa ba dira, basta may warrant of arrest, consider gihapon sa list nga wanted person.
6: Oo.
4: Pero gali lang, gimago na ito, mapasabotanan ko
6: so, bisan pa na ko ni-surrender, arrested gapo na nila. Muna ilang kuhan. Kaya makuwabi na sila silang high requires ana. Uy, ibong kuhan rin eh. Dugay na niya na kuhan, kaning ni-surrender. So, muna ko ba, reklamo na.
7: Wala ko ba na. Wala ko na yung na-aristo rin, ni-surrender rin, nangatulog mo diha.
6: Kuhan na lang, bakas na nila, kipa, remember, mingo sila nga, voluntary surrender. So, arrested yun, ha?
4: Pero mas maayag yun, no? Kung ganito nga mga mo reklamo, adto lang gimo sa police station.
6: Adto ra mo dito. Ayaw mo sa mga na nagbalita. Kaya ikaw ra mo na nagbalita.
4: Pataka mo balita. Ang sama na.
6: Pero okay ra mo na.
7: Makalibog, bitaw K5, alam mo ng K5 sign, no? Kana ato mga posting ba? Pag atong i-blurred, masok. Kung ano ko nang gi-blurred pa na para ma-inhandas katawahan. Pag atong i-blurred, kapag wala atong gi-blurred, dapat yun yung gi-blurred kaya ang privacy sa tao.
6: Dili maguna malikaya ni mo ng una-una sa mga tao, mga God, no? Lain mo ito kung una-una. Labi na itong mga pamilya, kapamilya, mga nana. Makuha ko
4: sila. Oh. Ayaw mo patakag balita sa naol na sikop sa kapulisan.
6: Gireklamo
7: for sure, pagka nang ato ang mga on investigations, naaman po tayo permiso ang nagigikan sa hintungdan po.
6: Dili, patubagan na lang na sila Kipo Belmer, kanang naigoan ang surrender niya ang kuan di balita ni mo, gidakop.
4: Gali.
6: Dili, kuan naman po na. Og, for example, og, kanang gaduha yung kang na ino na na ni mo nga surrender. Tutan, balita naman na ni mo. Sa police report, sagday na sila mingin sila nga arrested.
4: Gali, o. Oh. Napag-iuban na rin. Ako ba po, comment lang po, pero sayo, sila po yung nasayo. Yapil pang logo sa mua.
6: Normal bago na sa akin.
4: Ngano ko ang balita, balirmoso niya, kanlaon ang picture niya, K5, kanlaon ang nakabutang sa logo.
6: Ah, logo. Intrigado pa din logo mo na eh.
4: Pahita ba yun?
6: Adili, now.
4: Anyway, normal naman na eh. Alam na sila.
7: Kailangan ko na K5 Elmer, basta mo trending na imuhang article.
6: Oh, char.
4: Maharap, ilarang dughan magsakit. Pero sabi ito mga K5, seryoso mga K5, mm-hmm. Trabaho lang ni Dire, o niya, pag police report gali, pag, bahila mo guna mong police report, pag luna ang ato ang content, doon ay gi-refer gid ba gikan sa PNP adto mo reklamo dito sa PNP. Oh, mangutan na mo ba eh ug kami imong among pang, kami ang imong pangutan-on di ba gyud mamaginaw
7: kada bitong police report sir K5 Elmer K5 Sai pag medyo ang krimen nga nahitabo ngilad gyud paminawon ang tinuod nga ngalan sa biktimas Dalmasyo atora nang aliasan biyag layo ka istanan gyud para dili mahibaw-an nga kini daing tawhan ang nahitabo alin ana.
6: Oh, so kinahanglan gyud nang kasagaran magkuan gyud mo ana kanang police report nga nay ngalan so ay na butang ngalan. Diyan ka tapong mga kuhan, alias, nana kay, ikaw mga polis nga, o to ora pa muna mo, kay, o inyo na butang nga, di na mo tagaan na magbalita.
7: Oo, di mo tagaan.
6: Oo. Ito. Wala tayo mahimuan na, wala tayo mahims. Kay, kuhan mo na, palisiya mo na na. Dugay na ba ko nang utana sa atong PIO dari, ano sa amag yun ako nun, sir, kanang, kuhan ba, kanang butik ng pangalan, yun na, kay national, ay siya nga, wa pa magkuikuan sir, kanang sana, mando, gikan
7: sa... Pero sir, say, in ana sa ato ang Norpo, ang ato alaging regional nga GC, mahatang madugnalan dito ilang mga spot report, ito sa NIR.
6: Dili, ila po ng Korean, kuan. Kato ganyang gihatag nila, ila aging gidelete.
7: Ah, okay. Oo,
6: ila aging giuso ba kay, ang provincial kaman, wa mo hatang ngalan, pero sa NIR, na ingalan, mo itong ilang gi, kuan, giuso na po ilang PR. So, wala yung ngalan. So, doon na sila yung miscommunication ba sa ilang kuhan na ito, kanang kuhan. So, kita as kabalo naman taan na, taga-antag police report niya na yung mga ngalan, kita na po yung mukuhan nga, di na mo tanga na ito, sakto ngalan.
4: Ang gihimo nga mo uron kay Kipayo sa'yo, ba? Nalang pangalan.
6: Ay, no, na nimo nga, wa hinganlin sa kapulisan, ang maong...
4: Wala hinganlin, yung mga idad.
6: Nga, residente sa barangay Pulang Yuta. Ano,
4: ragot? Ang yapong lusot.
6: At least, may galan.
7: Pero, Mike, kumusta naman yung Scanlaon? Wala na nag-alboroto atong friend?
4: Gahapon, dito biskuan gahapon, sa may pula, o niya, dito nga area kay Kwarato. Medyo dul-dul na po ito ba? Kanang dul-dul na ito sa dili pasudlan nga area. O niya, naapo na ako dito di ay ang kuan. Kining gitawag ka ng kamera sa TV. Kanang mamonitor bitaw sa PIVOX bitaw. Kanang sa video nila na naman ay kamera dala. So, gahapon, dito may, kwan man, kining, okay, kalmado man siya. Na yung mga pagbuga, ginagmay lang ang ito ang vulkan. Pero galing lang, no, kay makaingon lagi ta nga, ay normal lagi. Normal sa ila, ha?
7: Oo.
4: Mas mabalaka pa ang tagalaing lugar kaysa nila diri.
6: Oh, okay. Nada mo sila diya, oh, may laing choice. May bingo na ang taga-Bayawan. Aribos Bayawan! Ibayaw Bayawan! Manglakto na tayo sa Kawayan. Ato tag-Bayawan. Kawayan tapos pero, tulong.
4: Katong kuan ba? Na-trending gali nga ano, sa Davao ba to? Nga estudyante.
7: Ah, katong maestro?
4: Oo. Oh, katong estudyante nga ng ulatas maestro. Ano, di mo ito? Kulata ba? O, kulata ba to?
7: Nanumbag.
4: Oo, oh, nanumbag.
6: Yung maestro. Listen din mga bata.
4: Nabali na rong iba sa K5 doon kaysa una ang mga teachers, looy kayong mga estudyante, pero karon lahi naman, nabali naman noon. Nabali na ang mga estudyante, kay ang estudyante na may kaning manapat nga ito sa mga maestro, or nga ito sa mga magtutudlo. Kay, according pa ito sa ito ang nakuha nga report, kung hindi, gibuyag ning student sa teacher kay Aris Arius ba?
6: Bawal lang mag-arios, mga estudyante.
4: Nabot sa komisyon. Pero ang nagsumbang mga sa loyo, katong mga itong igsoon di ay.
6: Igsoon nga, estudyante po.
4: Oh, igsuon. Motor sila karon na ano si SWD mo na kaingon ka ba ano? Ngina ana ang mga estudyante na turo murag lahi na gyud ba? Mga isog na nito ng mga estudyante ron.
6: Oh, sa una nga mga pero, sa una si estudyante pa mukoy-mukoy man.
4: Oh, I'm bad look oi.
6: Malimpyo dai, malimpyo dai sa ikon ba. Uy na, wala pa si ma'am malimpyo tabi. Ding, uy na sa ma'am, na sa. Ha, limpyo na, malimpyo na.
4: Pero karon lahi na kay sayo eh.
6: Na ang maestra na palimpihon. Oh. Oh. Ah,
9: ma'am, ikaw limpyo, ma'am.
6: Oh, ano?
4: Ikaw lahi na mga estudyante ron, wala na kayo ba? Kaning uribildi na gid ba?
7: Oh, pero K5 Elmore, K5 Sai, ito na pong paano, no? ang pagdisiplina munta sa mga kabataan, magsugod good na sa panimalay, no? Ang mga, ang ginikanan mo dun ay, kanang number one nga, maoy hingtungdan, nga modisiplina sila mga estudyante, aron nga mga ilaad nga batasan, dili madala dito sa tagsa-tagsa ka mga tunghaan. Labi na teacher pa na imong gisumbag.
4: Lahi labi na gyud mga estudyante ron, lahi mga bata ron, musukol na ginikanan.
6: Lahi na mga bata ron, bisag kung saan pa nila nagtudlo niya, mo na gyud nilang kinaiya, ino, huwag ka nga, sige, dapati ko ron, kinaiya di sa bulid eh. Ano, wala po na sila.
4: Musukol na rin ba ginikanan, yan, silbi eh.
6: Mura po ni anak, musukol ginikanan.
4: Labi na kanang
6: mura po ni ginikanan nga musukol anak.
4: Labi na kung magdulaw ka rin or online games unya. Suguon lang pag panghugas sa dito. Wala dai bamundak na nang platong pay wala nang hugas.
6: Kana importante sa mga bata karon o mga ginikanan ni Kipa Elmer. Kanang na kay kuan ba kanang duol ka simbahan, kanang participate ka sa mga kaliukan simbahan sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga religious sector. Wala na.
4: Bitaw.
6: Oo, oh, ina na regal. Parang doon din nga, trabaho, simba, balay, trabaho, ana. Ana lagi.
7: Grabe.
6: Parang buotan kayo.
4: Sabi ko magtoy ko, trabaho, simba, na ibabay. Nato, sige kayo sa'yo, wala ko kakabati ka talaro.
6: Oo, oh, ina na ng life. Kita mga lahi na karong panahon na. Ano sa'y tawag na mga bataan na K5 doon? Kana sao na millennial na may Gen Z ngana na unsa naman ron bataan pa mga kay pa Elmer unsa ni tawag sa mga bataan ron mga generation
4: unsa tawag ron ha
6: generation sa maro generation X
7: ah oh,
4: unsa na gusto Gen X ba
6: Gen
4: adi dagay oy
7: oy
6: unsa yung generation mga bata ron nga mga high tech mga bata ron no?
7: Gen Alpha
4: aw Alpha
6: oh. Alpha muna nga sila kuha na ron, mo abot na panahon nga mahimo na ng AI.
7: Oh. Ikaw no, with regarding ng kaisgo to matag AI K5 sa G5L mo, ito ba nga naapin sa suna ba itong Pax Silica?
4: Silica.
7: Kung unsa may itong understanding at itong promosyon nga, ikaopaton man itong Philippine Arena. Kung ina na kadakon nga ang lote nga masakop dito sa Tarlac pag matukod na to.
4: Matukod galito, no? Murug ang pinakaluoy biha kaning mga ordinaryo bito nga mga empleyado.
7: Oo. Although K5 sa K5, alam mo, ito na siya advantage and disadvantage, no? Ang advantage, ana, makapahimo sa daghang trabaho nga doon sa katawang Pilipino.
6: Yeah, na dito. Yeah, masugod na tayo, US may magdala.
7: Oo, mo po lagi na aron. Unta ba, imbestigahan o sana o sa mapatukod kung unsa ang epekto ni Ana sa komunidad?
4: Malagi?
6: So, na, ang US, mingon sila nga, bubo mi og 10 billiones dolyares. Pita ko no, K5 Elmer, pila na sa money natos Pilipinas. 10 billiones dolyares.
4: Kuya, huwag tayo pa naging sa'yo eh.
6: Hindi naman, tapos calculator yung calculator eh.
4: Pero kung ano, no? What if no, makita na ito ba? Pila ka mga tuig, gikan karon ang mga nagmaniho na diha or nagtrabaho na, mga robot na.
7: Paminaw mo. We can live naman without AI.
6: Paminaw mo. Base sa mga nigawas ng information, kabayan sa Pax Silica, magtukod o mga artificial intelligence data center din sa nasun. Artificial AI lagi. O niya, magtukod o mga planta sa paghimo o microchips o semiconductors o renewable energy plants. Oh. Okay? Og mahuman ining tanan ang mga Pilipino gihapon ang kadaghanan nga makatrabaho. Mga Pilipino makatrabaho sa pasilidad. Kasagaran makuha nini kato mga bagong graduate nga mga
4: kamatang Pilipino. Mga na, oh. Pero kato mga ordinaryo bagid ba nga?
6: Construction. Ordinaryo mga tao, construction.
4: Construction. Wala, hindi na sila. Wala na sila trabaho. Kato na makuli. Kato makabalo mo operate.
6: So anyway, kinahanglan ning tun-an sa ato mga kuha nato dia. Sa ato mga kuha nato sa nasod nato.
7: Kay bali ba chunta ko aki 5 sa magamit sa kuan baka nang yuta how ma unsa to mga yuta for sure na atoy mga mag-uuma dito nga nag-uma no gihimo og paginabuhian ang moong lugar. Tiya mo na 444 times kada ko sa arena ang mga gamit nga yuta kanang itukod ang paksilika.
6: So mga pipila ka mga progresibo nini kato nga mga mag-uma sektor kato mga kuan ni supak sila nini.
7: Saan naman sila mo ato?
6: Mga gani, nakuha kayo nag-kuha niya, balda. Mga development. Anyway, ito rin ang paminaw na niya. So, sa ito naging isutan sa unahan, kaning mga intelligence artificial kuha na ito, nakuha na gani. Karun, yung AI na ito karun, berti na kusugab yan.
4: No, content, ang mga content pa lang o.
6: May siguro ani, o sunod ani, mag-CBA na rin, mga AI na.
7: Nawaan na.
6: AI si Kipa Bilmer.
4: Mone, so kayo mo mag-abtik pa kayo?
6: Mayroon, bangon na mo. Bangon.
7: Para atong kan ba, ano, makinig tayong lahat. Akong anak ng CEO.
6: You're fire. Mami, you're fire, mami.
4: Hindi na, tunta.
6: Okay.
10: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
6: Ay, dito sa mga katapusan, shout out na rin mga K5. By good morning, nito daran. Si Mersu, good morning po, sir. Paustina, Iran, Benjula, good morning, sir. Shout out ko sa Tagapulong, Balinsa, Gpo, Idaya. GT, Taniedo, watching live here, Sitio, Banlas, Barangay, Milagrosa, Santa Catalina. And good morning, Ma'am Joy. Once again, happy birthday, Ma'am Joy Fry. Salamat ni Nora Ihe sa pag-aari siyang adlaw. Oh, hinihanan ni si Ma'am Nora. Manyanita siguro. Si Brandon, nag-manyanita na siguro. Marites Arellano, good morning, happy Wednesday. Madeline Samandron, good morning, sir. Watching from Santa Catarina, Negros Oriental. Emmanuel Alminso, good morning, sir. Cyril Robilin. Sabanes Nebras Onal, good morning. Watching from Kalantukan City, Sitio Balastro. Wala tayong oras ngayon panahon. Dali sa itong panahon sa itong balitang K5 sa umaga. Hangtod sa sunod na pwede ngayon. Sa ilan sa pag CEO President Doc Ramil Oy, ito area manager Santa Catalina Mayor Peblega, station manager Sir Bernie Cabusaw. Sa ilan sa new partner na ito, dali sa pagkasama K5 Abod Widol Post. Og Bobski, the mighty CD. K5 Cyril, DTX 5 Rep. Para sa kaming balita at servisyo, balik ko kalikaw sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
11: Ako si Florazel. Before, problema din ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: DTX Coffee Mix.
13: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaha sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Paday si Shella Grace Mendoza. So, ang napermi ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa kamiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Og sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat kung kay ni Hingsog na ang akong pamina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layo na ninyo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
16: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Og wala na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
13: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Mabalik sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
17: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
13: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulit sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Superman for Men. D3 Bio.
19: Ako si Nita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino. Natunaw na jud ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Kapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
20: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaw ng ito mga lagumba sa akong panit. O niingon ang kong igagaw nga, surayon daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, ang puwa na dyan akong gibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa ako.
13: Mighty C!
14: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio!
22: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamatid.
13: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
14: Ang Visio
13: nga may D3!
14: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio! D3 Bio!
23: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang lisolay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
14: Ang Visio,
13: gamay D3.
14: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
14: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
13: No one ang makaugga na sa kama. Basin og may diabetes ka. DTX 500 na. Ang DTX 500. Atunay powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidants. Nga gigan sa palaya. Og di sugar to sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
25: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: ATC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras, alas 6, ono na. Gini oras na ito na ganito sa DTX, Copamex, may kapika na, na ka-detox pa. DTX Bio, o DTX 500.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Headline.
2: Pag ka na may buntag nito, magandang-unang mga uluwan sa itong mga balita. Lalaki ito ang nalubos na palgang wala ay kinabuhay sa suba sa lungsod sa Pamplona. NIR nagatanaw 10 dakong pest infestation sa Visayas. 15 million quick response fund gigahin sa lalawigan sa Negros Oriental. Kapin gatusan kung libuan ka papalilay sa Balugo na kanawat o bugas obo sa LGSF. Tayo na balita nato sa regional. 676 million kapin katidad sa legal ka drogas gisunog sa Cebu City. Mga mag-uma sa tubo sa Negros Occidental na kanawat o emergency cash assistance. Samtang pasinungog sa zona, nagatang kapayan sa pamilya sa pabiktima sa pagpamusil sa Tacloban. Tago na nato, balita nato sa kauluan. Polis, gikan ni duty aton sa zona, patay, human naligiran og truck sa Caloocan City. Pagkapunapod sa aflip sa Timog Gadason, nagparayon batod ba sa DSWD? Sa Dikang Bayan, Gimasura ang hangyon, estada nga makapiansa. Sa balita sa International, Japan, gigo og magnitude 7.1 nga linog. Tsunami alert, giisa. Sa balita nga negosyo, supply sa gasolina sa Pilipinas, bulungtad na sulod sa 45 kaadlaw batod pa sa DOA. Balita sa showbiz, sa Vice Ganda, magmatgo na sa paghatag og kuminto. Sa balita sa sports, Dwight Ramos og Ingeido, dili makasalbot sa paglipinsa sa Gilas, Pilipinas, sa Asian Games.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Katumay atong uluan sa atong DTX 500 Morning Newscast ang anong karoon ng Merkules. Pizza 29 na na. Ibulan sa uli itong 2026. Sa ngalan sa mga CEO President Doc Arameloy, Area Manager Santa Catalina Mayor Pep Lega, sa Asian Manager Sir Bernie Cabusao. Kinikapon yung balita yung K5 sa Real DTX 500.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
2: Balitang Lokal. O garon sa kumplito kanitali na sa itong mga nagbaganga mga balita. Kinibusan nga balita ito na kaninyo sa DTX 500. Napalgan na wala ay kinabuhi ang usag ka lalaki sa suba sa sityo Gubaba, Barangay Patiba, Pamplona, Negros, Italy, Antong Sabado. Sigun sa report sa itong kapulisan sa lungsod sa Pamplona, nakita ang ganagubo na biktima sa usag ka nako kabato dapat sa suba nga wala ay sapot o ganaan sa kaimtang sa pagkadunot. Pasin sa gipayang investigasyon o pahig nga nakuha gikan sa residente sa mga lugar sa wapa mawala ang biktima ni ito Miyerkules, Hulyo 22, bitabog una siya usag ka selebrasyon sa alam natawan o giingon ubo sa impluensya sa makabog ng Limlon. Gituan usab nga nitabok siya sa suba sa nasangpit nga grabit. Di posibleng naanod siya sa kusog nga sulog gamikan sa pagkula ni ito panahona. Samtang ni ito nga Lunes, Hulyo 27, gipagawas sa medical legal examination report. nga ang hinungdan sa kamatayon ba o ang pagkalumos.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal.
2: Samtang sa laing abahin sa itong mga dugang mga balita. Ang Sugar Regulatory Administration nagtawag ang Negros Island Region na may nagatala sa labing dakong ihap sa mga mag-uma o kayutaan nga apektado sa red strip soft scale insect sa tibuok Visayas. Mukha pa na sa 11,000 kapin ka mag-uma sa tubo o nego sa mga o din sa rayon o tibuok rayon. Bisan pa man ko na 78,000 kapin ka hektarya ang itahog na pigtuan. Napalang kini sa 20,000 kapin ka hektarya sa 423 ka mabarangay. Nga gibalindo din sa atong lalawigan. Samtang giklaro sa Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarya nga andam na mugahin ang lokal gabanan og 50 bilyones ka pesos gikan sa Quick Response Fund aron mapalit ang kinahanglan nga insecticide. Alas 6:00 na sa atong gidugang nga mga balita, kapin libuan ka pamilya sa Barangay Balugo Ningdom to sila sa bagayta na kanawat ang bugas abon sa LGSF. Kapito di tali sa report naman kay K5 Roy August Basilio i K5 Boss.
3: K5 News FM Live Report. Kapinso sa kalibo nga panimalay sa Barangay Balugo na kanawat og ayuda nga bugas gikan sa nasunong kagamhanan pinagi sa Local Government Support Funds LGSF. Ang punong barangay sa Barangay Balugo nga si Joel Irolon ingon nga ang pagapadapod hapsay kini ngadto sa mga tawhan sa Balugo. Mato sa punong barangay ang mga bugas direkta kining gihatod sa mga panimalay sa mga senior citizens ug uban pa mga residente nga dili na makagawas ilang panimalay. Dugang paskapitan gipaningkamutan gayon nga ma-assist nila labi na ang mga senior citizen ug ila sa rearrange alphabetically ang pagdis sa maong bugas aron dili magtapok o ginigikalipay pag-ayo sa mga katawhan samtang gidawat nila ang maong. Ang Local Government Support Funds o kung LGSF usa kini kapamaagi sa pagsuporta pinaagi sa local government units nga sa paghatod og mga batakang serbisyo sa ilang mga katawhan. Ang Dumaguete City na kadawat og 44 milyones ka pesos nga lokasyon ubos sa maong programa o ginigigamit ni Mayor Manuel Chiquiting Sagadbarya aron sa pagpamalit og mga bugas og pag-apod-apod. Para sa DTX Morning News, kinaska K5 Roy August Bustillo, press kampiyon nga balita sir sa publiko o kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Balitang Regional.
2: Oras alas 6:08 na sa itong mga nagbagang mga balita sa itong balitang regional. Isunog ang kapin size 676.6 billion gagalindad sa ligar kadroga sa thermal facilities sa Cosmopolitan Funeral Homes sa Angkera Street, Cebu City, alas sa Davy kagapon sa buntag at Logan Partos. Personal kinig saksiyan sa Director General sa Undersecretary sa Philippine Drug Enforcement Agency Kumpanya nga si Isagari Neres. Ang gigubak ka droga mao ang pinakadakong ginaganon sa ebidensya sa legal ka drogas nga na-dispatch sa Pilipinas Central Visayas Region 7 o sa Philippine National Police Forensic Unit gikan sa siyudad o munisipyo sa Central Visayas o lakip usab din sa itong lalawigan sa Negros Oriental. Sa bala pa sa Pilipinas 7, ebidensya naglakip sa 99 million kapin ka gramos nga shabu o 2,539 gramos ng marijuana. 8.4 milimetro nga na laing pang mga kibanan nga naglibigit gapon na inis ang lingga drogas. Kining nga mga ebidensya, ilan na kining gipasunog, uban na nga naisiwa na ang mga kliyente din sa korte. Samtang sa laing bahin pa sa itong mga nagunang mga balita sa itong balitang regional, gikatag na maganawat o gapin 10 million nga emergency cash assistance fund. Karawan lawa alaw Merkulis ang gapin libuan ka mga mag-uma sa tubo sa Negros Occidental. Ganigo sa Red Strips of Scale Insect on RESI. Mato ni DSW Negros Island Region Director Arwin Raso, gagapin sa 600 ka mag-uma sa dakwen sa Talisay, 400 sa dakwen sa San Carlos. Magkarawan na kinihog 10,325 na tagusa. Din gilangkuban ni kinis sa mga magumang ado yuta ng 5 hektarya o mas ubos pa. Ang validation sa ginatabok ang ginagaroon sa mga apektado mag-uma. Musakop sa Timog ng Negros Occidental ng mga nagpabilin sa State of Calamity tungkol sa RSY outbreak. Ilagi po na po usab ang emergency transfer ngadto sa Baguio sa Tubo sa Negros Oriental. Sa diya nga gi-finalize na ang listahan sa mga beneficiaryo nga makadawat sa DSWD, ang opisyal nga kopya sa deklarasyon sa State of Calamity sa probinsya. Sa katapusan nato, kabalita sa regional, nagpasalamat ang mga ginikanan sa mga biktima sa pagpapusil sa eskwelan sa Tacloban City. Gato kang President Ferdinand Marcos Jr. sa pagsinugog sa ilang anak at sa ilang ikalimang state of the nation address. Naglaong inahan nga si Chris Lawrence Babian, Juan C. Sipara, o Aliesa Nicole Daso, nga matagal usab sila o usab o kriminal na turbagon ang mga minor edad. Kailalabigin sa ngilat nga krimin. Dugang pa sa ilang pasalamat sa paghandom sa ilang nataliwan ng anak. At sa ikalimang kasuna, naghatag si President Marcos masinungog sa pamilya, isang masudyante na namatay sa pagmusil ni Anto Julio 22 o Julio 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ibuti ang usap sa Presidente nga ang pagmusil mga eskwilahan nag-agat o galigo ng koronasyon sa mga tungan ang ahinsa sa gobyerno o mga local government unit at mapalambo pa ang seguridad sulod sa campus.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
2: Oras alas 6:12 na. Kini ka mo sunod ka balita national ato na kaninyo sa Mighty C, alkaline base vitamin C, gipalingko na itong immune system. So, karong mga panahon na mga kikifang, kinanglanda doon ay dalagyod o kanunay tamino Mighty C para na proteksyon sa itong paglawas sa immune system. Sa mga balita, patay ang usang kapulis, gikan ni duty sa State of the Nation address kung suna, huma naligiran ang usang ka 10-wheel truck sa barangay o sa barangay 22, Calaucan City, niyantog Barte sa Canlaon. Sumalat pa sa nakasaksi, misulay sa pag-ultik ang 33 anyos nagbuntusik ang pulis sa truck. Apan gingon na wad ang kinikontrol nga hinugdan sa pagkabangka rin sa kilid sa sakinan o pagkaulog sa ilalom mga bahin. Dugan pa na matiktin sa saksi nga daan ng lisod sa pagkontrol sa iyang motosiklo. Ang pulis sa wapang insidente, din gigataong nagliko-liko pagkana ikini. O gapit na bangka sa Osaka Island sa dalan. Ang mga pasyente sa biktima mingon nga bag-ulang nga natapos sa ang nataliwan police sa iyang 24 hours nga duty assignment. Kapag kalabutan sa suna, nagtuon siya nga kakapoy kakulang tulog ang nahimong nakatampo sa aksidente. Samtang isiguro sa Department of Social Welfare Development, DSWD, ang pagpatuban sa Tibog Dasol sa financial ugtabang ubo sa programa United Package for Lalo Industry, Food and Transport. Alang sa mga kabos, sila binang kinanglan o mga pamilyang ubos ang kita. Arma minusan ang bigto sa pagsaka sa presyo sa gasolina at gineriya, kadala sa tensyon sa Middle East. Ipayag sa DSWD ang tanang uplift nagsilbing usang kakompresibong lakang ngayong gidisinyo aron maghatag na iliang financial katabang. Gato sa mga kabos ng pamilya, mga trabante sa transportasyon o inibidwal o bos na kita grabe debituan sa pagsaka sa presyo sa palaliton. O bos sa programa sa tabang uplift, giplastikar sa DSWD ang mga beneficiary nga ito sa tulo ka grupo. Ang anong grupo naglangkob sa 3.5 ka milyon kapalimalay gikan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace o walang gutong program 2.5 million ka mga kabos o hapit na kakabos pamilyay nga doon ay 1.5 million nga empleyado nga obos ang kita. Sa katapusan ito, balintang nasyonal ni Balibaran sa Sariyang Bayan ng Hangyo ni Senador Jinggo Isada nga magtaklaw karidad gipiansa alang sa Antipuran Kagawasan. Gagun isa na korte sa anti-graph nga magtaklaw gipiansa base sa desisyon sa tribunal sa miaging kaso sa Plunder Battle kaniya. Sa ulo kaparid nga resolusyon nga ibitsani at Hulyo 24, nihukom ang Sariyang Bayan 5th Division na wala pa ay panahon ng isangat ang motion ni Estrada araw tugutan siya nga maghatag piyansa. Ang korte mingon nga dili magamit ang mabalaod sa piyaging nga mga kaso sa Plunder isip bahisyan nga tugutan siya nga makapiyansa bisan o walay gikinanlan nga hearing. Alas 6:15 na sa itong mga balita sa itong network news. K5 News Antique, pagpasok ng mga baboy mula sa Antique, itigil na aglan kasunod ng pagsaka o pagsara sa provincial border. Report man kay K5 at Pimerle, palanog i K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
4: Nagpasya ang aklan na pansamantalang ihinto ang pagtanggap ng mga baboy mula sa probinsya ng Antique simula noong Hulyo 27, 2026 matapos nitong ipatupad ang pagsasara ng kanilang provincial borders. Ayon kay Dr. Marco Rafael Ardamila, Public Health Division Chief ng Provincial Veterinary Office of Provet Antique, na ang hakbang na ito ng aklan ay maaaring magbigay ng konsiderasyon sa kanilang mga lokal na hog raisers na nagsisikap ding maibenta ang kanilang mga baboy sa mas magandang presyo. Pinahayagpa ni Dr. Ardamila noong Hulyo 12, 2026 ay may isang trader mula sa aklan na nagtangkang maglabas ng baboy mula sa Antique nang walang kaukulang dokumento. Dahil dito, naapektuhan ang presyo ng live weight ng baboy sa aklan. Nilinaw rin ang opisyal na wala silang namomonitor na aktibo o kumpirmadong kaso ng African Swine Fever o ASF sa Antique. Samantala, nananawagan ng Provet Antique sa mga hog raisers na kung may mga baboy silang nagkakasakit, agad itong iulat sa kanilang opisina upang mabigyan ng agarang solusyon at kaukulang aksyon. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Samtang arda sa K5 News FM, kalibo goro sa aklan na natiling naka-IC matapos sinuntok ng 19. Adios nga, binatilyo! Ito detalye sa report ng K5, Leonard Biray, K5 Bo.
0: K5 News FM, live report!
5: Nananatiling confined intensive care unit o ICU ng isang pribadong hospital sa Kalibo ang isang guro matapos na sinuntok ng isang 19-anyos na lalaking estudyante sa may barangay Mabilonyo, Washington. Kinilala ang biktima na si alias Tim, 52-anyos at residente ng barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo, na presenteng nagtuturo sa isang paralan sa nasabing lugar. Habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Renz, 19-anyos, na residente naman ng nasabing bayan. Sa initial na investigasyon ng motoridad, parehong bisita ang dalawa sa isang okasyon at magkasamang nagiinuman, ngunit kalaunan ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo na nauwi sa gulo. Sasakay na sa kanyang motorsiklo at papawi ng biktima nang bigla na lang sinuntok ito ng suspect sa kanyang ulo, dahilan para mawala ng malay. Mabilis naman itong dinala sa isang pribadong hospital sa bayan ng Kalibo ng mga responding membro ng MDRMO. Samantala, na-inquest na ang suspect matapos na sampahan ng kaukulang kaso. Balita regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Biray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Samtang arita sa K5 News FM, Palawan, 20,000 taong gulang o 20,000 taong gulang tiger fossils na tuklasan sa Palano Cave sa Gizon, Palawan. Dito detalye ban kay Grace Belostrino, K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
6: Natuklasan sa Pilandok Cave sa Quezon, Palawan ang mga labi ng tigre na tinatayang nasa 20,000 hanggang 22,000 taong gulang ayon sa pag-aaral ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines Diliman National Museum of the Philippines at mga kinatawan ng katutubong Palawan. Lumabas sa pag-aaral na ang mga natagpuang buto ay may mga bakas ng pagkatay at sadyang pinili ang ilang bahagi ng katawan ng tigre, partikular ang mga buto sa paa. Ipinapakita nito na posibleng hindi lamang pagkain ang tingin ng sinaunang tao sa tigre, kundi isang nilalang na may taglay na kapangyarihan. Ipinaliwanag din ng mga mananaliksik na ang pagtitipon ng mga bahagi ng tigre ay maaaring kaugnay ng sinaunang paniniwalang animismo, kung saan pinaniniwalaang naililipat ang lakas o kapangyarihan ng hayop sa tao sa pamamagitan ng mga bahagi ng katawan. Dahil sa natuklasang ito, kinumpirma rin ng pag-aaral na ang Palawan ang kauna-unahang lugar sa Pilipinas na may natagpuang Pleistocene Age tiger fossils na nagbibigay ng bagong kaalaman sa sinaunang kasaysayan at kapaligiran ng bansa. Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Balita International. International.
2: O oras, alas 6:20 na sa itong mga balita na ito sa international. Nagpagawas ang tsunami alert ng Japan Meteorological Agency. Umana, magnitude 7.5 kilinog, gabigo sa isla sa Kyushu. Ang linog dito mo, alas 3:27 sa hapon, kagapon, oras sa Pilipinas. Sumit din ni Presidente sa Japan Meteorological Agency sa Osaka tsunami. Nga magkitasan nga sobra sa kilometro. May dudumahan nga dito Hunyo 25 ang Japan gitayog sa linog na may kikusgon nga 7.2 apan wide na tala ka namatay unadaot atol sa linog.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: At sa itong balitang negosyo, supply sa gasolina sa Pilipinas, bulungtad sunod sa 45 kaadlaw, matod pa sa DOA. Ang kompleto detalye sa report, Bankang Rofa de Vero, K5.
7: K5 News FM, live report.
8: Nagubilin nga steady umakanunayon ang supply sa gasolina sa Pilipinas sa mabulungtad o halos 45 kaadlaw, matod sa Department of Energy kan DOE ni Atong Martes. Sumala ni Energy Secretary Sharon Garina, nagpabilin nga igo ang inventaryo sa gasolina. Nahimuusab nga himsog matod pa ang level ni ini hangod karon sukad sa pagsugod sa gubat sa Middle East. Bisan na patuman usab mga kumpanya sa gasolina og laing hugna sa dagkong pagtaas sa presyo ni ini. Gipahibalo sa DOE nga posible makapaubos sa presyo sa gasolina ang mga kalambuan sa tibuok kalibutan. Ang mga kalambuan nga nahitabo sa wala itong Bernes sa maagi semana mao ang pagdapit sa China. Nga moapil sa katulong nga partido pinaagi sa Pakistan, mato ni DOE Undersecretary Alessandro Azales. Kini nga balita negosyo hirag na nato sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Kini sa K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawa sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
2: Samtang sa itong balintang sa entertainment, Vice Ganda nagmagmatngon na sa pagkatag komento. Gano ka? At check ang itong Chikadora TV natin dog, K5O.
7: K5 News FM Live Report.
10: Sa itong balintang showbiz, kinumunda, gani pasalig si Vice Ganda. Nga mas magmatngon na siya sa sunod sa pagkatag kumakomento sa lang bahay sa It's Showtime. Kahit nang dumaan nga nga siya pasailo sa gibuhat niya sa niaging adlaw, ato sa Memory Mars segment sa maong show, kundi ang gibugwakan niya og kutubig ang Baby Dolls member nga si Joyra isip tipig kasi ang komedya. Gibasyog may si Vice tungod sa maong nga hitabo. Nga ginawa ka K5 nga itong balitang showbiz, nga hatod ka na ito. Sa may to see ang alkaline base of vitamin C sa mga D3 bio, DTX sa 500, DTX sa Cliff Magsaga, kapi ka na nag-detox ka pa. Kinisi ka K5, DV na tindog, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko galing ngayon sa Regro sa K5 News FM.
7: Balita Sports! Sports!
2: Kinig nga mo sir, balita sa sports at ito na kaninyo sa Sport by Geotex o DTX sa 500. Kinalan nga madis pinsaan sa Gilas Pilipinas sa ilang standing sa Asian Games men's basketball. Nawala ang duwa sa ilang importante nga magdula nga sila si Dwight Ramos o EGE do tungod sa ilang naunang commitment sa tag-satag sa nila ka-overseas club. Gibutsag sa executive director sa Mag Basketball ng Pilipinas nga si Erica D. Nga magdula sila si Ramos Ido sa ilang tag-satag sa ka-Japan B League teams sa September 9-10 sa Manila. Nga mo takdo usab sa schedule sa Asian Games. Bisan pa gibutsag today nga nakasubmit na ang SVP sa taas nga lista sa magdula. Bisan kun wala pa mag-finalize ang roster isip paghatod sa desisyon head coach Tim Cohn. Lakip sa taas nga lista mga bagong ngalan sa manin ni Brandon Bates o Cedric Verfield. Uban na nangayong gilas og dugang magdula sa national team sa may-aging tournament.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Sa di pa tapos mga kikipay sa itong mga balita ni ato sa itong mga shoutout at itong mga viewers o followers na ito naka-tune in na karon sa itong K5 News FM Digital Dumagate. Altar Beraflor, good morning! K5 Sai o DTX. Kelsa Sikola Villaramente, good morning K5 Sai Real. O Babishara. Benefredo Balbo, good morning. gikan sa Villarreal Bayawan, Emmanuel Albinso, Gary Nolfi, good morning sa Bogita, Lourdes Vitario. And once again, happy birthday, Ma'am Joy Fry. Saludos siyang adlawang natawahan na karong adlaw.
7: DTX 500, morning newscast, morning newscast.
2: Ang yabani mga key-fi na lagom na sa itong DTX morning newscast ning adlaw ng Miyerkules, Hulyo 29. Sa kanan sa mga CEO President Duke Ramilo. Ito iriyaman.

0: Bio ang D3 Bio.
1: D3 Bio ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit ug ilanat ubo dela sipon. Kaapoy kaayo, turbo sa akong pagskwela kay sige ko absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-pick na ko o Mighty C, linijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C!
6: Sa mga butika. Ang bata mo wala, daw gakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala pa'y ganahan makikistudya nimo
2: tungod sa imong bad breath.
1: Mag-Clinicas 4Biotic, kinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic, kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-choy ride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Siyempre,
4: naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men. B3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynong jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: B3 Bio. Ang B3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. B3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI.

0: og maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
3: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
4: Oras, alas 6:32 sa kabuntagon. Atong gapon ka na to sa Mighty C, ang alkaline based vitamin C. Og D3 bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ato balik ko na nga itong oras, alas 6:33.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Egala, kumustag may buntag?
6: Foro de los Pueblos.
4: Murag ulitaw, Taron. Samot naman hinuunin niya ulan-ulan ng mga suking tigpaminaw, oh. Oh boy! May nalang yun kay naka Mighty C mga higala kagabiin na wagin akong tingong. Katawagon yun ko ni attorney ka kanina kay basing nga di madala. Pero may nalang kay gi banatan akong inom kagabi ang Mighty C duha o tulo kaganila po tulo. Anya, okay-okay na. Pakapinan po na akong limonsito yun. Muna nga, kala sa mo, agwanta lang sa mo mga suking tigpamina sa itong tingog nga, muraga bagong na ulitaw. Importante niya, mga higala nga, natay vitamin C. Mighty C, o niya. Nga, pilan po na ito, mga higala, o nga, D3Bio, o nga, DTX sa 500.
6: Puro de los Pueblos.
4: Kumusta mong tanan? Ako nang hinaot sa birthday pa baya yung karon ni Ma'am Joy Pry. Ako nang hinaot, kami nang hinaot nga. Namos kapis kayo sa inyong panglawas. Bahalak ako nagkakwanderipis lang, oh. Basta ka mo, okay lang mo. Pero mawara ni mga kaigsunan, oh niya. Mawara ni. Kanang kwanbitaw, marabitaw, mga higala o diesel. Oh, inig, sugod na mga igsoon, kwan pa. Kana nga hinay pa pero ga magkainit na mga kaigsunan. O nga, mo'y picto na ang Mighty C. Wala diretso-diretso na ay. Dito, kumusta mong tanan? Sa atong ka mga kaigsunan nga mamag-uma. Sa atong ka mga kaigsunan nga mga mangingisla. Kumusta? Sa mga merkado publiko. Labi na diri sa atos, Dumaguete from Building 1 to Building 10. Good morning. O nga, gikan sa Basay. Padulong usab sa Kandaon City. Good morning, good morning, good morning. Yay! Salamat kay Ting Ha. Ting Is, ako gid-gisol of Ting Is. O, ang ipadala ni mo nga kuan, pollution. Nindot kay mga gala kay, dari na, ano, oh, na ay SM Bernie. Dari sa may wala nga bahin, na ay SM Bernie. Wagit ko nagkwanting, wala ko sa pawiting kay... Para makita yun ni Muting, ako yun gisol og Ting Ace. Dito, kumusta mong tanan? Okay bang inyong kamuntagon? Sige, tanaw-tanawa ka ron kay Pizza 29 ka ron ning bulan sa Hulyo to Iga 2026. Basin na doon na mo'y mga bayranan diha. Kining muraga, ubhon ka, kanang murabaga nga tingog doon, udako, no? Maminaw na ako mga suking tigpaminaw mo. Dako akong tingog mo. Imbis kay tagdeng manuta kong tingog, pero ni dako, oh. Kini tungod di mga kaigsunan mo ning resulta sa kanabitong biyahe nga itong pagbiyahe si Bo, ah, grabe. Why, tulganay? O niya, ulan, ah, pagkahuman, maka bintang gamay, ah, tulog, ah, initan, ah, maka bintang gamay, tulog. Ang resulta, o ni resulta, pero may nalamang yun na mga kaigsunan doon na kay vitamin compare sa wa. Oh, sa una, eh, kami, oh, kamo. Nakakaan ba mo sa una ka ng vitamins ba mo? Wow, eh. Muna nga, ilig mahilantan sa una mga suking tigpaminaw. Di yun maka-eskwila. Oh, di yun maka-eskwila. Oh, hilantan ta sa una, di yun. Tungod kay, ang lawas nato, ang immune system nato, di kasukol ang mga suking tigpaminaw sa mga virus. Mga bakterya. Pero karon tungod sa vitamins, labi na nining D3 bio. DTX 500 o gamay TC. Ma, kuan, kanang maka, kuan na maghapon, makatrabaho naman. Oh, sa una, di magyod. Ay, akong tingog sa una, mga higalag, mapagaw, di gin mo gawas, oy. Pero karon mapagaw, mo makagawas na maghapon. Muna nga, salamat din ko. Eh, sulay na ko din nyo. Katungwa pa makasulay ang mga suking tingpamilan ninyo ang mga products. Mighty C, DTX 500 o D3 Bio. O na, kutawin na yung usa kasasay nga DTX Coffee Mix. Di ba? Nakaingon yun, o. Niya, kang Ma'am Joy Fry, ang iyang kutawin kay DTX Premium Coffee Man. Inanda, mga suking tingpaminaw, ang sekreto na mo. Muna nga, bisan sa doon ay mga ginagmay kakulian, naka-duty hapon. Tungod ni sa bagong panahon na ito, mga gala nga vitamins sa mga kaigsunan. O niya, ito hatagan ng kapagtagad kay magpalupad na tag-racket niri sa Pilipinas. Nakayabag-yabag na yung tanili. Ah, mo? Ha? Palupad ko na tag-racket mo. Asa man ang racket mo? Asa man ang mo? Koyog tanana, padong sa ibabaw? Asan po na nato igo sa Pilipinas sa Japan? Mayabag naman hinunin atong presidente, mga sungkit ng Pabinaway. Ay, Ginoo ko, tugpapamor! Bonay, usa nga gipanghambog niya sa Suna? Space Rocket? South Korea? Amerika? Anya, pila na lang po nato sa North Korea, Japan o China? Yabag na mga suking tigpamina. Mauna ni Ron. Alas 6:39 na, ato sa i-check mo ang mga balita. Gikan sa ato ang mga kaumanan, na ay laing rocket, pangaukaw, sa malita. Mabito, no? Rocket, kanang manguan mga awat or lain man nga rakita kanang kawat sumalita anya rakit na mga kaigsunan do na poy rakit sa pickleball rakit mga higala kada po mga SOP ato na taga-tagalo ka pagtagalo niya Efren Aswila good morning Lodisa Pitanso good morning morning usab ngadto ni Emmanuel Alminso good morning Oter Beraflor good Godofredo Malbog das Mayawan nahala og medyo pislango gamay ang importante mo gawas ang tingog ng mga kaigsunan. Live in the floor at tinuod yun na Idol Bernie epekto jud sa Mighty Sea. Sa wa pa maka sulay na ninyo mga sukitig pamilya. Okay. Batod pa kay 5 News FM Mayawan representante sa katulong distrito. Okay na po kayo. Representante sa ikatulong distrito ning probinsya. Naghangyo og konkreto nga solusyon sa nasundong gobyerno alang sa nagasulbo nga presyo sa pagkaon og petrolyo K5 Dondig Lunovi K5
7: News FM Live Report.
8: Nagpadayag siyang paghangyo si Congresswoman Janice Valiega Digamo nga mahatagan og dako nga pagtagad sa gobyerno ang padayong pagsaka sa presyo sa batakang panginahanglanon og ang kalisod nga giatubang sa mga mag-uuma. Pinaagi sa usa ka pahayag sa iyang opisyal nga social media account, gibutyag sa magbabalaod nga ang pagsaka sa presyo sa mga pagkaon og gasolina nagpadayon sa paghatag og bugat nga palas-unon sa mga pamilyang Pilipino. Gawas niini, gipasiog da usab niya ang padayong kalisod sa mga mag-uuma nga gihasol sa taas nga presyo sa gasolina, dagong gastoson sa sugarcane production o ang sigig pagpangsulod sa mga peste na naghadlok sa ilang panginabuhian. Gilauman usab niya nga adunay mga konkretong lakang ang gobyerno sa gasto sa pamuyo, mapalig-on ang suporta sa mga mag-uuma o masiguro nga makadawat sila og porsyento o maayong kita samtang nagpabilin na siguro o baratohon ang supply sa pagkaon. Gipatimaw ni Digamo nga ang mga mag-uuma mao ang backbone sa nasod. Samtang nagpaabot sa aksyon gikan sa nasod ng gobyerno, nagpabilin siyang committed nga makipagtimbayayong sa tanang stakeholders aron makakaplag o praktikal ng solusyon alang sa kalambuan sa katawhan. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee nga nakakapikan na naka-detox ka pa. Nanukad gikan ninhi sa K5 News FM Bayo 106.5 para sa Foro de los Pueblos. Kini si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM Live Report.
4: Salamat Don sa imong report. Good morning usab gadto ni Marosi Bandico. Good morning, Sir Bern. Sa Mila Minimo, tanaw sa Bidari sa May Bukid, sa Barangay Sayang Tayasan. God bless. Oh, God bless po din nyo. Okay, si good morning. Oy, Bayang Herman Carvalho. Consel Bayang, good morning. Sana all racket, Jod, ang unahon. Ay, ngon si Bayang, ang mga sukintig paminaw. Morning, usab gato ni Janhel Sulieta. Morning, Sir Burns. Espere Jun. Gantalaw Dolido III. May buntag server ni Og Satanan. Good morning. Okay. Sunod ka balita, mga sukintig paminaw. Mga kaki-five, giabi-abi sa Norpo, ang bagong regional director sa HPG sa pagbisita niini sa Negros Oriental. Abi-abihon yun na kay... Listen kayo, dili abi-abihon. Bisag polis mo, niya, padagan mo dagway helmet, lakpon mo sa taga HPG. K5, Roy August Mustilio, K5 Mo!
7: K5 News FM Live Report!
9: Ngayon itong gidawat, Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo ang pagbisita sa bagong Regional Chief sa Regional Highway Patrol Unit sa Negros Island Region. Si Norpo Provincial Director, Police Colonel Timar J. Alam, malipayong gidawat si Police Colonel Christine Estan, kauban ang mga personahin ni ini. At also sa courtesy call, kagimo sa camp, Lieutenant Colonel Francisco Fernandez, diya sa Barangay Agan-an, Cibulan, Negros Oriental. Matupa, ang kalihuka nagsilbing usa ka lugar aron mapaligon ang koordinasyon o kolaborasyon tali sa Norpo o ang Regional Highway Patrol Unit sa Negros Island Region. Kini nga paghimamat sa duha ka mga opisyalis na pakita ni kusog sa mga operasyon patok sa mga carnapping, pagpanuli sa highway o pagpausbaw sa hiniusang mga lakang sa seguridad sa mga dagkong kasada labi na sa highway tibok Negros Oriental. Sa ito mahigala diya sa Regional Highway Patrol Unit, kanunaya ang pag-inom og Mighty C, ang alkaline nga may vitamin C para piskay ang lawas pirmi para sa Foro de los Pueblos. Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita, Servicio Publico Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM Live Report.
6: Foro de los Pueblos.
4: Alas 6:44 na, salamat ka K5 Roy. Good morning usab gadto ni Tisay Castañares. Good morning Sir Bern og sa tanan gikan sa Silvano og Castañares family. Si Chichay Puloyapoy. Good morning Sir Bern. Good morning usab Chichay. Consul JB Imbo og Tony Remolio positibo sa ilang nanungog sa State of the Nation Address ni PBBM. Ah, very good. At least positive yun ang ilang nanungog, dili negative. Kaki-five, sa Real Ripi, iki-five mo.
7: K5 News FM Live Report.
10: It is the second to the last zona of our president.
11: Positibo ang reaksyon sa mga pipila ka opisyal sa siyudad sa Dumaguete ato sa State of the Nation Address ni President Bumbong Marcos. Sana din si Consul J.B. Imbo. Sa din naman ito paano kanaig siya sa gingin sa Presidente nga siya mo ay Pangulo sa Pilipinas o nga siya mo pagdala sa katarong dinis sa atong nasod.
10: This is the second to the last zona of our President. Ako lang na nadunggan out of commentaries and everything, and also my initial reaction is that on the first statement that when he opened the zona, he was talking about he's the leader of the Filipino people and not of his family. That is a very good statement. That meaning that kung tinudog niya sa itong presidente, iyag yung suportahan ang the whole country, the whole Filipino people and not necessarily backing up his family. That is the first statement.
11: Sila ba ina si Kusal Antonio Toneran sa Arribol yung nakalagay ko sa bailing na nadungo niya sa presidente na tagtago ng system laws nga berenan nato sa kuryente diin na kinibay bugat kayo sa itong mga konsumidor labi na karong krisis nga panahon.
12: Hindi kung tsakto akong pagsabot na tagtago na itong VAT sa ito pong
13: nabayad sa systems laws.
12: Systems loss. Systems loss. Na di man atong sala nga nag-systems loss. Correct. Ila man na. So those two things are very welcome. Aside from others, I have not seen it in its entirety. But ako, din ay kalipay nga ako na dawat parte niya na. Although...
11: Alang sa K5 News FM, K5 sa Iril DTX na 5 Repe. Para sa ngayon ng balita, serbisyo balik ko kayo sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM, live report,
6: Foro de los Pueblos.
4: Alas 6:47 na salamat say, sa imong gamat report.
6: Foro de los Pueblos.
4: Morning, usap ganito ni Naosa Exoy. Good morning, Sir Burns, from Swan Family sa Tanhay. Morning! Yes, Tanhay Bais, tanan-tanan na pagkasukin tipon daw. Gikan sa may Masay, panulong lagi dito sa may Kanlaon. Good morning. Labi na ganapit na sa may Santa Catalina. Masig makaingon mo karon Santa ha, nga dili si Bernie Camusaw ng program. Bernie Camusaw ni, nidako lang ang akong tinog! Tuod sa ulan ng init! Nga atong gisagubang, mahinungdan nga akong tinog na piktuhan! Francisco James sa Valencia, maing buntag, Sir Bernie Camusaw, always John Minamina. Dari sa may San Miguel Bacong. Detex Comepix. Mapaulala ka pa. Okay, mga isoon. Sigot na lang ni Bongbong, katong nga, dili siya sa iyang pamilya lang kanang lahimong presidente. Dili, presidente siya sa Tibuk Pilipino. Presidente siya sa Pilipinas. Very good. Yeah! Ngayon pa niya nga, sakit man kuno ang mga kaso, nga giatubang sa iyang igagaw. Pero pasalamat siya nga, wasa lapit. Nga sila magit ang mastermind tulo. Nga, napato, katong systems loss, nga, hindi nga nung pabayaron man ito na, salaman na ninyo. Naghan. Anya, napatay West Philippine Sea. ang mamatay ng dahil sa iyo. Pero, diri ko mga kaiksunan, ining kuan, palupad ang racket. Anya, napuning paksilika. Grabe. Mura naman tayo ining gayo isa mga sukit ng paminaw. Kung mangingunani, palupad-lupad o rakit na mga sukitig paminaw. Kanang mga missile test na mga sukitig paminaw, mga kakifan. Kala, pwede rin na sa mga nasod na mga kaigsunan nga ang ilang military ligon. Ang kapasidad nila ligon. Wala kita magapil-apil tayo rin. Nag-iigo na magalit na bumbahan ng tubig. Bumbahan tubig. Kanang nga lagi, pasirit ang tubig, di magalit na kabalos. Suma. Katong taga-Navy na to. Navy ba to, Coast Guard? Navy to. Naputlang kabot. Naputlang kakuan, kumagko. Anya, katong last mga kaigsunan, pagduol dito sa taga-Navy, ay gipangpuspusan ra mga galas mga Chinese kuan. Kuspag! Ay na lang, bongbong! Mapilapil! Sus, mapilapil pag yun ka nga. Ang ato magaling ang mga armas, mga kaigsunan, ikontra na ito mga soking tigpaminaw sa mga terorista. Usahay mo buto, usahay dili. Oh, kamatay mo niya ng... Ano sana? Huwitser mo na? Kanang murang kanyon-kanyon ng alsahon ba? Lain man tong kanyon sa una kay... Kita kung kanyon sa una mga suking tigpaminaw. pagbida katong mga salida nila dito lapid. Katong kanyon yun to. Kanya kita kong kanyon sa una, diya sa may Port San Pedro, sa Cebu. Oh, mo na ni kanyon diya, putaw na ni. Kanya kita kong kanyon, bamboo kanyon. Kanang may pabuto na to pagka-Disembre.
6: Puro de los Pueblos.
4: Oh. Di na, oy. Kahitik niya na, mga sukitik pa muna, unya maka, on sa may partisipasyon na to, oga, magpalupatan din sa ato, for what? Mr. President? Manghambog ka nga, sili, nakapalupad namin, makasukol na Miss Juan. Makasukol na Miss China. Oo, oh, di namin magpanawdawag sa uban ka mga nasod. Probida. Anya, kinin, ala po ning Paksilika, di Starlock. Ibutang, nabahin ba yan ni mga kaigsunan ang uban? Ingon sila nga, maka-generate ko nung gandagang trabaho ang uban, mingon po nga, makadaot ni sa itong kalikupan. Oo. Oh. Ang tubig unya mga kaigsunan na mura na nig kuha na ka ng lamog na kayo. Hubas ang tubig nini. Korinti o guban pa mga higala. Iklaro ko na nato niya itong direksyon eh. Una na tanya ng mga dinagko. Dari sa ta sa pagkaon. Gasto mang yung tanin ni mga higala. Hambungiro ba yata? Basin ko ano po ni Bongbong, no? Kanang... Kini magpalupad tag racket ta makasukit ig paminaw. Basig sa iyang una-una ba nga mura ra siya og nagpalupad og drone. Drone no, ano ay problema? Sagpila na ka drone di mga igala pormahon na to sa ibabaw. Oh. Di na lang problema. Ang Pilipinas mga kaigsunan actually. Kita nga mga Pilipino, labi na sa ato nga mga leader. Di ta man compare sa uban nga mga nasod nga mga first class. Tungod kay ang atong pangutok gali mga higala, ang pagpanerbisyo pagali nato, ang atong magaling dinalaan pa sa mga Pilipino, di pa first class. Iwit pa kay ta. Sa asa nga pamaagi mga kaigsunan? Because, grabe pang korupsyon sa atong mga leader karon.
6: Puro de los Pueblos.
4: Pag mawala na siguro yung corruption, kanya, monindot na atong nasod, ala, palupantag pila kabukrakit mong. Basta malipilimpyo na lang atong mga leader, wala na'y kawat, wala na'y minalita mga kaigsunan, wala na'y binilyon, trilyon nga kwarta, mga galang nga gikawat. Eh, may bisan pa, palupantag pila ka rakit niya mga galang. Ingon siguro siya nagdula-dula or dula-dula rin mga higala. Ingon siguro siya ga Christmas ni kay pwede ta magpalupan o bibiraki. Una niya mga kaisunan. Kumbida, no? Iplastar sa among. Kini mga Pilipino, kumusta niya? Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta man? Kamong ka mga governor, kamong niya ka mga congressman, kamong ka mga mayor, kumusta? Okay na, Mr. President, kumusta ang naasbukid? Kumusta ang naadya sa mga sapa-sapa, kumusta? Nakakaon ba sila? Kakaon, Mr. President, na good. Sige, ugma, pwede na tapalupan og rakit. Bibitaw na himot ang katawanan ni mga kaigsunan. Para unsa man eh. Aron ingno lang sa Pilipinas, ang international news ta, dito gipalupad ang mga kaigsunan, ang rakit. Para kuan, kaluslos nini. Alas 55 na, standby on niya, second portion. When Attorney Ronald Di Palumbo, Sir Barney, abnormal na mutuo ni Kwan. Edwin Pros, Dipti Ruda, morning Sir Bern. Batan on kay tingo ka, batan on yun. Elizabeth Alijo, good morning. Okay. Tanbay yun niya, second portion, sa ngalan sa mong CEO, President, the generous Bossing, Bossing Doc Ramil Oy, Area Manager, Mayor Pimbo Banyanaligan. Morning usap nga to ni Dudong Nino Ligan di Asmay Santa Catalina Picas Lawak Amudin Ulpus Kinagapon si Kakipay Bernie Campos Kanunay Kamaiti si Ditex 500 Ditex Kopi Mexon Tribayo Kamusaw Palas Kampiyon Gabilita Servisyo Publikong Kaligawan San Ignos K5 News FM
6: Puro de los Pueblos
3: K5 News FM Championing the lives of the Filipino
6: Ditribayo Health News Ditribayo
14: D3 Bio.
15: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
17: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
16: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
17: Nga naman Sir GP.
16: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
17: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
16: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
17: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo, paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
16: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay syempre di makamutambok.
17: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
16: Gusto.
17: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay syempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
16: Uh-huh.
17: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21 Sir GP.
16: Uh-huh.
17: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
16: Uh-huh.
17: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Uh-huh. Mo pod na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
16: Correct.
14: D3 Bio.
18: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung isaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
16: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
17: Wala natakdan.
16: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
17: Napa-joy research. Nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
16: Nga.
17: Patay ang virus, Sir GP.
16: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3
17: sa D3 Bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
16: Correct.
17: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
16: Uh-huh.
17: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
16: Asa?
17: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Diapa jud wala sa D3. Ang MCT.
16: Wala? Okay.
17: Ang medium chain
16: triglyceride.
17: Diretso na siya nga mahimong
16: energy.
17: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
16: Empty stomach, dok.
17: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP?
16: Patagan
17: ka niya og energy or kusog.
16: Wow.
17: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
16: Oh.
17: Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
16: Muna'y dapat target
17: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
16: Muniwang day ka.
17: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
16: Wala.
17: Wala, John.
16: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Hineroso.
17: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. May panglawas ampingan.
16: Ayaw abusuhon.
14: D3 Bio.
19: Ako si Riel. Na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tahod kayong akong blood sugar. Ako hindi so lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahingi na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon. O dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinica Spore Payote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinica Spore Payote. Katapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuhak sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics at Lawatlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy.
3: At stamina.
2: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido. And treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka na.

0: mabibili sa mga butika.
1: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into AdsEdge t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. AdsEdge t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. AdsEdge advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin Corner, Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out AdsEdge advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. AdsEdge advertising located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
2: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mingdanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ato, kasaligan nga serbisyo.
3: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutudlo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: Mahili ka ba mukanta? May kanta ka katungod in love ka o ka inspired. Ano yan ang lugar na pwede ka mukanta? Kumurag wala yung naglanta o kanimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nasin bakada imong pamilya ug ha ipinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV. Gikumot-kumot. Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig nimo, kari na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kanta Haray.
5: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga. Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
6: Liliplano ngayon po sa
7: suspect.
8: Patuloy pa ang investigasyon.
5: Pinasin at expose ang katiwalian. And it goes down ang lugar kada mga residente. Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si KK5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR, Negros Investigative Report.
0: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
7: Sibulan Cockpit.
0: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
7: Sibulan Cockpit.
0: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likod nga makalingaw nga kompetisyon.
7: Kada Domingo,
0: aduna special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
7: Sibulan Cockpit.
0: Aduna pa dugang pang mga pa-premium unsa pay imong gidugayan.
7: Sibulan Cockpit.
0: Para sa detalye og registration punta ka lang si Sir Dumol Kimus Kimus 0975-347-5448. O kini, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
7: Sibulan Cockpit.
0: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
7: Sibulan Cockpit.
0: Lamok na bay.
7: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adorap sila yung litsong baboy. Lamian nga litson o barato pang nasyo sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
9: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
10: Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swak Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Campione radio.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Alas 7:20.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Non inim posumos, aliquid adversos veritatem, silpro veritate. Huwag kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan. Kundi pagdapig lamang sa kamaturan.
5: Foro de los Pueblos.
3: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta ang maigmuntag? Kami nasabag inyong ka-K5 do, ka-K5 di na matabang tandem. Mga komentaristas na magitisitik, negro, solid, oriental, macho, guapito, puriya, buyag, ayaw lamang tutuke. Kinigapon si ka-K5, Bernie Campos, kanunay ka maitisi, ni Tix 500, ni Tix Kopimix, o ganitri, mayo kabusa.
6: Ang mga lakang sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya mahagsapan, di siya mapukan. Tungkol kang Dios may nagagunit sa iyang mga kamot. Mga ka-K5, maayong buntag. Kini sa gabon ni Kubos na lagad sa kahanginan ka-K5. Attorney Cornel Kanoneng naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Oxford Biotics, di palubos, maayong buntag. Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan! Tabang di text ko
3: pamiksa. Ako palagi osa dere mo, palagi nakita si Atorne.
6: Palagi
3: pakita po. Nanang gwapo. Nanang gwapo, may gawas na ang gwapo.
6: Siyara may gwapo po.
3: Ikaw, gwapo ni mo. Huwag yun ko nag-conference, huwag yun ko nag-blizzer. Pagin ko nagya katong jacket.
6: Pero makita yun nga is Inverney yun.
3: Makita yun ni Ting ba? Ang yung ipadala. Ting is!
6: Ikaw rin magpipalangga ni Ting, God. Ikaw rin padala.
3: Kuan man ka ng unlimited. Ka ng limited bang, God?
6: Limited.
3: Oh, limited man ang ilang ipatahe.
6: Edition
3: may, na. May nakapatahe to silang kuan. May nakapatahe to sila dito. O kanang, kung sa'y tawag na na, kanang,
6: Yan, nanawag ni mo.
3: Nanawag man si Ma'am Joy.
6: Ay, Ma'am Joy! Happy birthday, Ma'am Joy! Happy birthday!
3: Happy birthday!
7: Thank you, sir Ben!
3: Happy birthday!
7: Thank you so much!
3: Sige.
7: Pag-iakalimot naman, ha?
6: Yes, Ma'am Joy! Happy birthday!
3: Happy birthday niya ba nga?
7: Thank you so much!
3: Kanang, mangibitar yun ba?
6: Mangibitar yun.
3: Salamat, Ma'am Joy!
7: Okay, thank you. Good day,
3: so good day.
7: Bye-bye.
6: Good morning po, dere sa kawitan sa fish carrier ni Boss Diding. Ikang Ilmer Kaniti. Minaw daw ko no sa fish carrier ni Boss Diding.
3: Anya, si Rikoy Bas. Laba, Rikoy Bas.
6: Dias Bae City, Matay. Maglanog-lanog magigida sa mga... Dias sa may Kalasgaan. Pagigida ay balay din
3: na... Kabanlutan.
6: Kalasgaan din sa Cab. Ito ba silang kuhan nga po ba? Salamat sa saging ni Lito, ha?
3: Lito Baktol.
6: Lito Baktol. Naka na sila silingan dito nga...
3: Ilong kagdani mo?
6: Amplifier.
3: Ilong kagdani mo?
6: Ha? Asali. Wala pa ko, ha? Dili man ko kung alang-alang. Kanang hinog mo dito kayo ko, ha?
3: Yako, hilaw-hilaw. Lamay kayo. Tapang nga, niya, amplifier.
6: Amplifier, kung kuno ang gamit. Palik kusuga kuno kayos mga silingan. Kay amplifier, ganoon ang gamit. Halos mga silingan dito nila. Puro pod ga paminaw sa radyo. Sa may Kalasgaan morning yung Lito di
3: so kaya na kay niya. Labi na bago ng atong kuna frequency Stanhay 88.1 sa Baez bago na pong frequency sa Baez
6: pero pisan mo direkta sila sa 97.7 kuha man dito
3: 97. Kalasgaan pero kuhan yun
6: action naman nagtaas naman ha?
3: Pero gwapo yun ang signals Baez kaya hook up man ang Baez na to
6: ba?
3: Mas kusog yun kayo Nakana na greet ni Ma'am Joy, oh. May muntag, sano, K-5 Bernie, kamusa, o ni K-5 Attorney Ronel di Palubos, o happy birthday ni Ma'am Joy Fry, gikan ni Kuya Mer, Kanyunis!
6: Kuya Mer, may buntag. Spirit Jun Dolido, morning Attorney Server ni Mamahaw Nata. Jipti Ruda, oh, morning Thorns and Sir Bern. La jud ko nagmahay ni butar ko ni BBM kay na ay racket niya barato pa ng no, ang bugas.
3: Okay, kaya racket. Baby racket.
6: Baby racket ni BBM.
3: Good morning Pari Bern og Attorney Ronel. Happy birthday to Mommy Joy Fry MBTC.
6: Amping para dili malumping. Okay po kayo si Ray, ha?
3: Okay, next eh.
6: Diha sa may sisip plantation.
3: Sisip. Sisip plantation. Mao na itong is...
6: ISP. Sisip plantation.
3: Is why?
6: Farm workers. Agrarian so, cooperative. Di ba?
3: Okay kayo.
6: ISP if wak.
3: Ano yan? Sisip na ha? Dili sip-sip.
6: Ayaw po, padonggi-donggi si kuan mo. Sip-sip, di. Sa sisip, dili sip-sip.
3: Dili, kuan mo na. Sa uban ba nga, sip-sip.
6: Crossing Riverside, Alangilanan, Lanog, Kaayo, mga gwapo. Morning ni Uncle Soy Jong. Otermira Floor, morning. God bless, Sir Bern. Attorney Ronel, Ditex ko from Islamic ID, Matabang Kumbate. Shout out ni Arlene Bang Marilo Estrada. Tanan namin, oh, solid listener. Ayungon! Ma'am Girlie Ritis Taguo, good morning, Sir Bern.

0: Cabusao, Ucatoni, Gonel de Palobos, Sina Matabán, San Foro de los Pueblos.
1: Dina Matabang! Dina Matabang, kagumunta. Good morning, morning, morning, morning sa itong mga kaigsunan sa kabukiran, daplin sa kabaybayonan na itong mga balangga. Mangungumag, mangingis na. Good morning sa mga public market. Nga always naminaw sa K5 News FM. Bilingon na sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta itong mga sukintik paminaw sa nakilang mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan. Naminaw na ito sa mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning, Ninyong Horo!
2: Morning!
1: DTX Coffee Mix! Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Mag-DTX 500 na, DTX Beauty Soap. Pampahamis ni ate o ni kuya o siyempre ang kontra pamaol nga DTX Liniment Oil Mighty C. Alkaline Based Vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system o para sa inyong mga kabataan. Mighty C Syrup, D3 ba yun? D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3, pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Klinika Deo Fresh para sa puti o gumot nga ilok. Magklinika Deo Fresh. Para sa swabbing nga digestion, magklinika Spore Biotics. O siyempre, pangmatagalan extend food supplement for men. Mga produkto mapalit sa tanan nga mga klinik sa Klinika de Alternativo Medicina. Mapalit sa Sergi Alternative Bio One City, MZA Pharmacy, Public Market, bakong kinitanan mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ram. Yeah! Morning, blessed morning ni Miss Jean Lumampaw sa EG Glass.
2: Nya mapalit to sa mga sukintig pamilyar kang Aligir Alhongkulada. Ang tanan nato ka mga products. Aligir Alhongkulada.
1: Kamsi.
2: Kamsi. May TC Detex 500 Detex Coffee Mix og D3 Bio. Ayoha og gapuno.
1: Ingon si Miss Jean kagahapon nato ba? Karon pa na ko mabasa. Good morning, Attorney. Perfect tandem, funny but informative. Mm-hmm. Oh, funny daw kuno ka.
2: Ikaw.
1: Ya ako informative.
2: Dai. Eh, tuo. Kinsa na sir?
1: Dili, oi, kitang duha, funny at informative.
2: Basig.
1: Ano po kang mangisog na yun? Pagaw pa ka, ma-stress pa ka. Ayaw pa stress na yun.
2: Kaysa nag-ingon, ano?
1: Si Miss Jean lumampaw lagi sa EG class.
2: So, para ta duha. Funny, informative. Gusto man kayong funny na ko na ikaw informative. So, magpasabot, ikaw rin graduate. Naano po ng kalaki ni mo.
1: Ako, ikaw po nang kasulting, ako rin graduate. Ikaw, ni-graduate ka? Di ba wala ka ka-appel graduation?
2: Graduated man ko.
1: Graduating ka?
2: Graduated.
1: Ah, graduated? Pero wala ka ka-appel graduation?
2: Oo, ako ka-appel po. Ako kapaso. Samay, paso-paso. Bayad-bayad naman to.
1: So, okay ra, hindi lima kapaso?
2: Kira.
1: Wala kay picture nga na kay Tuga di ay? Ana ah.
2: Kan restaurant sa kanang studio.
1: Ano studio?
2: Studio na lang.
1: Okay dai kayo. Mo tay magipakita pa nga pa ni mag trabaho.
2: Ako ang mga kauban nagmaestro. Pila ra may di man ingon pagunsa. Na sila ito punto. Salamat mo si. Di man lang po lang tao sa.
1: Ingas Miss Jean, makalingaw mo, oy.
2: Di ba nga ngapagon sa, maampot sila nagkuhan? Maampot sila yung promotion ba? Mm-hmm. Mabili na nga pong teacher one.
1: So, ayun mo mga classmate, teacher one nga po?
2: Ako ba na?
1: Pero layan na sila, parilax naman sila, kontento naman sila, ulam sila.
2: Ako ba, supervisor na? Pero, in terms of, sildohay.
1: Saan sa sila nimo, kayo mo, apilan man nimo hilak.
2: Sila dahil manghilak, mapuno sila.
1: Pilan pa rin mong singgit.
2: Mahilak, mapuno sila. Tanawa niya, kulatahon pa mga isu. Maestro karon muna, kulatahon sa mga estudyante.
1: Kuya, itong. Kasi ako sa Davao de Oro, no?
2: Oo.
1: Butong bataan na po, di so good.
2: Manumbag. Patangtang man ang kuwan. Patangtang mga Rios.
1: Rios.
2: Oo. Niya, maestro di po may pagka-approach.
1: Dili po na. Basta kipakaulawan po to siya.
2: Ula ba? Stoy! Na ba? Ayun lang kay... Bisa kisu janti na, doon naman ay kinumo.
1: Ikaw, saan na po kay Rios? Nakasutsut kay Rios? Wala ka kasulay kay Rios?
2: Wala ko'y tato.
1: Ikaw na kay tato. Pero na ko'y Rios sa una.
2: Ba, adik-adik, gay ka.
1: Dili, kariyo tapo kayo to. Kasaban ko, gibuyag ko sa mong pastor.
2: Na, mo na diya.
1: Akong gitang-tang.
2: Pero Arios, dili, imo kita gi.
1: Tuhog.
2: Ako Arios,

0: Aries ko sa una, pilit-pilit ra.
1: Ha?
0: Pilit-pilit.
1: Ah, pilit-pilit. Mm. Kita man ko sa una ni mo gani nagpapilit-pilit ka.
0: Oh,
1: pilit-pilit. Na nakadiri.
0: Oh, diri. Oh. Ka.
1: Kita ko ni mo na kaya na din sa nagpapilit ra.
0: Wala ka. Wala oi, basig lain tayo nakita, basig si Dennis to. Wala oi, kanang magpapilit-pilit, trabaho kanang mga okasyon-okasyon.
1: Oh.
0: Jervin po naghatag ato.
1: Ah.
0: Pero kanang diri oi. Mas magpa-pedicure.
1: Pa-pedicure pa kag ito.
0: Magpa-cutics pa ko.
1: Kaya ko kung sa una pero ka, mapilat na kag ibot naman tayo. Kaya nang appeal ra sa mga kabataan ba?
0: Basta, magkonta. Kita doha, informative o
1: Pani.
0: Dili ta magkwana nang ikaw ra mo informative kay murag nahok na lang ko nga murag pa-copy na lang ko dere. Adi ba? Nang klaro kay
1: ikaw, Pani.
0: Ha? May lang klaro hay.
1: Itando ha gani, tandem gani ang term. Tandem.
0: Tandem. Okay, oh. Di ba? Sa kesa nag
1: si Miss Jen lumampaw.
0: Di ba Jen? Ah, inana pagka-interpret Jen. Dili kay siara mo na nahog na lang yun kasi ano lang yung bride.
1: Niingon si Kiking Unciano, ni-graduate na si Sir Bernie Attorney pero puro wala siya nakapaso kay na-late. O na-late na magkuno ka.
0: Wala gid ko papasok.
1: Wala gid siya gipapaso kay aktivista man.
0: Blacklisted. Di bang ko gusto ko ang kananga? Di ko gusto ka binuang.
1: Binuang.
0: Bahalag niya. Bahalag ang ako ang di mo ningon ka ugmaon. Bahalag ang akong pagpaso mo ay maka ko ana. Anyway, wa may mawa ana. Paso. Wa po ko kabayan.
1: Ah,
0: ko kabayan. Touch ba? Sikog pagita sa batch na mo 1997.
1: Oo.
0: Oh, mangko dito?
1: 1997 dai ka?
0: Ah. Mm-hmm. BS at Mathematics. Wala ko picture.
1: Wala ka picture.
0: Sa kanang usa kana kanang ana?
1: Asa katong mga sa yearbook?
0: Mm.
1: Ninyo?
0: Ah.
1: Iyan ka nga pa picture ka sa studio nga wala ka sa yearbook.
0: Ako ron to puro my own consumption raman.
1: Ah.
0: Wala gi pangayo sa school.
1: Wala gi pangayo sa school?
0: Mm.
1: So wala gi dai ka sa yearbook?
0: Wala.
1: Mura ko dai wala ka ka graduate ay.
0: Graduated gani. Wala lang yun ko. Pero...
1: Kaya ilang taon kasagaran sa yearbook mo na. Kaya sa nag-graduate 1997. Uy, wama lagi kabusaw din eh.
0: Pero kasagaran po sa yearbook na napin mga nangamatay dito. Ay, nasabok ko dito eh.
1: Kaya na yung ilang taon. Si Kuan, oh, graduate din 1997. Patay naman eh.
0: Patay naman. Ilan na ba? Pero mato kong normeses.
1: Ilan ka nanin?
0: Ha?
1: Ilan ka
0: nanin? Ay, sus! Ano nga teachers nito mga kuhan? Manto ko nito ng dormises? Kano sila aligir ng kulada?
1: Ha?
0: Kano, saludo na dito.
1: Ano ba?
0: Oh.
1: Listener na nanin mo si aligir dito pas butuan?
0: Butuan, oh. Bumbo pa ko dito. Mayon na nga. Bernilo.
1: Bernilo gano'y mga alam dito.
0: Gikan sa gwardya ka to na sa registrar ka to na sa librarian.
1: Bernilo?
0: Bernie.
1: Ah,
0: gato na sa kuan, ma office gato sa kanang admin. Unas Bernie.
1: Ug malolo na di ay ka no kay balihon na day no, Bernilo. Nya ug malolo na kay ka Lo Bernie.
0: Ah, sige lang, Lo Bernie. Okay raman. Ikaw Ronil. Oh.
1: Ha?
0: Ronil, ini ka lolo nimo.
1: Ronilo.
0: Dili Ronilo, Ronil. Ini balis Ronil Linur.
1: Lolo, dili man akong balita. Bernie, niya og malolo na Lo Bernie. Oh, Bernilo. Oh.
0: Kira. Basta inani lang gyapon bibi face.
1: Yo. Gato ka nga mo idadagag sa isinta, maor gyapon mo na bong.
0: Oh, maor gyapon. Actually,
1: si tinta.
0: Maor gyapon.
1: Mo ba? O tinta.
0: Maor gyapon.
1: 90.
0: Adi na mao.
1: Patay na. Detex Coffee Mix!
0: Lami kayo! Mamat na lang ni nani ka kuan na lolo. Elgin Eramis.
1: Elgin Eramis, naminaw si kuan, no? Resti Adalid, morning sir, bird attorney, naminaw midri sa Canlargo, Baay City. Shoutout ko ni Crescente Adalid, ni kadabuntag naminaw sa iyong program, o ni Ralph Banhaw alias Balagtok. Nagkanagod sa Baay City nga tig... Chatford na to, no?
0: K5 Manager Bernie Kabusaw, o attorney Ronil Kabusaw, o attorney Ronil Kabuso maghapon. Naminaw mi dere. Asa man to kang kuya?
1: I-erase man.
0: Ha?
1: I-erase. Maysa mo Haris Candido. Morning mga idol watching from Purok. Makugihon naminaw mi niyo dere sir. Og naglantaw live shoutout sa tanan naminaw. K5 naglantaw mi salamat.
0: Mm.
1: Oh.
0: Sige. Alas 7:30

0: Kaya na pala nga sumpay sa kinabuhi ni Berbo o ni Idla. Ni Berbo Tin o ni Idla. Lahat. Kari lamang sa itong drama sa From Vernon with Love.
1: Why style?
0: Asa na ito na pitang eksena, ha?
2: Hmm? Lakaw na siya.
0: Lakaw niya. Lakaw
2: naka, na siya.
0: Ilisligid niya. Nakapakain ng number. Mm. Okay. Mauni ang sunod ng mga panghitabo.

0: mi ina kayo ni mramang kogga nakigwaos man oi ako mo na una tara gid taon sa pag sa pagpamulkit ora in taon sa kagid na wa bu ka wala ba pu ka to sa mulkit ti karon oi be soan ko na kogga chat be tutut tutut di masa.
1: Kinsa man ni? Chat. Ko kailan ni? Ako na ako ni tagdon.
0: Wa man tagja, iya man gisin. Ako usman.
1: Tutut tutut. Barbutin? Oh. Ko kailan barbutin?
0: Iya man gihapon gisin.
1: Tandaan
0: na lang ni. Eh, be.
1: Tutut, tutut! Magbululkit? Ah! Huwag mangyapon ko kailaan ni.
0: Eh, bulok. Bugo-bugo po na ni bayan na dahil. Stilan. Ayan na.

0: na ako sa
1: para mag nakuan na sikat iko tawagan ko na pagbalik ba magbasi man niya.
2: Hello?
1: Hello, kan Edna na gani? Ed, hi Ed. Evening.
2: Si, Edna ni.
1: Si Berbo ni.
2: Berbo?
1: Berbo.
2: Taasa ganito ka, Berbo?
1: Mamul kitay.
2: Mamul kitay? Oh, wa man may inupabulkit ron. Okay ra man ang mga ligid?
1: Lagi nag, tawag lang ko ni mo kay, wa ko kay katulog.
2: Ha?
1: Di ko katulog.
2: Di ka katulog?
1: Ed.
2: Ano man kang dili katulog?
1: Diba, dalaga
2: ka niya. Pag-inom uguan. Pag-inom uguan ng ditribayo para makapahoy ang imong utok.
1: Pero sa di pa, Ed, diba dalaga ka?
2: Dalaga?
1: Muna ulit tao po ko.
2: O sa may akong labot?
1: Diba ang imong, talaga ito edad ni mo, Ed?
2: Akong edad?
1: Oo.
2: Di man na pwede siya pangutana ka sa babaeng edad.
1: Ay, Jesus. Bila, 25?
2: Ha?
1: 25?
2: Ay, bala ni mo.
1: Ako, 26. Ed.
2: 26 ka?
1: Daghay ba yun iingon nga parison ko no kaita na nakakita ka
2: ganyan na. Parison! Ka, kuhan kay ka, hugaw kay ka gamot.
1: Kasi artiha po ni mo, oy. Ed, ang saan trabaho ni mo?
2: Katrabaho ka, nis punirarya. Kung may sekretary.
1: Punirarya, dahi hapo ni.
2: Oo. Oh.
1: Butang ni.
3: Baili, di buok kali.
1: Sabayan ako ba? Panirariya na ito, trabaho bayanan na ito.
4: Mabalsama rin ang gagawin uras sa
1: ay, klaro, okay?
4: Mayong morning, Manager Bernie, kabusog Atty. Ronel, di palubo, shout out ni paring Rico Ibas Bilye Flores, dun-dun di paling, Blas Michael Ibaton, o sa tanan na lang, nagtimpla sa lami ang DTX Coffee Mix. Oh, di matabang.
1: Gikan Kuya Ber.
4: Kuya Ber, kanyonis.
1: Reste Adalid. Nag-monitor sa ato kapag panagubaduban. Okay! Alas 7:43 na sa ato kapag panagubaduban, Ferns. Sa imong kwan. Ikaw mo ikon?
4: Sa'yo ako?
1: Ah,
4: ano sa imo?
1: Ikaw sa!
4: Ha? Ako nalikan tong imong racket, kasi sa'yo na po din mong explanation.
1: Sa'yo.
4: Imong basta mo yun ahuna og racket, gira dahil ng imuhag yun.
1: De, oy, wala na ako sumpay. Ang akong kwan na space. Kanto siya ka nang muhatag og signal.
4: Yeah. Yeah. Lago ko kadungog ganiya nga. Istorya ka nang muhatag signal.
1: Ah, na po kagibitin-bitin man ako. Pero pwede mo po na siya mubuto o magkadiyon siya.
4: Ha?
1: Mubuto.
4: Mubuto o okay. Gimong butangan o katong missile nga mubuto.
1: No, ganun. Oh. Rocket, kasagaran rocket na to, mubuto ba na?
4: Rocket, mubuto ba na ng rocket?
1: Kanan. Kanan mabili lang siya.
4: Ha?
1: Mabili lang iyang kanang kabahang.
4: Amo buto pero dili para pabungkag kanang pakuan mo buto ragod na siya kay na may power nga inig palupad niya.
1: Nya may malapog ka nga ikaw mo insakto.
4: Lamang ko kuningon.
1: Kada ko na ko no at least na ko ni Sir Abogado nga kusog kay mga oreksyon. Ani ako ra pud nang siyang partner. Ah sige. Ah,
4: unsa?
1: Eh, ikaw discuss.
4: Sa unsa man?
1: Lain ba niya?
4: Uy, si Ma'am Arlene Ausan, o naminaw, Ma'am Bunta Magda, Ma'am Arlene.
1: Oo, si Kapitan Alan Ausan.
4: Actually, ingon sa Philsa, na naagod ko noon na siya, pero ang racket, nga, kanalang ingon ni BBM, nga ipalupad ko no, abot, o kuan bag yun? Mahit na yun bag yun? Kato na siyang mga racket nga mo, kuan paluparon na mo send i-send ba murag mo send og mga materials para anang mga satellite sa taas sa space mga unsa nang mga gipanggamit nila nga mga structures dito para sa mga sa connectivity mao day na siya
1: so kanang kuan kanang si tawag niya na
4: mga signal
1: nagtutang dito kag Merry Christmas ana
4: ha dili oy
1: Happy New Year
4: dili oy sa kuod ya naman ang imuha kana naman mga drones ang imuha mga
1: drone
4: kanang fireworks sa manang imo dili sa taas gid ni siya onya ang Pilipinas man god dool kayta sa equator imong lantawon sa globe so usa ta sa pinakaduol sa space di ba kabantay kana lingin man lingin ang kalibutan ana di ba. So, diri sa kilid ana na equator. Subot ipasabot, mao na sa pinakababaw. Kay ang katong tuwa sa mga south pole o north pole, layo naman kay ito sila kay siyempre lingin man. So ang katong naa sa equator, sa pinaka-center, muna siya pinaka-dool sa space. Mm. Ang Pilipinas, located dool sa equator. Muna siya explanation. Ngano nga, kung matukot na direct launching pad sa mga rockets para sa space, mas daghan ang mo-avail ana nga diri mo palupad sa ato kay dool sa equator kumpara sa uban nga mga
1: nasod. Sa may nga mo-avail man, sa may makuha ana.
4: Kabiton, para sa ila, para connectivity nila. Kada nasod na biya na sila ilang kaugalingon ng mga kwan dito sa taas. Kato mga dagko nga nasod, hana na sila yung mga space.
1: So, kuan. So kita, doon na natay connectivity dito sa moon.
4: Ha? Moon. Di pa takaabot ang moon. Di pa takaabot ang moon. Di sa space.
1: Mao?
4: Para rakuan. Civil ba? Dili pang military. Nga katong parehan ng ilaha sa Amerika o Israel na nga palupad o missile nga para pa bungkag spikas, dili. Patulbong ra ng ato para ra na siya dala og mga materialis dito sa space.
1: Mm.
4: Kaya na may mga space aircraft, na may mga space structure na ginagamit para pang, kuan, kaya na mga satellite ba? Na, muna siya'y purpose actually, anang feel sa na rocket nga atong i-launch.
1: So, dato na ta, anak.
4: Ha?
1: Dato na ta.
4: Si dato. Gamay ra man kay nag gamay ra man tag budget nga gigahin ko daan man ang gamay ra natong palupad kasi gyano dagiti nas unahan. Pero ingon sa PhilSA kung gina, kung gamiton gid nato nga kapre anang commercial ba nga, ang ubang nasod pwede ma-launch pod sa ilaha dining rocket pa ingon sa space para anang mga inana nga purpose nga kinahanglan tag mga 17 billion.
1: Oh. Atong puhunan.
4: Atong puhunan.
1: Pero inigbalik, ana.
4: Inig, ang ROI, ana, ningon sila, maabot ang mga 31 trillion.
1: Oh, grabe.
4: Dako kayo so, na business. Muna'y sunod sa PPO ko, no, matod pa yung sa PhilSA.
1: Kamaya, natas utang, ana.
4: Huwag ayohon, huwag kuan lagi. Ayohon, plano sa Pilipinas. O niya, imuon, giyon.
1: Lana po siya.
4: Puro, rapot, sugod-sugod.
1: Malin.
4: So, ingon, malin.
1: Ah.
4: Morning, Sir Bern, maayo, jud kayo mo explain si Attorney Ronel. I-appeal si Sir Bernie. Malin kay mama, nguan dayo ni. Musuki ni.
1: Oh, Lin. No. Bakit ba kakagawa niya, Lin, kang mating, Lin?
4: Inga nga, maayo mo explain si Attorney. Huwag ikaw po.
1: Ah,
4: anak naka, kay, musuki ni.
1: Kasi nakapaminaw ni siya sa ako kaganinang buntag ba? Iyang na-compare.
4: Oo. Tama ba?
1: Lin.
4: Si Leo Benthil, oh, good morning. Shout out to all AG Glass employee owned and managed by Miss Jean Lumampau. Thank you. Ah, nang-influensya na gyud si Miss Jean. Oh, may naman na gyud sila sa AG Glass.
1: Oh. Ano pita ni?
4: Dito na pita sa Lookright.
1: Ada, kusog kayo na itong monitor.
4: Kusog, naminaw po sila.
1: Kusog ay baligya ining AG Glass, mga sa...
4: Glass
1: mga,
4: na aluminum.
1: Dili, mga sin.
4: Dili.
1: Atop, dili.
4: Dili. Glass.
1: BMG mo po na ito, atop, no?
4: Maria Ana-Ana, hala, si Maria Ana-Ana.
1: Ana-Ana.
4: Shout out na lang sa tanan, happy birthday ni Ma'am Joy Pry.
1: Grabe, Ma'am
4: Maria Gomez Layson, Sir Bern. Shout out ko sa akong Mother Earth nga si Christine Gomez from Sitio Canlangquis, Barangay Manlipak, Baay City.
1: Kini Maria Ana-Ana, oh. Good morning Sir Burns, o oh, Attorney Ronel. Nami-nami ninyo ron diri sa Manhuyon. Pero 97.3.
4: Dili man 97.3. Kiss FM.
1: Katuling Kiss
4: FM. Oo. Gahukap na namo ang Kiss FM.
1: Ah.
4: Manuyod. Morning dia ni Mayor Rafi and Diana. Ulit na ba dagay ni Mayor Rafi?
1: Ay, si Manang Bergy. At kung bata bitaw na rin. Manang Bergy. Padala siya 2K.
4: Uy.
1: 2K. 2,000. Yan ihatag na ito sa bata para puno-puno. Eh, pajikas na ito. Kaya kuhaunan pa na ako dito sa Manigram. Iko nga pun ipun nang para na puya ko sa oh, sa kalibo imo.
4: Si Robert Paul Day, good morning sir, greet lang sa ako asawa galuto si Chrissy diri sa Dudong Itiri sa Balugo. Oy Dudong Itiri, di ba mo ni giadto ni kuan? Ni Dundon, Dudong Itiri.
1: Dudong Itiri sa Balugo. Eh moraga basta tigpaminaw daghan kay tigpaminaw.
4: Si Mamorita Bukotot naminaw pud nato morning. Happy Wednesday Sir Bern, attorney detix coffee mix sa yung kabuntagon o Luis Resining sa Ronda Cebu.
0: Foro de los Cops.
1: So, kuan magdod ka nang kuan naman ta ini turns ka nang mabaniog na maputan ini sa tibok kakalibutan. Kuan na po ni ka nang si tawag nini mabalita.
4: Mabalita. Dali kung ayuhon ra gyud sa Pilipinas pag-manage ang ato ang resources, no? Bless man gyud kay itag resources diri from minerals to environment, ana, natural resources. Bless mo kung kaita. Ang problema lang, pinagana lang yung kayong kawatan.
1: Pinagana
4: mapahimuslanon ba? Pero ngayon, running manage, ay, napigo na to ng ubang mga Southeast Asia nation.
1: Sa?
4: Plito kung tadir eh.
1: Sa una, 1965.
4: Number one ta sa?
1: Asia.
4: Asia sa agriculture.
1: Layo ra kay ng Singapore.
4: Kanang lubi, kanang atong lubi. Export, atong humay. Baling daghana mga minerals. Daghan gud kay ita diri gyud unya. Pero gud ta, dili ta mag problema para sa mga nasod ba nga naay panahon nga mag snow sila, di sila kay ikatanom. Magpanahon nga summer, bali pud silang init. Ta kita igo-igo ra ba? Summer init pero dili gud kayo na ra gyapon mabuhi nga tanom. Oh. Bog mag tingulan pod igo-igo ra pod nga marga pod makatanom ra gyud ang tao na lagi produkto
1: correct
4: oh
1: layo ra kay nang mga kat Malaysia mga Indonesia
4: sa layo ra na sila og situations to problema lang kay wala na ayog manage pating pagkadaghan ang kawatan
1: mao na ron diha mga sulke tig padidaw
4: si Mirna Teves morning sir diri sa Manhuyod Marvin, oh, Bakturan, happy birthday, Ma'am Joy Pry.
1: Ah, Ma'am Joy, happy birthday. So, mali karoon ang mga soaking tigpabinaw. Nga, ang pangutan na, turns ba? O, kano sa ka magsugod, no? Kano sa ka, o, kinsa ka, ha? Nga, henerasyon. Nga, kan ba? Kanang limpyo na bitaw?
4: Limpyo?
1: Limpyo na nga itong nasun.
4: No.
1: Wala na niya, namagali corruption, pero, di na para sa ining minalita, grabe. Grabe kini-kiniging minalita. Bonit pinakadako! Nga korupsyon sa kasaysayan ng mga suking tingpamina, mga kaki-five. Mga Ilgatin Wealth, uban pa. Mga Marcos, basta Marcos.
4: Yeah, no? Si Martin, may ingon pa nga wala siya isala, way isala si mong mata, kaangay rin kang
1: kumutun. May! Nasa ko ano po ito, Tons? Story-story na ito rin ito ba? Nga, pailag kaso, niya, pag-abot sa ombudsman, mayroon ito, sakto, pangkuhan na ito na ako.
4: Mao gani.
1: Pag-speech.
4: Oo. Oh.
1: Ano niya, pagkaman, i-dismiss.
4: Oo, oh, i-dismiss. Kay, matingala man ta, klaro kayo mga ebidensya. Klaro mag-u kayo itong mga statements sa mga, kuan. Nga nung wala pa maghihapon siya na pailan o kaso nga na priso, komparar atong nilang Jinggoy, ni Marcolita, nga kato, klaro man kayo itong binuang kay donation campaign fund man to. Ihimong plunder. Kanang inana ba? Boti pa sa bot, agoy gi proteksyon ng gihapon.
1: Ingon ko ba og napaila na kaso?
4: Oo.
1: Napaila na? Pamanday?
4: Ambudsman, papaingon pa dito sa sandigan. Ah. Suposible pa kay file na kasagaran na pagkaog magawas waran.
1: Oh.
4: Karon, wala pa. Gi, kuan pa, gi, ayaw pa, gunsa.
1: Dismiss ni?
4: Wala, klaro.
1: Pastila na. Moni karon ang mga suking tigpamilya ng atong nasod. Time tayo sa atong nasod. Okay, alas 7:54 na. Balik me! Sa pagbalik na mo, dugang ang mga isyong mga isgutan na sa may.
0: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Visio.
0: Gamay D3.
5: Kapalit sa mga butik.
0: D3 Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Nagpainumdum ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C. Ang alkaline na vitamin C. Kada adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
7: Hisgutan na to kung asa ba ang mga lugar sa tibuok kalibutan nga may pinaka-healthy nga lifestyle o gamay ra ang porsyento sa mga dunay balatian.
8: Kung kumpanya ra ang ipangita ni mo, Sir JP, sigurado jud ko nga ang atong kumpanya, ang Klinika de Alternativo o ang Rayo Foundation, ang may pinakadaghang healthy nga empleyado. Simple lang man ang tubag nga, no? Matag-adlaw, gainom og DTX 500 og Mighty C. Ang mga empleyado, Sir JP, ang matag-adlaw nga pag-inom aning mga powerful antioxidants, combination sa sa DTX500 ug MyTC makapugong jud sa kasagaran nga sakit sa mataw. Diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney ug liver disease, lung disease, arthritis, impotence ug uban pa, daghan pang mga sakit Sir GP ang malikayan jud kun ikaw adlaw-adlaw gainom og DTX500 ug MyTC.
7: Susiho nato ang mga sekreto sa mga nasod nga dunay pinakadagang healthy nga population. Sa top 10 mao ang Israel. Ang ilang diet primarily rich in vegetables, fish, unsaturated fat. Ang Israel natala nga mao'y pinakaubos sa mga diet-related deaths, high cholesterol ug type 2 diabetes.
8: Wow, number 9 ang Norway. Limpyong hangin nya mineral-filled water ang ilang sekreto. Ug sila ang naay pinakataas nga life expectancy sa edad nga 83. Wala pa na gainom DTX500 og MyTC ha. Abot na jud og 100 years old kung gainom sila og DTX500 og MyTC Sir GP.
9: DTX500.
10: Pwede si Mario na koy diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX500 kaya nga akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tiktik wujud kayo yung DTX500.
9: DTX500.
11: Pumalit sa mga butika.
7: Singapore Doc number 8 tungod kini sa disiplina sa mga katawan og ekstrikto nga gobyerno. Bawal ang pagpanigarilyo o pagpamaligya sigarilyo dito. Bawal po ang pagdaob or bisan pa magsugba. Nagpakabana jud sila bahin sa kalidad sa ilang hangin.
8: Kinahanglan jud ang Sweden Sir GP mo ang number 6 sa sekreto nganong daghang healthy sa Sweden.
7: Unsa ba dok?
8: Low carbohydrate diet.
7: Ay.
8: No, og right kind of fats.
7: 82
8: years old ang average sa ilahang life expectancy. Layo ra gid sa Pilipinas kay puro kanon. Mao na ato ang target Sir GP. Kung matag adlaw ka mag-inom og DTX500 og MyTC, gakaon utan og prutas, likay sa mga matamis nga pagkaon, unya ga intermittent fasting ka, nya ga diet majud ka, nganong ititura man nga kayang-kaya man mabuhi hangtod 100 years old o labaw pa na Sir GP. Pero gusto jud ako ang healthy habits sa mga lumulupyo sa Japan. Anaa sila sa number 4 og sila ang may oldest population sa tibuok kalibutan. Ang Japan ang may pinakadaghang mga 100 years old nga edad. Healthy pa. Ilang sekreto simple ra. Exercise ug diet. Diet nga naglabi ang antioxidants.
7: Number 2 ang Italy dok with their olive oil diet.
8: Og pinakauna ang Spain sa pinakadaghang healthy nga tao. Presko nga gulay ug olive oils, grape wine ang steady part sa ilang diet. Ang sekreto sa good health aning napulo ka mga nasod mao ni. Fresh air, pure nga fresh air, isda, vegetables, fruits, unhealthy fats, og exercise. Kung ato apa jud isummarize, ang nagpataas atong kinabuhi mao ang less pollution, less meat, less sweets, quality air, exercise, og daghang antioxidants gikan sa mga prutas ug utan. Ang dakong pangutana kay Pinoy man ta. Dili mga Kastila, dili pug kahapon. Dakaon ba kag daghang prutas ug utan? Good fats ba ang imong gamit? Dili ba kasigig ka og baboy, mga tambok ug mga tamis nga mga pagkaon? Usa ra jud ang solusyon ana. DTX 500 ug MyTC jud kada adlaw Sir GP. Kay nga naman, ang DTX 500 ug MyTC taas kaayo og antioxidant. Himsog ka na, batan-on pa jud ka.
7: Pagkalami ah. Wa na jud tay igong oras, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
9: DTX 500.
12: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mapalisa mga butika.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. DTX 500 na ang DTX 500. At tunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug the sugared sugar cane. Mga organic compounds. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinaka.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
5: K5 Rewind, ni Roy August Bustillo.
6: Yeah, salamat may butag mga ka-K5. Kinis ka-K5, Roy August Bustillo. Para sa K5 Rewind, ania na punta sa atong segment kanabuntag. Kasadiin ang ubang mga eksonan na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay, kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot mantag mga nagbagabagang palita. Kaniya to, mga palita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan, huwag baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkapisa ta, di ka na